0: Mga higala, kumusta? Mayong butag og welcome daw sa mga kaigsoonan. Ning lain nga Martes sa kabutango ni katong pagpanag-uban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala, no kata live ng CBA Live from the heart of CTU Tuboran Campus. No kata mga higala sa labing lanog. Mas labing kusog ug mas labing tinaw. Nga ginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod, gumawa ang lungsod sa Tuboran the spring of success. The number one and the only one FM radio station. YPS W anong tinubdan 98.1 FM BC Radio paghigala. Sige po mga kigsunan, yung makauban yung pubring kigsun, pubring silingan.
1: Usa ka tingin.
0: Apa na dunahan sa respeto pagmahal si si Gengon Jiriel Asindiente. Magiguban ko yung mga higala sa Gapon hangtod ta sa alas 9 bis kabuntagon karon. Sa paguban-uban paghigala ng pagpadangat tatos mga balita karos kalambuas nung susuburan. Mga balita sa mga pamantalaan ng atong probinsya sa Sugbo. Unsay mga dagkong balita karon sa nasod paghigala ato ni padangat karon sa taon paghigson. Good man, inubanan sa itong mga balita sa kalambuas nung susuburan. Same time, mga higala sa Gapon, balik ko ninyo atong pag-asawaan kini mga nagkadiyang isyo karon. May labot ang haring lungsod hangtod sa alas 9 kabuntagon mga higala. Inubanan sa mga kaigsunan sa mga sigutanan. Sa mga butang na may kalambigitan sa padayong pagpalambo na itong pinalangga lungsod sa Tuboran paghigala. No, so muna ito ang pag-asawaan ding adlaw ng Martes karon paghigala pit sa 22 sa September tuig 2026. Alya aron ga mas bulami ding ito ang tibok sa kaoras ng tulumanon paghigala. At ipadangat ang inyuhang mga messages, ang inyuhang mga kininihan ga pa-shoutouts. Ini paghigala sa ito ang on-air paghigala. Via Facebook Live. Feel free mga kaigsunan to type this comment section sa ating Facebook Live karon Jiriel Bihasa Mourinho Asindiente. Ang mga kaigsunan karon ang atuang Facebook account nga gigamit inyong ma-access mga higalaro, mapadangat ninyo ang inyuhang mga bitsahe ang atong mapatalinghugan ng inyuhang mga public service mga higala. Announcements, greetings, uguban pa. Mga sweet messages, mga higala sa iyong mga loved ones. Mga importante, mga mensahe, gusto niyo ipahibaw sa iyong mga kadugo, pamilya, kasilinganan, o iyong mga kaubanan sa asosasyon, o iyong madias, barangay, mga higala. No? Kini, uguban pa, mga kingsunan. Pwede ang pagkasawaan, mga higala, hangtod sa alas 9, kabuntagon. Ng adlaw ng Martes, karon, mga higala, pizza. Dos mga higala na ninga September mga kaigsunan. September 22, 2026 mga kaigsunan. Okay mga higala, arita mga kaigsunan karon muli sa takaron sa tuang kabagamalita na mga higala na ninga adlaw nga Martes karon mga kaigsunan. Akong Osmon Pizza 22 mga higala sa buwan September 2026 mga kaigsunan. Atong oras sa DYPS Metro Radio Philippine Standard Time mga higala alas 8:09 binas kabuntagon mga kaigsoonan. Kumusta ang atoang mga kaigsoonan karon nga nagsunod dag paminaw mga higala nagatang ning atong tulumanon. Diha sa kabukirang bahin karon mga higala naka-tune is 98.1 MHz sa DYPS Metro Radio mga higala. Maayong pagpaminaw mga buntag. Sa ito mga kigsuna, mag-uuma ka ron, no? Nakapanugway na ba mga higala? Nakapangumpay na bang uban? O ang uban, mga higala, nakapananggi na ba? No? Ang uban, awahin man mananggi mga higala po, no? Awahin, nakapugas, awahin po ito sila magkapananggi, no? Nagdugay pa ito, mahurot ilaha mga higala. Katong uban mga kigsuna nga, pila ka laksa mga higala ng ilang nasanggi na. Di ba madadali kahurot mga kigsuna, no? So, para mga higala, no? Kumusta mo diyan? Ang binagyan sa ito mga kigsunan, usap ng mga mananagats, kabay-bayunan. Ang uban mga higala, medyo hinahinay na po parikaysikay mga higala, pamasol na mga higsoon, no? Binigyan akong amigo, ganiha mga higala, si soon akong higala, si Dong Winjo Parilla, Gagard Winjo Parilla mga higala, amantinil lang og tulog kakilong tangigi mga higsoon. Ha, pero kagahapon mga higala, paldo. Paldo kay 20 kakilo to kunong panghaluan ang nakuha niya mga igsoon. No? So, congratulations ni Muda Gagard, no? Winjo Parilla, niya ampis makanunayon, usab sa imuha pagpanagat. Igon mas itong mga talan na itong mga kingsoon na mananagat karon nga nagpaminaw, dili na dinis lung susuburan all over Western Visayas, Panghaygalag, Kutub, Subabot, itong Lalo kapag Sibya, yung tibuok ka, probinsya sa Sugbo, mga ison. Alita, Panghaygala, karoon sa tuwag ka, mga balita, mga kingsulan, ato na ipanangat, yung mga balita, karoon, Panghaygala. Ini karoon sa nasyonal, mga kingsulan, kundin sa Spurbina. Kung na Panghaygala, dako kayo, mga kingsulan, pag-sakas, petrolyo, karong adlawa, mga ison. Time oil price hike epektibo na karong adlaw. Atensyon sa mga motorista. Pag-ong dakong pagsaka sa presyo sa petrolyo or petroleum products, mga kaigsoonan, ang ipatuman karong adlaw, adlaw Martes, September 22, 2026. Ang diesel na musaka kini sa 8.82 ka pesos, mga higala, kada litro. Samtang ang gasolina, mga kaigsoonan, musaka o 4.88 pesos matag litros gasolina, mga higala. Samtang ang kerosene, 6.47 matag litro ang pagsaka dili, mga igsoonan. Kining ikatulong sunod-sunod, mga higala, sa major oil price increase karong September, sa diesel pa lamang mukabat na og 18.31 ka pesos matag litro ang cumulative increase sulod sa tulo ka semana, mga higala. Sumala sa mga report, ang padayon nga volatility sa world the oil market og tensyon sa Middle East matod pa, mga higala, maoy hinungdan sa pagsaka sa presyo sa krudo og sa oil, mga higala. Paita, mga kaigsoonan. Ano niya, kinibakhang tanan, mga higala, mga petroleum products. Pagutala diha, mga higala, dito magini nagikan tanan, mga kaigsoonan, dito sa Agi Street of Hormuz. Dito yung naranis atong mga kasilinganan, mga higala, nasod dres isya, mga kaigsoonan, no? Nakita rin, mga higala, pagutala, kuya, kita rin, mga higala, gilimbungan, mga kaigsoonan, nga kita, mga Pilipino, mga higala, ay grabing nag-antos kapais panahon karon, mga igso. Di na ni Mayano, di na ni Tiaw, mga higala, karong nahitabo, mga kaigsonas, tunasot. Ha, di na ni Angay, mga higala, kaingon ta, mga higala, tau Tiawa, no, kay, eh, basta-basta, kay, karon mga higala, ni Sakanas, 99, mga higala, o kagahapon, mga kaigsonas, nagpatubil ko das ilang Nilson, ni Sondra, das Kotkot, at talungsod, mga higala, 99 patong litro, mga higala. Kuya, ano yung pilakaadlaw, ano eh? Kay hotdon man na nila dahil ilahan ni Nilsson, mga higala, ilahang stock na, o sana yung musaka na sila, sunod na nilang kumprada. Simba ko, maabot na nagatos kapin, mga kaigsoonan. Mayano pa rin nato, mga higala, o saan naman rin yung mga igsoon? Samtang ang presyo or ang sweldo, mga higala, sa mga yanong mamumuo, mga kaigsoonan, padayong mitibugsok, mga higala, huwag ipagsaka, mga kaigsoonan. Ang amunay nakapa sus pulbida. Dako pa tong gastuhan kaysa ato ang kita, mga higala. Adi na ni Mayano, mga kaigsoonan, ay pas mo tani, mga higala, mga kabus. May questions, mga dato, mga higala, mga kwartahan, kay wa man to, mga higala, basta pag maabot ang 500 ang litros gasolina, mga higala, di na nila igsapayan kay doon ang sila daghang kwarta. Kita, mga pobre, mga kaigsoonan, purti ginatong pagkaluuya, mga higsoonan. Muliso ta, mga higala, aritas padayon nga pagpadangat o pagkabalita, mga kaigsoonan, aritas sa positibo mga balita, mga kaigsoonan, aritas sa habig sa atua, mga higala, gabayong balita, mga kaigsoonan, there is peace and order, there is habig sa kapulisan, mga kaigsoonan. Balita, kinutlo, mga kaigsoonan, sa Tuburan Police CCPO Facebook page, mga higala, Tuburan Municipal Police Station. Tuburan Municipal Police Station na nakighiusa sa paghinumdom sa ika-54 ng anibersaryo sa martial law kagahapong adlawa, mga igsoonan. Nakighiusa kagahapong adlawa ang Tuburan Municipal Police Station ubos sa pagpagulo ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Tuaga Police Station di Tuaga Lungsod, mga higala, sa nasudnong paghinumdom sa ika-54 nga anibersaryo sa deklarasyon sa martial law ni atong September 21 or kagahapong adlaw, 21 September 2026. Gipasiugda sa Tuburan Municipal Police Station ang paghinumdom sa mga sakripisyo sa mga Pilipinong nanindog alang sa kagawasan hustisya o demokrasya maghigala ni atong usa sa labing lisod nga panahon sa kasaysayan sa atong nasod mangigson. Gipahinumduman usab ang katauhan sa pag or sa kapahinungdanon sa respeto sa katungod sa tao, kalinaw, demokrasya o rule of law mga kaigsonan. Mensahe sa Tuburan Municipal Police Station, ayaw kalimti ang kasaysayan kung ang mga leksyon niini o ampingan ang mga mithi sa kagawasan o demokrasya mga higala. Sakto, tumpak mga kaigsonan ni giingon mga higala sa Tuburan Municipal Police Station. E mga higalag unsay mga mithi ani mga kigsunan. Di kay mga higalay gumikan sa nakabot ato demokrasya. Too much freedom mga higala ang uban mga kigsunan mapatuyang na lang mga higala. Ha og kinini ang tagawtaw sa Facebook bisag wa na mamao. Ha wa na mamao ba kanang duna na yung mga dili maayong epekto ang hitabo ming mga kigsunan sa mga netizen. Nakahatag na og disinformation mga kigsunan. Di ba? Freedom mga higala, no? Kalang mingon sila nga, what I mean freedom of speech? No, depende mga higala. Mabuti ang ingon dari sa Tuburan Municipal Police Station, tun-i mga higala ang mga mithi ni ini mga iso. Ha? Tagae o respeto mga higala ang katungod sa tao. Ha? Kalinaw mga higala mo ipatigbabaw din kay huyang lang tadihag comment sa Facebook, tuwang mag-post mga higala, naghatag ni kagubot. Og dili maayong impormasyon ngadto sa mga netizens mga igsoon, di ba? Wala nakapalisod mga higala sa tuang nasod. Kay ang tanan nahimo ng bright mga higala sa social media bisag sayo pa nga kaigsoonan. Kay lagi kay duna siya katungod. Wala mga higala ang ilaha mga kaigsoonan. Upatigbabaw gid ilaha mga higala ang prinsipyo. Nya. Wa ta mo samot kapait ana mga higala ang ubang tawo kana ra giatiman. Ang kaugalingong panginabuhi mga higala wa gyud ka lantaw mga igsoon. Dunay uban mga higala amay kay dia Facebook social media kuha nga bil mga higala pero ang mga anak mga kaigsoonan perting luya. O di ba tinuod dunay daghang maigo anak mo nang giingon bato-bato sa langit ang maigo bukol mga higala. 18 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntangon paghigala. Sibog na mga kaigsoonan sa barayang pagbalita ang mga gihimo karong pagpatumas kap sa galinas ng kapulisan ng Galungsod Tuburan. Uplan Bandilio mga higala gipatuman sa Lungsod sa Tuburan. At mga higala pahimang no sa Tuburan Municipal Police Station sa talang residente nga magmatgon o magamping sa inyuhang mga gamit ilabi na sa mga lugar nga daghang mga tao. Ayaw biyae nga walay magbantay sa inyuhang cellphone, pitaka, kwarta o guban pang mga mahalong butang aron malikayan ang pagpangawat mga higala. Magbantay usab batok sa mga scammer nga mogamit og piki nga mga tawag, text messages o online offers aron na makapangilad mga higala. Kung adunay kanudahang lihok, i-report dayon mga higala sa kapulisan. Magmatngon, magamping o magtinabangay alang sa luwas ng lungsod sa Tuburan mga igsoon. At ito mga higala ang bagabalita mga kaigsoonan sa kalambuan ni Gato Galungsod sa Tuburan. Habig na maghigala peace and order ipatuman maghigala sa tuwag lungsod o sa kapulisan ng pinalangga ng Tuburan mga igsoon. May pagpabinaw, may buntag niya karoon sa Tuburan Municipal Police Station. Kuya, Police Major Geoffrey Grande maghigala. Samta mga igsoon na may pagpabinaw, may buntag usap dito karoon sa Tuburan 360. Kanto mga higala sa tuwang amahon o founders kalambuan sa lungsod sa Tuburan. May nagdaas yawis kalampusan mga higala dito galungsod ng Mount Tuburan Coffee, former Mayor Aljun Jamante mga higala. Ngayon pagpaminaw di mo na former Mayor Aljun Jamante diya sa Tuburan 360 karon. O niya samta mga higala dito sa Mayor's Office, no? Ano baka karon mga kaigsoonan ang atuang Mayor mga higala ang batanon mga kaigsoonan. Grabe ka madasigol mga higala sa pagpatumas mga kapsay o kalinaw ngunman mga kalambuan dito galungsod. Oh, mga infrastruktura, mga higala, agrikultura, turismo, guban pa mga kaigsoonan. Isumpayan niya mga higala ang mga nasugdang kalambuan siyang amahan. Karon mga higala, mas gipalapdan usa mga kaigsoonan ni Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jamante. Ay, pagpaminaw na muna, Mayor. Oh. Mayor City Jabantay, Guman, kato sa itong Vice Mayor Manghigala. Our ever supportive Vice Mayor, Kumuran Vice Mayor Danny Jamante, good morning. Paminog, Bembuntag, mga higala niya karaw, no? Vice Mayor Danny Jamante. Nga to sa itong mga officialis o mga SB members, ay pagpaminaw niyong tanan, usap na binigyo ni Kuya Konsyal, Eugenio Eugene Arrigo, mga higala to Social Welfare Committee Chairman, mga to agalungsod, mga higala mo'y katabayayong kaabag ni former Mayor Aljun Jamante, ni Morsini Jamante, ni Vice Mayor Danny Jamante sa pagpalapad ng mga programa Sustainable Development Program sa DSWD, mga higalang natagamtaman ang tinudanay nga tabang ngadto sa katawhan, mga higalang nagpakatilaw mga beneficiaryo sa SLP, mga higala. Kuya Cons, Eugenio Eugene Arrigo, good morning, may pagpaminaw. Pagpaminaw sab, ngadto ni Agriculture Committee Chairman, Kuya Consyal Glenn Ricardo, ang kaabag sa itong mga kigsunan usab sab, mga mag-uuma, pagpalapad sa mga programa sa agrikultura, mga higala, ipanikamutan nga pagpalambo nini, mga higala, ni Kanhi Mayor Aljun Jamante usab. May pagpaminaw, may buntag. Kuya Cons, Glenn Rigado. Kaya karon ni Peace and Order Committee Chairman, Kuya Consyal Marvin Monterola, may pagpaminog, may buntag niya karon sa Dias Barangay Uno, karon paghihigala. Peace and Order Committee Chairman, Kuya Pari Marvin Monterola, good morning. Pagpamina usab ni Kuya Boy Monterola karon, niya tinibina Monterola diya sa Monterola Store, diya sa Barangay Uno, Tumbran, Cebu, nila silang kuprasan maghihigala. Kupra buyer po mga higala des Barangay Uno. Si Kuya Boy Monterola. May pagpamina usab ni Kuya Consa, Fred Jamante diha karon sa Barangay Utso, kauba ni Ati Baby, Jamante mga higala diha karon sa Barangay 8 Tuburan, Cebu. Eta mga kiksunas, pagpadayos, mga balita, mga higala sa Kalambuan, sa Lungsod, sa Tuburan. Arita mga higala, niini karong bago na usab. Nakahigayunan na ito ni mga higalas, lain na usab mga higalang nasudnong pagpasidungog mga higala. Kay diri kagahapon o kagabi mga higala, ang galing pook national validators mga higala, inbiabot din sa itong pinalanggan lusod sa Tuburan mga higson. Tuburan naa na usab sa national spotlight. Iyabot din sa ito ang galungsod ang galing pook national validators or validation team alang sa validation sa programa nga kape at iba pa sustainable agri-ecological development nga ipahigayon gikan sa September 21 hangtod sa September 24. Ilangkuban ang mga validators nila ni Dr. Jose Rene Gayo, Vicky Armilia Baghigala ug uban pa mga kaigsoonan. Samta mga higala, susihon. Matod pa mga higala kung diin ilaha kining susihon ug tan-aon ang mga lokal nga inobasyon sa tagalungso dinis Tuburan, labi na ngadto sa sektor sa agrikultura ug kape. Tuburanon, panahon na karon nga ipakita sa tibuok nasod atong lokal nga inisyatibo nga adunay national nga potensyal mga higala. Kanindot karon mga higala, no? National level na mga kaigsoonan karon. Ang kini mga higalang atua, mga higalang gipanghimo ng mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Okay, nagtuo din ng uban mga higala og wala ni mga higalang mga kompetisyon ini mga higala. Duna po din mga kompetisyon sa mga kalambuan mga igsoon. Mga dekadeyang mga ahensya sa gobyerno, doon na po na sila yung mga kuhaon, mga higala, ilang pasidunggan. Piliyon ng ilang pasidunggan, mga higala. Nga mga lungsod, mga higala, lukop, nasod, mga kaigsunan. Sa pagpatuman sa mga inisyatiba, mga programang ilaha, mga higala, o sa mga gihatag anang mga lungsod. Like this, WD, mga higala. This WD, naman ta mga kaigsunan yung mga kinini ang competition o sa mga higala sa kailang mga SLP o kuban pa mga higala ang mga programas di SWD, inuntang malampuson bang na-implementar anang maong mga lungsod? Nakahatag ba mga higala o epekto? Maayong epekto mga higala ngadto sa katauhan mga kaigsoonan. So, asa itong mga lungsura mga higala nakita sa SWD? Nga, kanana ang mga kaigsoonan bang ayong pagkaduma mga higala sa ilang mga local chief executive Nubanan sa iyahang mga iyahang busy mayor, iyahang mga kutsyalis, iyahang mga department heads, mga higala. Now, muna mga higala ay piliyon mga higala sa mga nagkadiang national government agency aron mga higalang iyahang pasidunggan mga kaigsunan. Sa ni mga higala sabing sa agriculture mga higala. Doon na po mga kaigsunay mga lain po ng mga grupo. Like ali mga higalang gitawag o galing puok national validators mga higala. So naghanagin kayo mga kaigsunang pasidungog gato na dawat. Ini mga higala karong gihimong mga inisyatibo o mga programang nahimong nagbalampuson mga higala. Umikan mga kaigsunan sa paningkamot. Sukad pa mga higala sa kanhi administrasyon ni former Mayor Aljon Diamante mga ison. Arita mga higala, no? Masibog din ta karon sa to mga isgutanan karon mga kaigsunan. Arita mga higala, kay nindot ni mga higala, humas tong balita mga kaigsunan, ato gining klarohon mga higala ning ato ang programa sa pag-isgot-hisgot sa ato ang mga kalambuan ning ato ang galungsod. Di ba? Nindot kayo mga kaigsunan. May pagpaminaw di ay? Ha? Og may buntag karon diha sa Mildex Itery mga higala karon si Cup Idol Dexter Clarite. May pagpaminaw, may buntag di mo diha Cup Idol, inyo hangga kapitan diha sa Barangay Kugon, no? Sus padayon mga higalas Kapitan Idol Dexter Clarites paghimo mga higalas feeding program mga kaigsunan nga nakatubag yun mga higala, no? Sa malnutrition, no? Diha sa iyahang gabarangay diha sa Barangay Kugon mga higala. Now, gipasalamatan ni mga kaigsunan sa kuan, no? Katauhan mga higala diha sa Barangay Kugon. Labi na gyud mga higala usab sa mga ginikanan, no? Nga ang ilang mga anak, well, at least doon ay opisyal mga higala sa barangay nagpakabana in taon mga kaigsunan sa ha? Ilaha mga higalang inuntang kahimsog sa panglawas ilahang mga anak. Daghang kay salamat ana no na ni Kapitan Idol Dexter Clarity sa Barangay Kugon. May pagpaminaw sa biya karon ni Sir Joseph De Gracia Aspi mga higala ni Captain Joseph Aspi mga kaigsoon. Diya sa kininiya mga higalang Barangay Karidad mga higala. Ang Pinoyanan sa Aspi Lights and Sounds mga kaigsoon. The home of Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan mga higala. Nakanong ingon man tanga pride of Tuburan mga higala. Ha? Dili pride mga kaigsoonan nga katong sabon. Ha? Pride mga higala nga katong pride garbo ba? Garbo sa ito ang barangay mga kaigsoonan. No, Dias Barangay Karidad. O garbo sa ito ang lungsod. Kining Aspi Lights and Sounds mga higala kay sukad ba sukad mga higala mora na sound system nagikan sa Tuburan mga higala ang hapit na malibot tibuok lungsod sa probinsya Sugbo mga ison. Ha? Ang uba mga lungsod, gibalik-balikan mga higala, lain-laing barangay ang giservisyuhan mga higala ni Captain Joseph Aspi mga higala sa Aspi Lights and Sounds. Abot nis Bohol mga higala, abot nis ubang parte mga higala dari Central Visayas mga kaigsunan. Di ba? So, ya, di tapos sigar Bohol, ana. B. Wa may bubarog siguro mga higala sound system dari Tuburan mga isad ingon pagunsa ha. Nga gi-discriminar na to mga higala when it comes to records mga higala mo ato ang susihon. Ang Aspi Lights and Sounds mga higala sa bintahaan mga higala kung kinuhaay lang og sound system. No, sa matag kalungsuran sa Cebu probinsya sa Sugbo, hapit na malukop pod mga kaigsunan. Labi na gid dito sa habagatang bahin mga higala o dito sa southern part ng atong province of Cebu. Kami na gwembunta pag-usab kapitan or na kapitan ba eh? Si Captain Joseph Aspi kay captain man siya mga higalas barko ni adto mga igsoon. No, dili kapitan sa barangay kay nguban mingon nga mo din ay kapitan sa karidad dili eh. Captain Joseph Aspi kapitan is barko ni Antonia. Karon naka-focus mga higala diha sa iyahang pagserbisyo sa iyahang sound system mga igsoon. Doc Idol Gardner Merano, may pagpaminag, may buntag na karon siyang veterinary clinic das Barangay 5 ning atong galungsod sa Tuburan. Ha? Si kuan mga higala, Boss Agaw, Rexel Mendoza das Mendoza Auto Parts may pagpaminaw ni Budi Agaw. Ha, diha karon sa iyahang auto shop mga higala nga dunay lifter mga higala ang high-tech mga kaigsoonan. Pagpaminaw ron niyo na, no? Agaw Rexel Mendoza, o yun man ni Agaw Randy Boy Bragat, mga kaigsunan. Ha? Well, nag-change oil ron diha, mga higala, no? change brake fluid diha sa iyahang ilahang mga nagpaayaw sakyanan ron diha mga higala. Nagpaminaw ni atong tulumanon kay gipaayo to nilang radyo nila bagay igsuon kuno kay aron makamonitor sila sa atong tulumanon. Narita mga higalas paghisgot-hisgot karon baga kay igsuonan, ha? Sa Kalambuas lungsod Tuburan matay yung sunod-sunod naman ni mga higala ning nangari mga kay igsuonan mga kadagkuas mga ha? Dagkong personahe mga higala sa nasyonal. Galing puok validators mga higala, ha? Kinini ang mibisita din sa tuang lungsod aron nga pagsusi mga higala sa mga potentialities mga higalang ikapambit sa tibuok nasod mga higala, no? Nga ato ang gipasigarbo ni atong galungsod mga igsoon. Lakip na ni mga higalang gitawag na tong Tuburan Coffee na kato nagtanaw sa kong Facebook Live karon mga igsoon. Akong gipakita din yung mga higala na imunay siya ay Tuburan Coffee, no? Pero inyo nakita, mga higala, mo rin siya ang gitawag o drip coffee, mga igsoon. Kini siya, mga higala, wala ko mag-introduce or nag-advertise ni radyo o sa Facebook, mga kigsoonan. Ako lang gipaila ninyo isip Tuburanon nga mo rin siya, mga higala, ang butang or ang produkto, mga higala, nga naghatag o garbo kalampusan sa ato ang lungsod. Bisanto, o gamay na kayo ni mga higala, gisoon, aning maong karton, mga kigsoonan, apadaghan na kayong mga kinabuhing natabangan, pamilyang natabangan ani mga higala. Dini sa tuang lungsod mga kaigsoonan gumikan sa mga programa, mga proyektong gibubo dini sa tuang lungsod mga higala na pahimuslan sa katawhan. Ha? Tuburan, alay. Handpicked and roasted with love mga higala. Oh, limpang kala mga kaigsoonan. Handpicked mga higala. Ha? Kinini aba mga higala gikutlo gini mga higala gikans may nampingong mga kamot mga higala sa ato ang mga Tuburan Coffee Farmers just barangay Kabangkalan Tuburan Cebu o kubang mga kabarangayan mga higala nagtanom o kape mga igsoon. And roasted with love mga higala, ha? Kinini ambang gi kuan sa mga higala kaning gi roast mga higala kinini abang gi process ni siya mga higala murmur siya kanang kay ko ka expound mga higala anang machine nila dia mga higala kay makita ko nato dito ni roast ana mga higala kanang machine manggod mga igsuo, no? Di kay nako ma expound ninyo mga higala gyon sa gisangag ba na siya gyon sa but ang akong labing siguro ma expound ninyo mga higala roasted with love mga kigsunan dunay gugma mga higala, no? Kay di man ni mga kaigsuonan ning kape mga higala nga usa ni siya mga higala ka business. Usa ni siya ka industriya dili lang ni kutob diha mga higala. Mo ning dunay gugma mga kaigsuonan. Kay nagdala pud siya mga higala og garbo og kaayuhan sa tuang pinalanggang lungsod. Kaayuhan sa mga tawo ano man dako man kay siya tabang mga higala sa panginabuhi sa tong mga mag-uuma. Ha? Niyanto ato mga mag-uuma, mga kaigsoonan, purting paita mga higala. No? Way tarong karsada, ha? Dinawad ba na mga higala, di ba? Maingon sila nga. Diha sa, kinini ang mga higalang 360, mo na gisiguro nila diha, kay naaman dihan 360. Niya mo yung kahit na labing tinuol, sold sa imong huna-huna. Di ba? Naamay mga nagpalakaw, anang istorya mga higala, pero sayo ta, nga, ang kinabangan sa Tuburan, mga kaigsoonan, mulingiw lang anang istorya at ipalapos bigas dunggan. Nga naman, labi na ginang taga tumugpa, labi na ginang taga mag-alwa, labi na ginadihang taga amatugan, uban pa diha mga higala, mga barangay, kanang kapin sa unsi ka barangay, akong gisgutan nga nagpahimos ang nakarsadaha mga higala. Mugi, makaingaw gina, nagpatuyang malampun ni Yawit, ting karahong dako. Di ba? Makaingon ginasalan kanang uban na mga higala post Facebook yaman himan dami account mga higala, ha? Nagtago lang gihapon mga higala sa bikining itim mga igsoon, ha? Nagtago lang gihapon bikining itim mga kigsoonan, oy nailhan naman mo, ha? Kamo pa man gihapon tong sa una nga di gihapon ka recover mga higala, no? Well, ato na lang yung dawaton og unsay mga kaayuhan sa tuang lungsod gumikan sa panaghiusa ug sa pagduma sa bansagong diamante mga kaigsoonan, no? Nga muna'y nahitabo sa tong karsada diha tungod na mga higala kay ni Anto dugay nag-antos ang mga mag-uuma mga higala diha suway tarong karsada, ha? Unya ang ilaha mga higala ang produkto ni Anto makapaiskuyla dahil sila isudyante ni ato mga higala. Ngawa man sila ikapaabang mga higala boarding house diri sa lungsod, kaya di man pwedeng muuli kadaadlaw ng ilang mga isudyante ni ato kaya wa may karsada. Ha? Unya ang ilang mga produktos, umahan mga kegsona, labi nang nagtanong kag taong mga higala. Ha? Way tarong karsada mga higala mag-order kag abono mga kegsonan, madantol na dito. Ha? Ang mahitabo, perting batias imo ang mga bungas taong mga igsoon. Onya, ibaligya ni Moderis Lungsod ang imong mga kompetensya, mga gwapa kay taong mga igsoon. Sinaw kayo? Nya ang imuha mga higala mag-uuma dito sa bukid nato mga kegsonan dito sa Tumugpa mag-alwa uban ni adto mga igsoon. Ang taong ikabot ni Lungsod mga higala kurayot pas kang manoy. Nya kisa may mo palit mga igsoon. Muna nga surrender mag-uuma ni adto mga higala. Wa pagyoy mga ahensya sa gobyerno nga miatiman nila mga igsoon kay kinsa may mo adto mga higala mga kinsa may mo adtong mga baliditos sa mga PCIC. Kinsa may mo adtong mga kaning baliditos mga higala sa RSBSA. Ha? Nga uy, kinsa may mo adtong magatubang ni adto, ha? Nga perting lisuras karsada. Uy, dias magatubang ba? Doon ako'y nadunggan diha nga. Ang pingi po din tao na dihang ato ang mga ha? Doon na lang ko'y nadunggan. Ang pingi sa tao na ato ang mga validators diha sa RSBSA. Oy, bisan tuon og naanay sila yung mga insaktong budget, doon na sila yung kwarta. Kaya dagko managswildo na sila mga higalag. Government agency niya, di ko na mukuha mga higalag dili na mga degree holder, mga kegsuona na mga nagvalidate diha. So, nagpatay mali lang na mga kegsuonan. Pero doon na gusod ang bulsa na. Pero ang ato ba? Ang ato agong kultura mga Pilipino nga, ah, syaro naman po, kapakaon, gitaghayop, kapakaon, gitagiro, ka na nahinuntao mga kegsuon, di takapasaka. No, kanang ato mga baliditos, mga kegsuonan, no, naana diha, aron nga, mo, tabang ninyo diha, no, aron nga, ang mga programa sa gobyerno, ang mga benepisyo, ah, nga gikan sa gobyerno mga higala alang ninyo mga mag-uuma ilang mapadangat mga higala gumikan silang pagbalidit diya sa inyo mga kaumahan. Ha? Basta doon na lang ko'y nadunggan kay medyo umay-umay na putog na kuhan diha sa mag-atubang nga burag na problema na pud kuno mga higalang principal diha karon og ang kininiya mga higalang mga maestra kay wala kuno'y halos tanod nga mujuti mga higala mujuti ragba Disyembre. Mujuti lang ba Disyembre mga kaigsoonan kay hapit ng bonus mga kaigsoon? Gikas Kapitulyo? No? Ako nadunggan nga. Mujuti man to diyan mga higala. Manghuya, minikahuman. Mujuti siya lagligid mga higala. Nag-shortra ang uniform. Islip ay lang kuno dito sa kinini ang lunch counter. Purti problema ha sa matod pa mga higalas. Maestra, mga maestra ron diyan mga kaigsoonan. Principal. Kay padayon karon nga giprotektahan nato mga tinun-an mga higalag magtutudlos mga eskwelahan pero hay na kuno matod pa ang pangutana mga higala des magatubang hay na kunong mga barangay tano diha sa matag tunghaan. Ingon ko dayong uban ay ah karong Disyembre hinahinay na sa dagdahili mga higala. Balik ta mga kiksonan, no? So, kinsa may mo anak, maabot din ang taga RSBSA diha sa inyong mga kabarangayan, taga PCIC validators. Ha? Niadtong unang panahon ngaway tarong mga karsada. But karon mga higala, mataglo na mga kaisunan as long as registered ka mga higala sa RSBSA sa ato ang Department of Agriculture kundi mga higala. Ang mataglo na ninyo sa iyong kaumahan mga kaisunan na agyoy naghikutar anak nga mga representante sa nakadaiyang ahensya sa gobyerno like aning ato ang mga validators sa PCSA o sa RSBSA. Na? So ang tanan nga mga programa, mga higala, mga kaayuhan diha sa kuan gikan sa DA aw madantol gid has mga mag-uuma mga kaigsoonan, no? Kay kinirbang usahay mailang biya ta mga higala dunay mga kaayuhan, no? Usahay mga higala mutungha lagi ta mga higala nga meeting-meeting labi nagdunay mga kaayuhan mga kaigsoonan. No, pero ganig doon ay mga unsa diha nga mga importanteng programa mga higala palihog itaon ta, no? Ato ng paminahon, ato ng hangupon kay kana mga higala gigahinan nagpundo sa gobyerno aron itunol diha ninyo mga higala ang inyong mapahimuslan og makatabang sa inyong panginabuhian. But hinoon kinini ang mga higalang majority sa mga mag-uuma diri sa tuong lungsod sa tuboran sa pagkakaron ni adapt sila bang higala nining ato ang mga bagong pamaagi, bagong technology diha sa Department of Agriculture. Ha? So muna mga kaigsoonan, asa naman ta ato dapit, no? Na kuha naman ta sa lain nga istorya mga higala. So balik ta mga kaigsoonan sa main nga point na to mga higalas atong hisgutanan ng atong tulumanon karon ni buntaga.

Ikalimod nga doon ay 360. Ah, di ba? Nga 360 mga higala, dilis bagun sa mga kaigsoonan, mga famous nga mga tourist mga higala or famous nga mga celebrities mga higala, ha? Na mga kaigsoonan, tuyo ginila pagbisita diha sa Tuburan 360. Nya, sakitan di ay ang katong uban mga higala nga taga-Tuburan mga kaigsoonan nga walang gihapon mga higala tamo, ha? Walang hihapon tamo uban mga higala aning kalampusan dala sa servisyos mga diamante mga igso. Sayon ko nga dunay nagpaminaw na to mga higala nya ang uban atong ikasugat mga higala nindot kay giyango bat ang uban mga igsoon. Ha? Grabe man pa yamiin sa to ang komentaryo. Oy. Kining atong komentaryo mga higala, kining atong gisgutan alang na ni mga kigsoonan sa mga tao nga naghigugma sa atong lungsos Tuburan. Willing nga mo hangop sa mga kalambuan o kaayuhan sa nga nahimo mga kaigsoonan ni atong lungsod. Katong uban mga higala nga medyo may gibugaton sa iyong kasing-kasing inyong madungog mga higala. Magkikilay katambang ninyo kanang sungsungi lang ginaog gapas ng iyong dunggan. Ayaw sa ilong mga igsoon kailangan kay tanahon. Ha? Susungay na inyong dunggan kaya rin kayo kwa no? So, presdaghan kay nagpaminaw na to mga higala. Ha? Daghan kay nagpaminaw na to mga kaigsoonan, no? Sa kabukirang bahin, labi na gyud mga higala sa bukirang bahin, nga nagatang ning atong mga isgutanan nga mga kaayuhan sa tuang lungsod mga igsoon. Nga kinsabay di malipay ani labi na gyud isip ginikanan ta mga higala. Kaganiha, naghisgot ta sa peace and order sa atong kapulisan. Nga kinsabay ginikanan nga dili gusto og kalinaw mga higala sa tuang lungsod. Di ba? Lipay gitang gidikanan nya ang uban mga higala malipay man sa da mga kaigsoonan no nga makadungog nga inana diha tong 360 wa pagidmik adto anang 360 ay ah dagang ko mga kailana no nga mingon nga dong Jeril galing mong ingon na 360 mo pagidmik anha ay bisag taga Tuburan mi no sagi lang kay ato lang amot-amot ang gasolina pwede ta magpasakyon sa motor ang problema di na kasagkas alegria. Ako sa ring ipaayo ni Idol Tikboy Ariha diha sa may kwan. Ah, diha sa may loyo sa Prince mga higala des Barangay 3 kay nayang anak diha nga si Dong Askit mga higala. O kaning usa si nga na ni Kibin ba to ni nga ni Bata ah. Mga may laki po di mga kigsoonan mga ayog motor no pundido po kay trabaho. Mamao po si Dong Garibaha dito sa Barangay Dalungsod. Naman na mga kigsoonan ang Tuburan 360 mga higala murag nagdag highlight mga kigsoonan no sa turismo sa Dalungsod. Kay inighuman nila mga higalag adto sa Blue Hole sa kinini ang higalang Mulubulo. Ang uban mingon nga asa man ang 360 niya, ang uban mingon nga layo para ba kay musakat tos babaw bungton ba. Ah sige lang. Kay mag-schedule mi puhon sunod. Ha? Mag-schedule mi puhon kay kanala ang adto may magunas 360 niya mo check in may kay daghan mang mga nindot kayo daghan kay nindot nga rooms diha. Ha? Ang mga rooms diha mga higala ala Nustar mga higala 5 star hotel di mabintahan mga higala wala ing accommodation sa mga

hotels or kinini ang mga higalang pension houses dinis lungsod tuburan mga higalang maka bisag makatupong lang ana mga higalang accommodation di tuburan to 60 mga higalang oh ako ginang ika pasig ako ginang isiguro mga dilingos pag alsas ko galingong bangko di sad ingos pag daig mga higala di ingos pag panghambok ba't ba ginay labing tinood kay mingon mo nga ah graasa mo misterya ay tinood na be aw pwede ra kuyugan ta mo ha basta mo lagi na kung ingon magamutamo tas gasolina niya agwantaha o di kasagka kung motor na sa alegria ha may mabaw kitag doot mga kingsan pero na mo sakyanan pwede ra busakay ko atong tanahon ito susiyon malangit ang former mayor Aldon Diamante mingon ta nga mayor di gini siya mutuo nga muni mo na ang atuang accommodation nga nakahatag tag nindot elegante nga accommodation sa atuang mga turista baga bisita di sa Donongsod nga di di di tamang higala si Garbo ana nga doon na tamang higala Osaka ha kinini ang mga kigsunan bang like anang resort mga higala mountain resort nga sama sa Tuburan 360 na nag-accommodate mga higala ginana kanindot mga kigsunan nga accommodation di ba ha o di ba so makita na to na mga higala basta ing na lang ko kay kuyugan to mo ha? Kita na nyo dito mga higala kanang kinsa may nakasakang mga 5-star hotel like waterfront like kinini ang mga higala new star hindi lang kita magpalabi mga higala hingaan og mga 5-star hotel kay para ba ta maswito anang uban niya di raba na ha? Ang nasiguro lang nato mga higala sa kula nahibawaan no? Pero naghan naman siguro ng mga 5-star hotel mga higala no? Like mga kaisunan anang diha sa kinini ang waterfront no diha sa may kuan mga higala by IT park no eh damay mga 5 star na sa uban nga mga dili 5 star mga higala no so malagi na no kung turista mag schedule sila ah adto mi dito na binag mga kwartahan no kwartahan ya mingon adto dai mi balik mis mulubulo balik mi dito sa Blue Hole no naabot ta mga higala kana na ang hidden paradise pero ayaw mo kumpiyansa anang hidden paradise ha o gisong-soong anang kuan kay nanarabay na nga disgrasya diha no kamong uban diha labi na gis mga batanon nga grabe ang curiosity no grabe manguryoso mga higala ayaw lang saan magpugos-pugos diha o soong-soong anang ilaw di mo maswito kay kapakong ninyo diha kapakong ninyo mga kingsunan makuyapan mo o niya may lag pwede ta dito mga higalag matugtags ilaw sa tubig mga higalag ha muginhawar di ta kaginhawa mga higala masudipan tas tubig mga igsoon lumos kita mga higala no butod yung tiyan na to di sayo kitang pahuay muna nga ay mo kumpiyansa di ha hidden paradise nindo ta diya usan na siya to mga gikuan na to gipromote na to but kuan no karon murag di mayo pod kay kanang lack of kanang kuan ba no kanang sa seguridad ba bitaw sa safety mga higala safety mga kaigsoonan sa to mga turista diha no nya way magbantay delikado kayo layo rabak ayos karsada simbako mga kaigsoonan og dunay emergency maglisod og responde ang ato ang mga responders mga higala naman ang mga kaigsoonan ha tong isgutan karon mga higala kay kuan naman ni mga kaigsoonan diha naman ay 49 minutos but daghan mo kog ayong uban nga niingon ba nga kanang diin day na nagpakumpos si Jeriel anang nindot kay Encantas Kalambuan sa Tuburan. Oh, do ingon sila ana, no? So, ingon sila nga nindot ko no kay paminawon ko no mga higala. Ito no so ato gini siyang ipatukar permi mga kingsunan together sa kinini ang mga greetings nato karon mga igsoon. Okay. Atas mga greetings nato kay ubay-ubay na ni mga higala. No? Si Ma'am Amelita, good morning Sir Jeriel. Pasensya na dili ko makalantaw live kay dili ko kaabot wifi dili sa amo ang ipuy-an. Sa

Git Wilson, si Noisincio. Paminaw na to, Noisincio. Ay, wala rin magpaminaw. Kahit pwede ko aros mindiro, no? Git Wilson, Noisincio, no? Anya, si Elmer.

0: kahapon pa intang punos hapon wala sila siga diya karon sa Barangay Marmol. Salamat gaw. Okay, attention diya sa Sibiko, no, na kuhanak or kahapon punos hapon sila way kuhan, no, ginini asiga diya sa Barangay Marmol. Si Ma'am Filomena Hinabe.
1: Diamante.
0: Good morning, Sir Idol. Good morning also Ati Consialini, Paroni Gonzalez, and Sir Judilito Gonzalez na si Mama. Thanks, Sir, and God bless. Filomena Hinabe. Oh, niya si Juan Labangon. Good morning, Kuya Jeriel. Shout out ko sa ako ang mga anak na nakakaroon sa iha ko ng mama. Diya si Emilia Labangon. Diya si Toong Kugon from Lahuk. Amping mo diya ha, sa Cebu City karon. Christopher Tabuco, good morning. Idol, palihog kong shout out ni Tio Mario, Tio Edie, og ni Arnel Tansio. Ganaminaw kanunay sa taga-adlaw, no? Diya sa ato ang diri sa ato si Bianan. Naglanog-lanog kuno matod pa dito sa Barangay Santo Niño. Salamat, Idol. Salamat kay ninyo diya, no? Si Tatay Edie og si Tatay Mario karon og si Arnel Tansio may pagpaminaw og may buntag. Si Rosana Pablo, good morning, boss. From Tabuylan, Cebu, may pagpaminaw niyo des Tabuylan. Ingon man maghigala ni Yams Buatag. Boss Jeriel, good morning, may pagpaminaw may buntag mo na. Boss Yams Buatag Jr. di akaros DYCM. Iris Shane Alphon, shout out to Nicholas. Naanasad diri sa abangan nagpaabot ni Mudri. Okay, salamat ni Mudri Nicholas. Shout out ni Filomena Hinabi karon watching sa Liloan, Tuburan, Cebu, mga iso. Samtang diha karon sa Marangisayos, may pagpaminaw, may buntang diha karon ni Kuan. Sir Chito Isidro og ni Kuan. Ma'am Litlit Isidro, maghihigala diha karon, no?

0: bunga.
1: Okay, mga kingsulan, di ba? Nindot kayo maghigala, no? Mga itong ipa klaro ninyo nga tinaw, no? Nga,
0: nagdala
1: hanggang mga lyrics, no? Sa ito ang tuburan ng pagkinabangay mga higala.
0: Ang paglaom nagdala
1: kalambuan sa tuburan mga higala. Team song mga kingsulan. Ay, pagpaminag, may muntang karoon ni Hani Taitonio Buhawi de Carlos Barangay Kalagahan, Tuburan, Cebu. Labi na yun, di ako ang Kapitan Idol Tini de Chos, good morning. Pagpaminaw ito ang kapitan nga literal na buutan mga higala. Captain Eddie Chos, may pagpaminaw, may buntag, and God bless you always. Luke Idol Garner Verano, good morning, may pagpaminaw niya karon sa Barangay 5 siyang veterinary clinic karon, no? Naman mga higala karon sa Mari Mary Arnado, good morning ni Mudia Mare. Niya karon sa Skina Can Store mga higala sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Samta may pagpaminaw sa may buntag ni Agaw Glenn Pahis karon diha sa may mangga, no? Sa iyang manukan siyang itlogan diha sa Skina Landing. Diha karon sa Barangay Mangga, no? Sa highway karon pagka kingsunan. Kuya Cons Jonathan Dasilio may pagpaminaw, may buntag diha sa Barangay Apalan. Ay, ikaw ba ni Dayla Dilisa Dasilio? Part Kito Kadano, good morning may pagpaminaw. Diha karon sa Barangay Dosog ni Agaw Titing Pulinar Libria. Pasinsya kay Gaw, no? Atong ini ang nakalabay ng adlaw, no? Kidama po na ko ang anak nagmumo ato nadagin ako sa ospital in town, no? Dudong Scott, no? Anak laki, no? Itong wadyo ko kalugar ka. Pasinsya dyan kayo, no? Kaya diyan ni Daywina. Wako ka tungas inyo ang imbitasyon. Noon, kalois Ginoo, no? Okay na ako ang anak, no? Onya si
0: nagiusa ang tanan sa usa.
1: May pagpaminag, may muntag karon ni Pari Jerry Lariosa ug ni Mamay diha karon sa
0: Unay Dambo.
1: Diha karon paghigala sa Barangay Putat. Diha sa kuan paghigala.
0: Dunay
1: pa singan ani sa Maktog karon, no? Nya. Kalimot ko atong kisa tuig hapon diri nagpalit og kapikura mga higala. Hatag og testimony nito mga kaigsoonan. Ako lang tong i-greet onya mga higala, no? Kalimtan ako, ako tong siya gibidyohan, no? Kalimot ko sa ti apelido ato nila, eh, morbida na. Nagila ko makalimot ano yung mga kaigsoonan. So, diyan na lang sa barangay o sa sitio matlog mga higala.

pinagi ni Pari Jerry o gati mamay Lariosa. Ingon man dihan na ni Nay Nina Lariosa o ni Nay Nini Butal o Diamante Butal. Adi ka rin pagigala sa Matlog, sila sa Agaw Aloy may pagpaminaw, si Agaw Iking Tanhay may pagpaminaw, Nanay Nini o Diamante Butal o Nanay Nina Lariosa, Sir Duming Pilayo, si Ma'am Eva Pilayo, pagigal man si Sir Ladin Pagninawan o si Ma'am Milin Pagninawan. Morning sa nila ni Sir Naldo o ni Ma'am Punsyana Pilayo. Diya sila karon nga glass aluminum shop diya sa barangay Apalan. Sa diya sa barangay Mangga may pagpaminaw ni Kapitan Josepena Cuesta. Ingon man diya sa barangay Dalungso di Cap Jundro Alcantara. Ingon man diya sa Kutkot barangay Dalungso may pagpaminaw ni Nilson Sundra. Glass by Amor Amancio may pagpaminaw may butang. Glass by Aljon. Aljon Montibon may pagpaminaw may buntag diha karon sa Ihanga Motor Parts diha karon sa Barangay Utso. Diha at ba sa Tuburan o City o Tuburan pagkahigalan. Pagpaminaw diha sa baga nag-ayo karon may kaniko diha baga motor. No? Diha sa may gasolinahan ni Pablo diha sa ilaha di by Aljon Montibon mga higala motor shop. No? Anya si Noemili Traya des Barangay Dalungsod may pagpaminag may buntag. Last day Arlene Traya last nung Lodjin Tanaw. Last day Amay Traya good morning may pagpaminag ni Sir Boy Abilianosa. Sa Barangay Tuminhaw may pagpaminag may buntag ni Consial or Kani Consial Andy Laurente o ni Consial Myrna Paglinawan may higala. Sa Sitio Uwangan Dos may pagpaminag may buntag ni Pari Jimmy Lumakang ni Ater Linda Lumakang karon nagpaminaw sa Tanto Lumanaw. Diya karon ni Pari King Lumakang good morning. Ingon man diha karon ni Ati Sali Lubakang may pagpaminag may buntag. Dila usab diha karon ni Marky Maghanay Bus Mayu Kibuen. Kastay Leo Muntibon o kastay Lani Lisa Magpuyo mag good morning may pagpaminag diha karon sa Tuburan Kakwit na Des Langtad Tuburan. Des Barangay Libo may pagpaminag ni Konsehal Dido o ni Ati Helen Jamanti advance sa pipiesta ninyo diha. Karong ga umabot 25 September. Andes Barangay Libo sa tanan diha happy happy fiesta labi na gyud ni Kapitan Amador Abanin dito karon ni Kapitan Ilwin Guarin dito sa Barangay Kampuot happy happy fiesta pod libog pugoda kay dungan ni Pizza Benjingkong Libo ug Angga Kampuot no. So happy happy fiesta in advance inyo diha sa Barangay Libo ug sa Barangay Kampuot. Ya si Tio Sinsin Pisyao may pagpaminaw kay Agaw Toto Pisyao diha karon sa Barangay Libo. Agaw Crisel Pisyao ug sa tanan lang diha sa Libo Tuburan Cebu ngon man diha karon sa Barangay Sumon ni Agaw Jubilin Daguhoy ug ni Agaw Ryan Pisyao good morning may pagpaminaw. Ya silang game farm karon no. Ya si De Chichi no ya takoyaki karon nagpaminaw diha sa Barangay Uno. Ug si Bay Alex Rolly ug si Bay Rodel Rolly. Da sila hang tilo rin karon good morning may pagpaminaw yung tanan. Ani Consial Joseph Buloy Impas may pagpaminaw may buntag. Uli Consial Alejandro Montecalvo sa Barangay Luzon karon may pagpaminaw may buntag. Adya karon ni Kapitan Jeffrey Balin sa Barangay Alegria, Consial Titing Uriquillo, Uri Consial Bernie Gadjaw, ni Tio Consial Cardo Asingente, Agaw Gerson Asingente. Sa Barangay Danungson, may pagpaminaw ni Noy Bib Ablania, o diha karon ni Boss Richard Rabongi, diha karon sa Barangay Bago Bangko, karon ni Barangay Sandayong, Tumuran Cebu. Gingon man, diha karon pa shoutout, yes, TL Mabuhay with Sir Ray Siras, may pagpaminaw, may buntag, lang ni Billy, o ni Tatay Ben Jamante, diha karon sa Bateria, o ni Noy Gami Lato Ati Rosy Lato ni Bay Jun ni Noy Zardo Jamante Boss Dewi Bandilao ya dia karos bergi kelangan may pagpaminag may buntag usab ni Boss Ruben Gracia Dias Kabkaban si James Roy Kapalag may pagpaminag ron dia sa kuha no dia sa Tugas Marmol Magahigala ngayon man dia karo ni ex Bunti Aligri Kapitan Tidong Paglinawan ngayon may pagpaminag ni Ma'am Merlin Baring Jinda Baring Unibus Rodella Baring by Jimmy Hindraulay good morning des Barangay Monte Alegre Kapitan Joseph Aspe or Captain Joseph Aspe Mamunina Balsa Mamagin Aspe sa Aspe Lights and Sounds des Barangay Caridad des Barangay Dos may pagpaila good morning Consial Edith Presbitero ni Consial Mark Anthony Jamante mga higal ng training ng Jamante may pagpamila to Presidente Stupag des Barangay Dos ng Ason na Omnos may pagpamila gawin muntag ngayon man diyan ni Consial Christian Ducante diyan sa

0: ang Mio Flores. No? Good morning ni Mudian Noy. Di akaras loyo segaligan. Og barangay Himama. Bro Romel Albanyo. Og Nonoy Amania. Di sa Kwasi. Taboy lang forward pa yung pagpaminaw ni Boss Yum Yum Rosinde. Og ni Idol Tick Boy Ariha. Di akaras ilang motor shop. Iya sa karon sa barangay Tris Manghegala. May pagpaminaw sa Bicho Kili. Na kinini ang Libria. Ngayon man ni Chio Renato Libria. Chio Jurili Libria. Ngayon man ni Chio Litoy. Asin Jinti. Di akaras Marmol. Di sa Sitio Tangki. Ngayon man ni Agaw Nilo Kagay.
1: Pamilya.
0: Og ni Chio Leo Bihasa. Di akaras Barangay 2 sa Pagkakaroon. Wala kita'y igong panahon mga higala. Way Outreach Program karuning adlong Martes. No? Kaya wala ang atuang doktor sa atuang dispensary. Di sa atuang sentro mga higala. Sa atong RHU. No? Ato na ta sa sunod Martes pohon mga kigsunan. Mga Outreach Program mga higala. Kita ikong panahon mga kigsunan hangtod ug mapuhon ang usab ang higala samang taknag samang istasyon 98.1 FM Biterijo sa gapon kinyong pubring ison pubring silingan ang panadunahan sa respeto pagmahal si Sikingon Jeril Asingente manamilit sa sagumingon ngayong adlaw nga Lunes kamunta Martes kamutagon magbabunghag magbalipayon nagasalamas pagpaminaw upay butag pari albay Junmar Bagabanga Mari Maricel Bagabanga kay Princess og Dudong Marson Bangabanga.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Ogra Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw ang talad.
2: Duwa kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sige binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yudluya akong lawas.
1: Ayaw na pa siyempre. Ako gada. Bisan sa sitay ocho na. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
2: Nerflex Capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o firming kondisyon. Oo, aha, magkabal to.
2: At ito sa kunoy, mupalit sa akong Nerflex Capsule.
3: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
4: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
5: Fiber Connect IT Solutions.
4: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, niya di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko giinom lulumasyong tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutokoto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilag. Nami kaon. Kaon dyan po, ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
9: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943 07 768214 or send a message through Messenger. passenger to Ma'am Reneza Lopez, the home doll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
13: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gid ang mga alikat na po sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok ayo.
12: Huh? Dili hapdos.
13: Dili man, Ma'am. O kira kaayo, good, Ma'am.
12: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
13: Wala po, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
12: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
14: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
15: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: And it's starting business, ana.
18: Rexino Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
18: Rexino Forte!
17: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
18: Rexino Forte!
17: Oh, nang ang discarding ako. Discarding, bisdak na to.
18: Rexino Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oh, Bob!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag uri ng sakit.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive. BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, kada ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kutu-kutu, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto siya lah. Minuto ka kung kwan niya plas o, salamat siya kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: No one ana makaugana sa kama? Masin ug
4: may diabetes ka?
0: TTX 500 na!
4: Ang TTX 500
0: adunay powerful extracts
4: nga phytochemicals
0: ug antioxidants
4: nga gikan sa palaya
0: ug desugared sugar cane
4: mga organic compounds
0: nga effective
4: batok sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500
4: sa magutika.
5: Uy, Kuya Atan, nausa man ning atong amigo nga masulupon magkayog naong?
6: Dito no, atong pagutan nun. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
7: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, ugaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nakapud-apud po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, ana amimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
11: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
14: Ang sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
15: At siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo ang hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao ginihimpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamangguran na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung ipainom pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo isakitan sa tiyang gilantan, siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
14: Taga-asa man ka, sir?
15: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
14: Ay, daga kay salamat, sir.
15: Ay, thank you.
14: Salamat, sir.
11: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ang mga baratian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
17: Send panyawan capsule with garlic.
16: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
20: Umbab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, napot mo.
1: Ukal ang batot ng problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: Morning Drive.
10: The Morning Drive.
9: BT 98.1.
11: Every day. Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay, pagpabipin ako, oy, 120 uburiti man ako, oy, ang produce ko sa film, sigurado gina, kung saan si Mabibig, magbaba nila iya. 9 Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago nilang Elegant City.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunod sa Union Group, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasapaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, Mayong Inon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Takabisis din na, dipong juko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tigro, may gitaon ko nga dilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nasuwasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Toboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
4: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
5: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Kapoy nas gigalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Hey! Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Vitron. Subok na.
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak, nakagipa. Pisting ako kung anak, tinuod jud na dili na siya kayo maghilak-hilak.

0: local yun ang akong pagproblema. Chapati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rekof, napot mo.
1: Ukal ang batog na blema. Afford pa. May rekof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: This is the Morning Drive.
14: Morning Drive.
15: The Morning Drive.
16: BT 98.1.
17: Every day, every day.

0: BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc. Kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Na-gym po baya ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto.
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo.
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kagya protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa dyan ang mga free radicals kung sigiho na itong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman o exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga nakay oxidative stress.
4: Correct. Say, normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palakit lawas.
4: Palakit lawas, no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung wala back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc. Nya wala na po tay igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: BT 98.1.

0: 89.1 BT Radio.
1: O ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano magsige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud ka kung ana. To ang stand ko na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanguran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Thank you salamat, sir.
4: Taday loy sa lechon manok lechon bali oga liyampo. Nagini bay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
6: Ako si Sirila, kami nagit na kuyo sa Provincia, Poblacion, Labunturan. Ako masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Maayon lang akong pagbawas. Bukad na nagigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee kay tigtibo ka siya.
1: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: The Best Buy imong gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Misamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyempo? Ngabot kayo ang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na! Bring health into
2: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
4: Sa Lactopapi. Lactopapi.
5: Lactopapi. Sa Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
7: Bring health into your home.
8: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga maka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
9: Dog Dreads Vinegar.
8: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede na sa sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, lutay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Kaya, kilab, lami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
12: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
14: Manila, ninyo. Winded Day sa Maria Cristina, Ligan City. Ninyong Nerveflex Capsule. So, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Kanyang mga tudlo sa kamot, mga lapalapas tiil, mag-murol, maragtos lukog dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo na siya, sir.
13: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
16: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
15: Uba!

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakof na mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakof na.
2: May rakof.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 98.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampala.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige mo jud balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo mo jud akong anak. Tul ang asta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanguran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yun kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang luha po luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Thank you. Sir.
0: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Vitron, subok na!
4: Ako si Rosilin Barbon, kada barangay pati manager dili sa General Santo City. Dako kaya kong kalipay sa iba. Kaya sinawad lang, dili sa panghambog. Akong anak, tumutuan ako di pa tumar o Vitron syrup. Dali sakit, dali o buhon, dali si punon. Nag-uol kaya ko, sir, kaya ang sorti sa doktor, alerte ko na sa abog. Dako kaya kong kalipay, sir, kaya naraday sa radyo ang Vitron syrup.
3: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gusto mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, atik na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong.

0: All of those, mga langga, this is again yours truly, Mommy Pucci.
1: Okay, ni usab si Mr. Miguel. Kuyugi minin yung mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
0: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naa gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaya ba naman mo dyan ta kung

0: unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na pud ning pagahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
1: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
0: Yes, tinuod Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
1: Unsa pa jud eh ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
0: Ang alingatong Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
1: Nga naman, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
0: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos o chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
1: Definitely, Mami Pucci. Kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna siya ang mga factors nga magkasakit ta.
0: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jod nga naatay ginatumar para sa ato nga lawas. Mas nindot jod nga naatay gina-invest sa ato nga health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pamanta managang kana bang naigo na ta?
1: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na atong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag-inom og lolomasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
0: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lolomasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
1: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lolomasyong tiki-tiki available sa mga butika.
0: Wala na tayo igong oras, Mr. Miguel. Dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw. Kininausab si Mami Pucci.
1: O kiniusab si Mr. Miguel. Sa programang
2: Health is Wealth.
3: Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. 90.1 BT Radio.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. 33% ng mga Pilipino naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan ayon sa SWS survey.
4: Headlines.
5: Pamahalaan nakafocus sa pangangasiwa sa tatlong price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo.
4: Headlines.
3: Ayuda ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon patuloy kahit election period ayon sa LTFRB.
4: Headlines.
5: Pilipinas at European Union nagkasundo na sa free trade deal para sa mas maraming oportunidad sa mga Pilipino.
4: Headlines.
3: Embahada ng Pilipinas sa Riyadh pinayuhan ng mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagbatyag at maingat kasunod ng Houthi attacks.
4: Headlines.
5: Mga ahensya ng pamahalaan magtutulungan sa School Digital Safety Campaign para proteksyonan ang digital space ng mga kabataan.
4: Headlines.
3: Pamahalaan tiniyak na hindi pababayaan ang mga apektado ng PacSilica AI Hub sa New Clark City.
4: Headlines.
5: At Securities and Exchange Commission official Gerardo Del Rosario nakasala ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, 33% ng mga Pilipino ang naniniwalang gaganda ang ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan. Batay po yan sa isinagawang survey ng Social Weather Station o SWS mula noong June 20 hanggang June 29. Kaugnay niyan, 24% naman ang nagsabing mas magiging malala ang sitwasyon sa susunod na 12 buwan. Nagresulta ito ng net economic optimism score na positive 10. Samantala, 32% ang nagsabing walang magiging pagbabago sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 12 buwan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pamahalaan nakatuon sa pangangasiwa sa tatlong tinaguriang price pressures sa gitna ng pagtutok nito sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinahayag ng Office of the Executive Secretary na tatlong bagay ang tinutukan ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagsisikap na ma-manage ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ito ay ang kuryente, bigas at langis na ayon kay Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santaana ay tinuturing nila tatlong price pressures. Sinabi ni Yusek Santaana na bagamat bumaba ang inflation nitong May 2026 na naitala sa 6.8%, wala sa 7.2% noong Abril ay mataas pa din ang presyo ng nabanggit na mga commodities. Sa epekto ng pagtaas, sabi ni Santaana, ay hagip na nagpapatuloy pa rin gulo sa gitnang sila nga naari ay hindi na kontrolado pa ng pamahalaan. Ang tanging magagawaan niya ng gobyerno ay magkaroon ng management approach sukol dito sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga programa gaya ng uplift para mabawasan ang epekto ng oil price shock sa mga Pilipino. Wala sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epektibo na po ngayong araw ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Nasa 8.82 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel. 4.88 pesos naman anila ang dagdag sa presyo kada litro ng gasolina, habang 6.47 pesos per liter naman ang itinaas ng kerosene. Dahil dito, aabot na sa 18.31 pesos kada litro ang itinaas ng diesel sa nakalipas na tatlong linggo. 15.25 pesos naman kada litro ang itinaas ng gasolina at 16.67 pesos kada litro ang taas presyo ng kerosene sa nakalipas na tatlong linggo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Iginiit ng Department of Energy o DOE na walang direktang kontrol ang pamahalaan pagdating sa pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Kagunay pa rin ito na ipinatupad ngayong araw na big time na taas presyo sa langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pangunahing dahilan pa rin ng pagsipa ng presyo ng krudo ay ang patuloy na pagmahal ng dolyar at sigalot sa gitnang silangan kung saan apektado na rin ang ibang mga bansa na dahilan ng pagtaas ang presyo ng langis sa international market. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Garin na hindi na inaasahang aakyat pa sa higit 20 pesos ang presyo ng kada litro ng petrolyo sa mga susunod na linggo.
2: We will not see the oil price hike jump by 20 pesos every week as we, when we start, similar to when we started, ano? Kung mga March, April, ako tayo ng 20, 30 or 40 pesos na increase, ano? So ngayon, we don't expect that, but we also don't expect it to slow down. Iminit na bababa at bababa siya.
5: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pupulungin ng Department of Energy o DOE sa Biyernes ang industry stakeholders para hingin ang kanilang input sa panukalang guidelines para sa kauna-unahang nuclear power generation capacity auction ng Pilipinas. Kabilang sa mga inimbitahan ng DOE sa ikalawang public consultation sa panukala ay ang mga interesadong stakeholder, government agencies, private sector representatives, industry partners, academe, civil society organizations at ang publiko. Sasakupin ng initial staggered delivery program ang 10-year horizon simula 2038 at matatapos sa 2047. Target namang simula ng phased delivery tranche sa 2038 habang second target delivery sa 2040 at subsequent delivery tranches mula 2041 hanggang 2047. Batay sa panukalang timeline, ilalabas ang terms of reference 6 na buwan mula nang maging epektibo ang proposed circular. Isasagawa ang tender sa June 2027 at sa December 2027 ang awarding.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Magkakasa ang grupong Pisto ng dalawang araw na malawak ang kilos protesta sa September 29 at 30 sa gitna ng patuloy ng oil price hike. Ayon kay Piston President Modi Floranda, makakasama rin nila rito ang labor at urban poor groups. Kabilang sa mga ipinapanawagan ng grupo, ang agarang pag-alis ng excise tax at value-added tax sa fuel products. Una nang sinabi ng Department of Budget o Development Budget Coordination Committee na isasapinan nito ang panukala sa posibleng fuel excise tax relief.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Posibleng tumaas ang inflation sakaling ipatupad ang panukalang dagdag pamasahe. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa na nasa 3.5% na kasi ang bahagi ng passenger transport by road na kinocompute para sa overall inflation. Nagugat ang panukalang dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ang tensyon sa Middle East.
7: Kung matutuloy po yung napag-uusapan na pagtaas ng pamasahe, tataas din po ang ating inflation. No? Sa ngayon po, 5.4% nitong August 2026 yung ating pong inflation for other passenger transport by road. At kung magtaas nga po yung pamasahe, makakapture po natin ito sa ating pag-compute po ng inflation.
3: Yan ang tinig ni Philippine Statistics Authority Assistant National Statistician, Economic Sector Statistics Specialist Rachel Laksa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nagpapatuloy ang transport programs ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makaraang payagan ng Commission on Elections o COMELEC na i-exempt sa election spending ban. sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr. na malaki ang pakinabang nito hindi lang sa mga commuter kundi sa transport sector, lalo na't nagpapatuloy ang oil price hike bunsod ng Middle East tensions. Sakop ng exemption ang fuel subsidy o ang fuel subsidy, libreng sakay at buwanang tulong sa ilalim ng Public Transport Modernization Program.
8: Ang ating pong benepisyaryo para po sa ating fuel discount ay nasa 147,000 po ang nasa sistema ng Land Bank. And ang nag-a-avail po dito base po sa record ng unique vehicle, around 107,000 na po. Ito pong 107,000 na to, ibig sabihin po sila po yung tumatakbo sa ating pong mga daan upang may masakyan po ang ating mga commuters.
3: Samantala, susulat ang LTFRB kay Executive Secretary Ralph Recto para itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos kada litro ang fuel subsidy. Dagdag nito, pinag-aaralan din ang panukalang dagdag pasahe habang binabalanse ang interes sa pagitan ng mga commuter at transport sector.
8: Titingnan din po natin ano po ang epekto kung matutuloy yung pong wage hike na I think magsisimula po ng September 25. Titignan po natin yan, yung kapasidad ng ating mga commuters, yung inflationary effect po nito, yung government assistance po na ibinibigay ng gobyerno. Everything po will be considered in our recommendation to Secretary Banoy.
3: Natinig ni LTFRB Acting Chair Attorney Greg Pua Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa ibang balita, BOC na IA lumampas sa target na koleksyon ng mahigit 2.3 bilyong piso sa unang bahagi o unang 8 buwan ng 2026. Si AJ Ignacio sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Lumampas na sa target ng koleksyon ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport o BOC na IA sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon nga kay Customs Commissioner Ariel Epumuceno, umabot na sa 32.53 bilyong piso ang nakolektang kita ng BOC na IIA mula Enero hanggang Agosto. Mas mataas ito ng 2.38 billion pesos o 7.88% kumpara sa itinakdang target. Inuulat din ng BOC na tumaas ng 14.11% ang kita ng paliparan kumpara sa nakaraang taon. Ito na umano ang pinakamataas na paglago ng koleksyon ng BOC na IA mula noong taong 2023. Samantala, nakapagtala naman ang BOC na IA ng 1,266 na pag-aresto o pagsabat ng mga ilegal na produkto na tinatayang nagkakalaga ng 1.64 billion pesos. Sa pakikipagtulungan naman ng iba pang law enforcement agencies, nasabat din ang mahigit 1.57 bilyong piso ng halaga na ilegal na droga. Ayon niya kay District Collector Maria Yasmin Obilios Mapa, malaking bahagi ng tagumpay ng BOC na IA ang dedikasyon ng mga empleyado nito sa serbisyo publiko. Patuloy rin ang mga hakbang para mapabuti ang serbisyo ng paliparan, kabilang ng ISO re-certification at paglulunsad ng electronic airway bill system sa mga espesyal na programa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs at pagpapalawak ng mga lugar para sa secondary inspection. Nagpasalamat din si MAPA sa mga importer, customs broker at warehouse operator at iba pang katuwang ng BOC na IA sa kanilang suporta sa pangungulekta ng kita at pagpapaulad ng mga batas sa customs industry. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagkasundo na po ang Pilipinas at European Union sa Free Trade Agreement. Nangyari ito kasunod ng telephone call sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen ngayong umaga. Noong 2023 nang bumisita si President von der Leyen sa Pilipinas kung saan nagkasundo ang dalawang leader na muling ilunsad ang negosasyon. Inaasahang magbubukas ang kasunduan ng mga bagong oportunidad para sa negosyo, mas maraming pamumuhunan at mas maraming trabaho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Welcome sa European Chamber of Commerce of the Philippines o ECCP ang matagumpay na pagkatapos ng negosasyon sa Free Trade Agreement sa pagitan ng European Union at Pilipinas. Ayon sa ECCP, makasaysay ang tagumpay ito sa economic partnership ng dalawang panig. Ang Pilipinas ang pangatlong bansa sa Asia na nakakuha ng Free Trade Agreement sa European Union kasunod ng Singapore at Vietnam. Dahil dito, mas lalakas ang kalakalan at narami ang negosyo o pamumuhunan mula sa Europa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:17 ng umaga. Pinayuhan ng Philippine Embassy in Riyadh ang mga Pilipino sa Saudi Arabia na maging mapagmatyag at maingat, lalo na kapag nasa labas ng kanilang mga tahanan. Pinayuhan din ng embahada ang mga Pinoy sa Saudi na i-monitor ang mga mensaheng inilalabas ng pamahalaan. Ginawa ng embahada ang babala sa gitna ng pag-atake sa Saudi Arabia ng grupong Houthi na nakabase sa Yemen. Dapat anilang antabayanan ng mga Pilipino roon ang early warning messages mula sa National Early Warning Platform ng Saudi Civil Defense. Dagdag pa ng embahada, dapat iwasang magtungo sa mga lugar na may active warnings, lalo na yaong malalapit sa critical at security infrastructure.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Department of Migrant Workers o DMW humihingi ng dagdag na 4 billion piso na pondo sa susunod na taon para sa proteksyon ng mga OFW. May ulat si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Humihingi ang Department of Migrant Workers o DMW ng karagdagang 4 billion pesos para sa susunod na taon dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo na maaaring makaapekto sa mga overseas Filipino workers o OFW sa budget hearing sa Senado. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na kailangang maging handa ang pamahalaan sa posibleng paglala ng mga tensyon hindi lang sa Middle East. 37 billion pesos ang hiling na budget ng DMW at OWA, pero 11.62 billion pesos lang ang nakalaan sa kanila sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa karagdagang 4 billion pesos na hinihingi, 1 billion piso ang ilalaan sa action fund para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. Ayon kay Cacdac, naubos ang emergency funds ng dalawang ahensya matapos ang repatriation ng nasa 12,000 na OFWs mula Middle East at pagbibigay ng shelter assistance sa nasa 20,000 na iba pa. Samantala, sinabi ng OWA na ang 977 million pesos emergency repatriation fund naman para sa 2027 ay maaaring maubos lang sa loob ng 4.7 na buwan mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Magtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon sa ilulunsad na School Digital Safety Campaign para maprotektahan ang mga kabataan sa digital space. Pangungunahan ng DepEd ang kampanya kung saan makakatuwang ang DICT, PNP, DSWD, CICC, DILG, DOH, NBI, Local Government Leagues at ilang medical societies. Pupulungin muna ng DepEd ang mga ahensya at organisasyon para isapinal ang campaign framework at materials. At bago ang nationwide rollout ay ipatutupad ang programa sa mga piling eskwelahan. Ituturo sa mga bata maging sa mga nakatatanda ang mga dapat gawin bago o kapag nagkaroon na ng problema online tulad ng cyberbullying, grooming, scam, harassments, exposure sa mapanganib na content at maling paggamit ng personal information. Gagabayan din ang mga magulang kung paano kausapin ang kanilang mga anak sa kanilang online experience.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Naka-block na ang dalawang websites na sinasabing ginagamit ng groomers para hikayatin ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Inatasa ng National Telecommunications Commission o NTC ang internet service providers na gawing inaccessible sa Pilipinas. Ang mga nasabing website batay sa kahilingan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, posibleng naka-impluwensya ang website sa mga school shooting incident. Tinutukoy naman ang iba pang website na nagpapakalat ang karahasan at posibleng nagre-recruit sa mga kabataan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC binigyan ng 24 oras ang Reddit at Discord para magtalaga ng local representative dito sa Pilipinas, si Mary Ann Bastasa, para sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagbigay ngayon ng deadline na 24 oras ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa kumpanyang Reddit at Discord para magtalaga ng resident agent o local representatives sa Pilipinas. Ayon sa CICC, layo nitong mapalakas ang koordinasyon at kooperasyon sa mga digital platform sa mga otoridad, lalo na sa mga insidenteng may banta sa mga bata at komunidad. Kasunod ito ng mga pangamba sa paggamit ng online platform sa pagpapakalat ng mga violenteng extremist content, gayon din sa online exploitation ng mga minor de edad. Inatasan din ang CICC ang dalawang platform na magsumite ng paliwanag sa kanilang kasalukuyang arrangements at konkretong plano para sa pagpapalakas ng safety standards at mabilis na response mechanism. Nais din ng CICC na makiisa ang Reddit at Discord sa isang cooperative framework laban sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse or exploitation materials, at violence extremism. Samantala, hiniling naman ang CICC sa DFA na pumunahan ng coordination meeting kasama ang Meta, Discord, Reddit at iba pang social media platforms para talakay ng mga hakbang laban sa online threats na nauuwi sa karahasan at exploitation ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Andostasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kasado ngayong Martes ang pag-uusap ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya at Kongreso hinggil sa mga karagdagang hakbang kasunod ng panibagong school shooting incident. Ayon sa kalihim, kabilang sa kanyang mga panukala ay ang limitadong paggamit ng social media sa edad na 16 taon pababa at pag-regulate sa paggamit ng legally owned at hindi lisensyadong baril. Dapat din anyang palakasin ang mahakbang para i-block ang access sa nihilistic sites na nangangailangan din ng kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pamilya at komunidad. Kasama rin sa mga isinusulong ni Rimulya ay payagang inspeksyonin ng mga pulis ang safekeeping ng mga lisensyadong baril sa loob mismo ng bahay ng may-ari ng may paunang abiso. Samantala, patuloy na nakabantay ang mga pulis sa labas ng mga eskwelahan habang nakaalala ang mga barangay tanod sa pag-inspeksyon ng bag ng mga estudyante.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang anumang intensyon na manghiganti ang pamilya ng mga nasawi sa shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon po kay Rimulya, ang nais lamang malaman ng mga naiwang pamilya ay ang motibo at dahilan kung bakit nagawa ng estudyante ang pamamaril. Mas matimbang aniya sa mga naulilang pamilya ang malaman ang mga kasagutan at makamit ang hustisya.
12: Kausap ko yung mga pamilya na biktima, and revenge is not their motive. Revenge is furthest from their mind. What they want is justice, and what they want are answers to why it happened and how it can be stopped. Kausap ko lang kanina yung magulang ng si Lobotan at wala namang hindi sama sa loob ng ang sinasabi niya sa akin eh. Ang tinanong niya lang paano natin maiiwasan ito ulit.
3: Yan ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Social media post na mayroon umanong dalawang nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon. Fake news ayon sa PNP. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Sinungalingan ng Philippine National Police mga nagkabalita sa social media na may dalawang individual na nasawi sa kasagsagan ng mga aktibidad kahapon na Setyembre 21. Ayon kay PNP spokesman na Police Colonel Allen Rayco, fake news ang naturang impormasyon at walang patayan. Gate ng PNP General Peace School ang mga ikinasang aktibidad kahapon ng iba't ibang mga grupo sa particular na dito sa Metro Manila. Nabatid na sa kumalat na Facebook post, sinabi ng netizen na dalawa ang nasawi sa gates sa mga tarangkahan o gates ng Malacañang kahapon. Binanatan din nila ang kasalukuyang aktibidad at ang mga nangyaring latag na seguridad ng pambansang pulisya. Pero gate ng PNP, walang batayan ang aligasyon na overkill ang latag na seguridad. Samantala, sa pulong balita naman dito sa Fort Bonifacio sa Taguig City ng sa pangungunan ng Armed Forces of the Philippines, suportado ng AFP ang mga hakbang ng pamahalaan na paigtingin ng seguridad at kapayapaan sa mga paaralan. Kasunod na rin ng mga naitatalang kaso ng kakarasan sa mga paaralan, lalo na sa kinasasakutan ng mga minor de edad. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, may nakulatag naman silang mekanismo sa kung paano nila mababantayan ang cyberspace. Kabilang na rito ang pagbuo ng mga bagong units gaya ng AFP Cyber Command at Civil Military Operations na tutulong sa DILG at PNP, partikular na sa information sharing. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:26 ng umaga. Sa iba nating balita, bukas at malaya nang magagamit ng Information Technology o IT Community ng Pilipinas ang eGov AI para mag-integrate sa iba't ibang gamit nito para makagawa ng iba pang AI at bot assistants. Ayon kay DICT Undersecretary David Almirol Jr., isa itong malaking advancement dahil mas lalawak na rin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa tulong ng AI. Tampok sa eGov AI ang isang built-in assistant na tinatawag na Kuya A para magbigay ng real-time support sa mga user sa pag-access ng online public services. Libre itong magagamit ng lahat ng verified eGovPH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, at tourism-related information.
14: Yung eGov AI, inopen na natin ng libre ito sa IT community. Sa lahat ng mga programmers, innovators, pwede na silang mag-integrate dito. They can build their own AI, they can build their own bots, agents, they can build their own website. So pinakita natin kanina, nandiyan na yung agriculture AI natin, health AI natin, nandiyan na rin yung ating chat AI natin, kasama na dyan yung ating mga job application AI at iba-ibang klaseng mga AI services pa natin. No? So exciting po ito dahil magagamit na po ng libre ng ating mga mamamayan.
3: Yan ang pahayag ni DICT Undersecretary David Almirol Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Binigyan diin ng Department of Trade and Industry o DTI na walang ibibigay na diplomatic immunity ang Pilipinas para sa mga banyagang magatrabaho sa planong PAC-Silica AI Hub sa Tarlac. Ito naging pahayag ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo kaugnay ng pangamba ng ilan na magamit ang diplomatic immunity ng foreign workers sa PAC-Silica upang makatakas sakaling gumawa sila ng anumang paglabag o krimen. Ani Rodolfo, kabilang ito sa mga ilalagay sa pipirmahang framework agreement na Pilipinas at Amerika sa Nobyembre. Paglilinaw pa ng opisyal na mananatiling teritoryo ng Pilipinas ang pagtatayuan ng PAC-Silica Hub at susunod ang mga ito sa batas ng Pilipinas.
15: The Clark Advanced Manufacturing Park project will remain to be Philippine sovereign territory. There will be no diplomatic immunity or carve out of any kind.
5: Si Trade Undersecretary Seferino Rodolfo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aalalayan at hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga residenteng maaapektuhan ng itatayong PAC-Silica AI Hub sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Nilinaw ni Basis Conversion and Development Authority o BCDA President and CEO Joshua Bingkang na walang madi-displace na mga residente sa Tarlac sa planong 1,620-hectare PAC-Silica AI Hub. Ililipat lamang aniya ang mga nakatira sa 40 struktura o tinatayang 200 residente na nasa 10 hektaryang lupang pagtatayuan ng AI Hub kung saan sa loob lang din ng isang barangay ililipat ang mga ito.
16: Part of the developments are also IPs and we provided assistance to them.
17: Okay.
16: Diba? So we've had successful arrangement with those third party claimants inside New Clark City. No? So point is we will take into account each and every of those individuals and if they are part of the census, they are entitled to certain arrangement, assistance and programs with BCDA.
3: Yan ang pahayag ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Halos 4,000 pasyente sa Lung Center of the Philippines ang nakinabang sa zero balance billing sa ilalim ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Sa programang Boses, sinabi ni Lung Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto na malaki ang naitulong ng MAIFIP sa mga pasyente na walang kakayang magbayad sa kanilang pagpapagamot. Nasa 27.4 billion pesos ang inilabas sa pondo ng Budget Department sa Department of Health para ipagpatuloy ang nasabing programa.
18: Hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa Lung Center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
5: Silang Center of the Philippines Executive Director for Dr. Jubert Benedicto.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tinututukan na ngayon ng pamunuan ng Department of Health o DOH ang sistemang ginagamit ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program para matiyak na totoong mahihirap at nangangailangan ang makikinabang dito. Sa panayam ng PTV kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster Dr. Tagumpay Manikis, sinabi nitong rules-based na ang ipatutupad nila sa MAIFIP para masalang na mabuti ang mga pasyenteng totoong dapat makinabang sa programa at maiwasang maabuso ito. Isa rin itong paraan para maipakita na gumagana ang class efficiency system ng mga ospital, bagay na dapat ding matutukan.
17: May mga hakbang po na gawing maayos ang pagpapatupad ng MAIFIP, no, na meron tinatawag na rules based, no, sa pagpapaano ng MAIFIP para yung target na matulungan ng MAIFIP, sila talaga makakatanggap ng tulong, no. So kasama na nga dito kaya yung pagpapatay ng hospital clusters, pakita yung efficiency ng ating mga ospital, ma-generate yung kanilang income through PhilHealth, at yung kung ano pa yung kailangan, yun po ang pupunuan ng MAIFIP program.
3: Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Isinasagawa ngayon ang depensa sa 28 araw na impeachment trial, ang cross-examination kay Securities and Exchange Commission o SEC official Gerardo Del Rosario. Si Del Rosario ang director ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC. Una nang isinalang si Del Rosario kahapon para patunayan na may hindi maipaliwanag at itinatagong yaman ang vice-presidente. Ang kay Del Rosario na malaging incorporator at director si Vice President Duterte ng Metro City Chow Foods Corporation kahit nanunungkulan na ito bilang pangalawang pangulo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Acquittal vote maaari ring mabawasan kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial ayon sa defense team. Sa detalye si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dapat ding bumaba ang kailangang boto para ma-acquit ang Vice Presidente kung pabababain ng impeachment court ang voting threshold para sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, malinaw na ang nakalagay sa batas ay 2/3 ang kailangang boto para makapag-impeach. Ibig sabihin, 1/3 ang malinaw na kailangang numero para naman makapag-acquit. Kaya kung pababain ng voting threshold, sabay ding bababa ang acquittal. Hindi naman masabi ni Poa na mas magiging madali sa kanila na makakuha ng acquittal kung bababa ang threshold. Pero handa sila na ipresenta ang kanilang posisyon hinggil sa usapin sa oral arguments bukas na isasagawa ng korte. Sa ngayon, nananatili pa rin 24 ang kailangang bumoto sa impeachment trial at kung ang batas ay pagbabasihan, 16 ang voting threshold para makapag-impeach at 8 naman ang acquittal. Patuloy ang talakayan ng mga senator judges kung pababain ang threshold dahil sa hindi pagdalo ng ilang mga kapwa senator judges sa iba't ibang dahilan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Pagtalakay sa 785 million pesos na budget ng Office of the Vice President, mabilis na tinapos. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mabilis na na-terminate ang pagtalakay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang nagmusyon para tapusin ang talakayan sa plenaryo na kinatigan naman ng mayorya. Paliwanag ni House Appropriations Vice Chair Jose Alvarez, budget sponsor ng OVP, nakapagtanong naman na ang minorya noong committee hearings kaya't napakiusapan na huwag na sila magtanong sa plenaryo. Bukod dito, bumaba pa nga ang panukalang budget ng OVP kaya bilang kortesiya ay mabilis itong tinapos. Nilinaw din niya na kaya si ASEC Lemuel Ortonio ang humarap at kumatawan sa OVP ay dahil sa may sakit si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez. Sa budget hearings kasi hanggat maari ay undersecretary level dapat ang haharap sa opisyal ng ahensya kung wala ang head of agency. Kabuang 785.2 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa 2027.
21: Tanong na sila doon sa budget briefing. So, nakiusap tayo na in fairness, wala naman. Na-reduce nga, hindi nga nag-increase. Mm-hmm. From 900, 800 na lang ngayon. Tsaka, pareho din ang gagawin. So, useless na marami pang tatanong yun.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marina, isinasaayos ang mga patakaran sa pagsakay ng mga electric vehicles sa mga local vessel. Si Lawrence Tanhoco para sa report.
0: Radyo Pilipinas report.
1: Suportado ng Maritime Industry Authority o Marina ang hakbang ng Department of Energy na bumuo ng malinaw at science-based na pamantayan para sa ligtas na pagsakay at pagbiyahe ng electric hybrid vehicle sa mga domestic passenger vessel. Nakikipag-ugnayan ng Marina sa Department of Energy, Bureau of Fire Protection at the Philippine Coast Guard para ripasuhin ang umiiral na safety protocols at magtakda ng mga panuntunang magpoprotekta sa mga pasahero, tripulante at mga sasakyang pandagat. Nilinaw din ng Marina na nagpapatuloy pang investigasyon sa nangyaring sunog sa MV June Astor at wala pang pinal na findings na nagpapatunay na electric vehicle na sakay ng barko ang saninang insidente. Palalakasin pa ng Marina mga regulasyon sa kaligtasan batay sa resulta ng investigasyon, technical assessments at umiiral na internal National Maritime Safety Standards. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
5: At sa larangan ng palakasan, MMA fighter John Claude Saclag lumapit sa Asian Games gold medal o lumapit sa Asian Games gold medal matapos umabante sa championship round. Samantala, Gilas Pilipinas men 3x3 team wagi sa unang dalawang laro. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
4: Walang hirap na pinataob ni Filipino fighter John Claude Saclag si Daisuke Maruyama ng Japan 3-0 para umabante sa final ng men's traditional mixed martial arts minus 65 kilogram ng 20th Asian Games. Dahil dito, nakasiguro na rin ng silver medal si Saclag. Makakaharap niya para sa gold medal si Otabek Rajabov ng Tajikistan mamayang 2:47 ng hapon. Samantala, bronze medal naman ang inuwi ni Carlos Alvarez matapos makalasap ng technical knockout loss kay Yerkin Gali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional MMA minus 77 kilograms. Sa basketball, wagi ang Gilas Pilipinas 3x3 men na binubuo ni Nick Cabanero, Koji Buenaflor, Doy Dungo at Luis Pablo sa kanilang unang dalawang laro sa group stage. Dinaig nila ang Mongolia 19-12 bago nilampaso ang Sri Lanka 21-12. Kailangang talunin ng Gilas ang Kazakhstan bukas para masiguro ang automatic quarterfinals ticket. Sisimula naman ang Gilas Women 3x3 squad ng kanilang kampanya ngayong araw laban sa Mongolia at Macau. Binubuo ang koponan ni Casey De La Rosa, Kenan Ka, Amaya Espanyol at Maria Pasilang. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras po natin, alas 11:39 ng umaga. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, source, researcher, scientist.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 16 na minuto bago magalas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. President Ferdinand Marcos Jr. may panawagan sa mga empleyado ng gobyerno ng Mountain Province ngayong Civil Service Month. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padaen.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Binasa ni Administrative Officer 3 Heidi Bute ng Office of the Provincial Human Resource and Management Office ng Mountain Province sa flag raising ceremony noong Lunes, September 21, 2026. Ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa mga empleyado ng gobyerno ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng serbisyo sibil kahit pabago-bago pa ang administrasyon. Sa pagbasa ni Bute sa mensahe ng Presidente, ang serbisyo sibil ay nakabase sa merito, profesionalismo, pagiging patas at responsable sa mga bagay na kailangan sa serbisyo na naging basihan ng pundasyon ng biurokrasya. Sa mensahe ng presidente ay bilang kasapi ng serbisyo sibil ay dapat lalo pang palakasin ang kultura ng tapat na serbisyo para maiangkop sa tema ngayong taon ng civil service na puso, dangal at galing para sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulubanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pagulat si Antoinette Lingsit. Supplementary feeding program patuloy na ipinapatupad sa mga child development centers sa Sudipen, La Union.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Patuloy ang pagpapatupad ng lokal na pamahalaan ng Sudipen, La Union at Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng supplementary feeding program para sa mga batang nag-aaral sa mga child development centers o CDCs sa nasabing bayan. Personal na tinanggap ng mga child development workers ang mga feeding supplies kung saan nakinabang ang mahigit sa 300 mag-aaral sa mga CDCs na matatagpuan sa iba't ibang barangay ng Sudipen. Particular ang barangay Ilocano, Maliklikon, Nalbo, Bigbiga, San Jose, Porporiket, Old Central at Sengat. Magugunitang nasa 16th cycle na ang SFP ng DSWD na may layuning mapabuti at mapanatili ang tamang timbang at kalusugan ng mga batang nag-aaral sa CDC. Ito ay sa pamamagitan ng 120-day feeding sessions kung saan inihahain ang hot meals at gatas para sa mga bata. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Samantala sa Bicol Region, mga kababaihan sa Naga City nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng sabon. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
8: Radyo Pilipinas, report.
13: Sumailalim ang mga kababaihan sa Naga sa soap making livelihood training na sponsor ng Naga City Agriculture Office. Karamihan sa mga kababaihan ay mga asawa ng mga magsasaka. Nais ng Naga City Agriculture Office na maging productive ang mga kababaihan lalo na sa upper barangay ng lungsod. Dahil sa sapat na kaalaman sa paggawa ng sabon, pwedeng gawin itong hanap buhay na makakadagdag sa kita ng kanilang pamilya. Samantala, tuturong din ang naturang tanggapan para sa ready market ng mga ito. Kaugnay pa rin ito sa mga susunod na araw ay magsasagawa muli ng training ang City Agriculture Office, hinggil naman sa organic at digital agriculture kung saan pwede nang gamitin ang moderno mga teknolohiya at artificial intelligence para naman sa dagdag produksyon ng mga magsasaka ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
8: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
19: Receive credible news and information.
18: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
19: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Tulight.

0: Nakaramdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
1: Lactopafi Health Alert. Likayin ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopafi Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopafi Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopafi and bring health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Marami na ang believe sa Lactopafi.
4: Sa Lactopafi. Lactopafi.
5: Lactopafi. Sa Lactopafi.
6: Lactopafi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopafi is bringing good health into your life.

0: Puffy Health Alert. Likayi ang flu. Usa sa gikahadlukang sakit karon ang flu nga makuha tungod sa pagbag-o-bag-o sa panahon. Kung healthy ang imong immune system, adunay igong kusog ang imong lawas sa paglikay sa mga sakit-sakit sama sa flu. Ang pag-inom kanunay og Lacto Puffy Health Supplement makapaligon sa atong immune system. Likayi ang sakit. Inom kanunay og Lacto Puffy Health Drink and bring health into your home.
1: Bring health into your home. Bring health into your home.
0: Lacto Puffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na mo hinungdan

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigol, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasan, kuwan niyang kuto-kuto, morset ang buyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kuwan niya plas o salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya sa tulon, wala naman ko di niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: Cakes 500.
1: Grabe akong chest pain. Sakit po, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try gyo po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
0: Cakes 500.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, Rodokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung imno. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kung tukuto niya maralag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happy to
5: your home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
6: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
5: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita diha nga akong bukton sa hit gun motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgol, kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivard, Davao City.
2: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na baybutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibong. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaw og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manok, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manok, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
9: FiberConnect IT Solutions.
8: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Musa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
11: Ang may sige madyog kabalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayong madyog akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna misalig nyo po yung lulumas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na misakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daga kay salamat, sir.
12: Thank you, sir.
13: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
14: At Barangay 8, Buran, Cebu.
13: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
15: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
16: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
17: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
18: Kinsa siya, na

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga namo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo naman. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo nga kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamins sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasa'y syrup. O niya, napod na siya'y kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ning balakan. Dito sa maputing daplin sa baybayon, aliwala sa masanag nga kagabion. Gusto mong kabuton ang mga bituon tungod sa gugma ko nga imo nang naan. Manya bisaad ka kanako nga ako imong lipayon. Bisag kanus adi mo ako pahilakon. Og sa kanunay imo akong sapnay-sapnayon sa mga bukton mong mapinanggaon. Apan sa pagpanglabay na sa mga panahon, nasuta ako ang imong kabakakon. Tungod baka kini sa akong kapubrihon, nangita ako og adunahan, nangita ka og adunahan nga mga bukton. Hain naman ang imo mga saad og mga panumpa. Kamatayon lamang ang utlanan sa duha ta kagugma. Ligunon tang talikala nga nagbugko sa duha ta kapagbati. Bisan pagani ang kalibutan magtubi. Pagkapait sa akong kapalaran, ang imong kasing-kasing lain na usab ang gihalaran. Nagumidok kining balatian nga imong gisamaran, ang nagbangutan tungod sa imong kalampingasan. Gitun-an ko naon niya ang akong kaugalingon nga ikaw kasilagan. Hinahatagan pa og luna diri sa akong dughan. Sipo na lang nga usa ka mangilad nga daman. Pakyas ako kay ikaw gihapon ang gihunghong ning galamahan. Dide sa yon nga hikalimtan ka sa dayon tungod sa ato mga matamis nga kagahapon. Pugsun ko man nga laksion kadri sa akong dughan. Kamoy patigbabaw kanako ang imong handurawan. Ako karon igo na lamang sa paghandog sa mga matamis tang kagahapon. Igo na lang sa paghanduraw sa akong mga dalbo. Ikaw og ako sa atong paraiso. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: kaya limutin kita. Greet kong Will John og ni ikaw, Sir Cardo. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juando Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Na tumakaigsuunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka nang manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kes pamati, Juando Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Juando Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Juando Herbal Oil. Oh. Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ingunana kasikat ang kininiang Juando products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Juando Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Juando Herbal Oil.
1: Jabordo Balabag from Kabaguhan, Proknoy, Beto, Option, Fernando, Bukidnon.
2: Ma'am, unsa day mong gibati nga nung nigamit man kaani atong Juando Herbal Oil?
1: Kining kabuhi, dayon magsigig, sakit-sakit ang ulo, hao ang pinwinti ang tiyan, ako ang ginabutang o kini ang ininit, patuloan ako daan o Juando Oil, ay ha, nakuin nun tong na ay ininit. Di na din kayo magsigig, lain akong kutukuto. Okay na dayon, ma'am, salamat, itipiktibo,
0: kaysa ma'am. Unana, kanindot ang produktong Juando Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Juando Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha? O, kani Juando Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamito ni produktong Juando Animal Vita. Ha? Oh, mauning gamito na to, parang baboy, bugat ang timbang, nipis kay tambok, bugat kay gunod, lami kay karne, no? Yung mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot gyud gamito ng Juando Animal Vita. O, paminawa, o, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Juando Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, Sanid Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti, nabuyo kay mga aon. Oo, may napapumutang bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Gini-gini mga ayo. Adip-dip sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
4: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
4: Ah, usa pa kapin. Unya, dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
4: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
4: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
4: Okay na, kusog na mga on.
3: Naman dyan po kong baka. Ako na pong itawan akong baka.
4: Baka, gyapon ni mo. Pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna. Gyapon niya po Animal Vita ang baka. Kaya, kung nakabay ko sa Animal Vita, mga babang, dito ito pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok. Manok ka dagan manok. Oo, dagan ng pukig manok. Ako yung buto sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Otong Juando Animal Vita, na kanang Juando Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, anak, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Juando Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Juando Banaba Plus.
4: Kinsa ganin ni Ma'am, itong pangalan?
5: Si Emilita Salva.
4: Nga taga?
5: Napuri si Makagwait. Trigadol Shore.
4: Mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit ng Juando Banaba Plus?
5: Ay, okay. Okay, kayo, sir. May ako pagigamit karon.
4: May iyong igamit karon?
5: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kadaadlaw.
4: Nakabawas na po ka kadaadlaw?
5: Oo, kadaadlaw na gayon siya, kadabuntan.
4: Sa paggamit ni mo ng Juando Banaba Plus?
5: Oo.
4: Sa una di ay?
5: Diligamit ko kabawas. Tulo kada, upat kada, di ko kabawas, magsakit ay ako siyan.
4: Onya, karon, okay na?
5: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kanabuntag na kumagbawas.
0: Ingon, ana, kanindot. Ang produkto nga Juando Banaba Plus. Kuya Cards, magpag-aray ko des dipulog sinang Diding Kilikot Family, sinanhid og Balancer Family nga naminaw, sige ni mo, gikan ni Mami Lou sa Katipunan. Zamboanga del Norte. Kuya Cards, pag-aray ko sa Suong Family in Luran Family, sa Lahay Family from Brian Suong taga Rugungon, Iligan City. Pag-aray ko, Kuya Cards, ni Danny Kubal, gikan sa iyang sangay Danny. Pag-aray ko diya sa aglayan, akong kauban sa trabaho, sila si Abis, J-Boy o Gubanba. Nagpag-aray si Midardo. Pag-aray ko sa mga Munding o Castillon family diri sa Sima Kulong, Lasi Sikihor, labi na ni Esther Castillon Munding. Nga kadaadlaw yun na ka-tune-in yun. Pag-aray si Irene Ronquillo Castillon, taga Dungguan, Kapatagan, Lanao del Norte. Oya Cards, pag-aray ko akong anak, Jayan Montesilio, Iman Montesilio, laras na lang sa akong mga friends. Pag-aray Linda Montesilio sa Kisurang Magsaysay Kibawi. Pag-aray ko, Oya Cards, akong anak, Ugbana, si Tuto Silay, og Sabaday Family. Tanan na minaw karon nagpag-aray gikan sa Naburadsad, Lilyungan, Carmen Cotabato. Ay mo galimot sa Bitron Drops mo na. Oh, katong mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Vitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mga gan, no? Inyong anak dili na daling magsakit unya maipod matulog busa kay naka Vitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog di na ma-experience. Kanang inyong mga anak bagong natao taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
6: Ay, tung ako ang apo manggon.
4: Ah, so ikaw ang nag-text ane?
6: Ako ang anak, damang gud po yun doon eh. Kaya, mao lagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
4: Vitron Drops?
6: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
4: Okay.
6: Oo, gayon, dako kayo umpan, dako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na gud nga, kwan ba? Nay naghagwa niya. Dayon murag naanay siya istorya nga di po takasabot.
4: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Di ginato masabtan.
4: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oh, dahil purebuyag po ang bata, himsog gi kayo po nga gigamitan na mo ugwan.
4: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay yung kebalog yung bata ba?
4: Okay. So, mora na yung gigamit sa iya ha?
6: Mogi na. Takaroon, maulang iya po na mong gigamit.
4: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy. Ethel sa Buangga Sibugay.
4: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
0: Nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakay anak ka 2 katuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup pud moy maayo kay imong anak-anak, ganahan kay nga eskwela, bright pa bright. Bright sa eskwelahan, oh niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets basta kay naka Vitron Syrup, gamitan eh. Paminaw, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup mga pinalanggan dig paminaw.
4: Kinsa kanini, ma'am?
7: Si Kuan, Luni sa Labrador.
4: Taga-asa?
7: Taga-asa sa ano, titay, Tumbuanga, Sibugay.
4: Unsa may atong na experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na Syrup?
7: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon, kanang dili kayo hangko pa mukaon ba? Then nakadungog mo sa radyo, among gitestingan. Sus na kay kusog man da ini mo kaon ang mata, then tawag maluoy na lang ta kay magduka gid taon siya, sir.
4: Pila yung edad sa imong apo?
7: 2 katuig, sir. Then hanto dang yang 5 katuig, yapang di pa inom. Na, dili man kayo hinga tulugon, sir. Magduka jud siya, dayon kusog na mangaon. Magkaon to, gagmay ra, dayon, di pa gyud mahurot. Na, karon sir, magpadugang na gyud siya. Okay, moto na. Nga, naka-observer ko, ngayon na nindot gyud, nagpasalamat po ko sa inyong tuluman nun, nga nakabati mi, tungod sa ako ang
4: Vitron
7: nadungog, gamong gitistingan sa akong apo, okay na kayo siya karon sir.
0: Unana, ganindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lolo, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggan dig paminaw. Katong inyong mga lulo ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron Tablet na. Paminaw ha, testimonya gagamit sa produktong Vitron Tablet.
8: Franklin Paderon eh.
4: Taga
8: sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
4: Okay. Sige, yun sa may ito ang kasinatian sa paggamit aning Vitron Tablet, sir.
8: Sa una, manggod, kay kuhang yan ang dili kay ko katulog. Di kan ko blagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakahin ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang, sige ko pangina, murang nakakuan ko ba nga, sige maling Vitron Tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos siyang gitistingan na, okay, yun akong kuhan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
4: Pila imong edad, sir?
8: 53.
4: So, Vitron Tablet ang imong gigamit karon.
8: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko, puriyag lang.
4: Sa una day, dili kay kakatulog.
8: Dili lang ko katulog.
4: O niya, karon? Kumusta naman?
8: Karon, okay na, may na akong katulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una, ang akong lawas pag-abo, 51 ragid ko. Karon, balik lang 70 akong lawas.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray mi ni Surigao City na minami si Clemente Granada ni Kuya. Garay ko akong kaugalingon, aminaw ni mo kunuhay. Ah, kunuhay, kanunay di ay. Pagaray, Michelle Sarangaya. Syuran Gudud, Sambuanga del Norte. Garay ko sa Kiliman Family, Dainlay Family, Saripa Family, Dalito Family. Nagpagaray, Amor Dainlay sa Barangay Gihian. Garay ko akong asawa, si Ilin. Salamat kuya. Nagpagaray, Junjun, dari Sambuangita, Negros Oriental. Kuya Cars, naglanog-lanog ang inyong tingog di sindangan. Kuso, kay mo dire. Di ay. Shoutout ko, Kuya Cards, sa kay Carlo Gudoy, ang mama nga halos kada adlaw nag-tune in from Labason, CI, Sambuanga, Cebu. Labason, Labasan. Labason, CI, Labasan. Sa may tinuodan niya. Kuya, pagaray ko akong mama Inday Anisita Tapiri. Naghikay paniudto. Pagaray ko mama Josephine o Papa Samson. Salamat, gikang Lucy, nagmahal sa ilang anak. Nga si Palito, best friend ni Dudong Buyit Caritas sa Iligan City. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kag guan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. O ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang butong nga mga ugat. Anya, mahila lagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag-internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana. Ang pingana na, kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinanglan ka mag-inom o Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care, makatabang na. Testingin ragod ninyo, katong mga tagas kay blood pressure. Amo mong kunang gitry? Testingin ninyo, itry o inom ang Wonder Cardio Care buntag o doog hapon, kanang taas kay kag blood pressure. Pero mo lagi po na, kung mag-take po tag mga food supplement ka makatabang para mo lower ang atong blood pressure, di po palabi po o gaon o gundra. Oh, grabe sa di mo makasop-sop o nang bulalo, kaya mo lang taas kay kag blood pressure na.

0: tao, coffee is life, no? Pila ramang kabog tao di kakapi, gamay ramang kaina, katong kulbaan, o katong magpalpitit, pareha raman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitang desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa bukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gagamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mga na ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po ko kapi ay. Mauna, Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon, nindot kinakayos siya kaya naman. Dili ka magpalpitate, dili po butas imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, o niya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee, kaya bisag herbal, sa dili siya lang to. O na advantage niya. No? Kana bitang inyong mga anak, abin ninyo, kanang lawas bitaw sa tao, kaya waginay ka, walay capacity nga, kuan ba? Kana bitong mo-produce day o kuan, kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C itong lawas, kaya makuha rin na ito nagikan sa itong giinom o gikaon. Say kuwang man gina mo na nami food supplement para anak kanang amuang Wonder C plus ba kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C plus nga drops para dili daling subawan ba kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan di kadaling hila dili kadaling pagbalatian god ingon anak ba pareha na nga tong Wonder C plus nga syrup. Oh, na mo tay sirap pa na. Ipainom si mong anak. Shuk, ano, inom ba para ang imong anak dili-dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakanindot anang Wonder C plus nga sirap. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako. Pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos na kapataas, ang imong imnon po sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C plus nga capsule. Oh, kompleto man ni. Kay mao maning karong panahon na di nakakasabot sa dagans panahon ron ay tanawa ra gunang mukalit og init mukalit og ulan no ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipangbati tungod kay ang pagkaon po na to di na pud masabta no oh upgrade na gid ang atong kapanahunan karon kay ginapalami nag maing pagkaon pero wata kay baong at ginumuto di ay ana ba. No, niya, unsa pa nang magipang sagol diha ng mga preservatives nga, di po na'y maayos tong kidney. Na mga na ba? So, mauna ka na nga tong Wonder C+, may na lang po na, matabang-tabangan ka para di ka naling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So, mauna nga tong Wonder C+ capsule, Wonder C+ syrup, unya na po tayo Wonder C+ nga drops. Available na. Sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Garay ko sa apelyido Ernas Juan Bustalino pa Partuza Darcira basta sa Alfafara sa Riliana. Garay Joseph Estrada Dealers sa Wonder Products. Garay ko dia kay Bro Grace Kibawi. Nagpagaray Bro Ahod sa Sultan Kudarat. Magdil Norte, I mean, Magdil Norte Magpit. Sir, tanong ko lang, meron po bang Vitron tablet, Vitron syrup dito sa Metro Manila? Kasi bibili ako. Si Irito Hitio Makati, wala po. Ang gawin mo, punta ka ng Google. Doon ka sa may RSB online. Parang Lazada at Shopee lang yan. Fill in mo lang lahat ng mga kailanganing data. Pwede ka nang mag-order. At darating yun, yung mga in-order mong product dyan sa Makati. Ha? Rita ko ako mga anak, si Tingting Naknak, si Shira. Salamat sa pagbasa, Aisa de Ay. Sa Miss Orr, salamat Kuya Cards. Atong atagag pagtaga ng entry sa balak, pinadaan ni Rosy Bitty Villaris Laranjo. Tagakan asagan San Juan Sikihur. Ang title siyang balak, Gugmang Wala Magkulang. Ako ni nga taga ginabuhi. Sa akong kahuyang, imo akong gisapnay. Sa akong paghilak, imo akong gihumpay. Ako na nakinaas, imo akong giluwas. Ang gugma mo kanako, wa gayud mapakyas. Gugmang di mo biya, bisan ako nasaan. Isang pit ko ikaw sa malumom itubag. Anak ko pag-amping o pagbantay kanunay. Tutok na ko aron sa kadaot malikay. Ang imong gugma kanako wala magkulang.
1: Lonhang sibsibanan ako gipahimutan.

0: Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang digba minaw. Ato na ko. Ano man tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Kadpauntang grasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawa. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Dinugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi Mendoza. I'm your albany koninyo for the next 30 minutes na to diring ang panaguban for another episode of Airwaves Bulletin on BT Radio here only on 98.1 FM, the Bulawan ng Tinubdan Radio. DYPS data no sa ato ang official na to nga pangalan. Unya, today is Tuesday, September 22, 2026. Unya, nakaduol na jud ang ato ang what do you call this, ang ato ang intramurals niya. By the way guys, ang ato adi ang intramurals ato matang guest na to karong adlaw wagod si Dr. Adeliosa Chavez, ang ato ang dean sa College of Education. Unya siya pud ang ato ang head anang sana ito ang PE, no? Physical Education patpit og kanang sa mga sports nato dire, no? Siya ang head ana. Nga kasagaran na ba dire sa tong intramurals, aduha na siya, no? Duha ka klase or classification ang iyahang composition sa mga duwa ba. So naatay sa sports, niya naapod tayo sa cultural. So culture and sports di siya ang dating. Nga sa tong cultural po nga mga activities, ang atong head po ana dire sa City YouTube lang si Dr. Ingersoll Ed Gias. So muna siya. But ang karong ato ang intramurals ang mas ang head jud kaayo. So mag overall din siya nga head kay mas daghan man ang sports ani kontra sa cultural si Dr. Min Chavez, no. So ato na siyang interviewon karong adlaw, matungod lagi kay nga busy man mi ani ato ang mga kalihukan diri sa CTU pod, no, sa ato ang professional development. So muna in the past 2 days wala ganita nag FB live, no, if niyo nabantayan. But padayon gyapon natong programa. So anyway, one of these days before ang atong intramurals, ato jud na gihapong pa-bisitahon diri si Dr. Min Chavez para jud na istorya kung unsa jud ang mga plano nato sa intramurals. In fact, ugma mag-finalize sila, no, kung kinsa jud ang team composition, kinsa yung mga kauban, pila ka units tanan, unya unsa mga events ang available, sportsman o sa cultural, unsa man para mapagandaman ang atay 1 week to rehearse starting next week. Kaya nga to ang schedule sa intramurals, magsugod pa man siya on October 5, no? So next, dili pa siya next week. Karon dili pa, last week, next week, last week man sa ato ang si tawag ani sa ato ang September. So karon pet sa 22 pa man ta, so maapatay next week. Unya next week ang ato ang October 1 sa Thursday. But ang atong intrams will be will start on Monday pa, October 5. So we have more than at least 2 weeks, no, kay 22 pa man ron. So 2 weeks to prepare. So ugma sa kon ibawon mag-meeting ang ato ang mga committee in charge, no, sa sports ug sa cultural. And by the way, di kay nindotron special ang ato ang intramurals kay magmanganda man pud ta alang sa squaa games. So kanang squaa games ay kana siyang unsana para man siya sa state colleges and universities athletic association. So squaa, so ang squaa state colleges and universities athletic association mo na siya ay, mura siya national na siya nga body para sa sports, no. So meaning to say karong tuiga maabot ta og national level, no. So ang City Tumura na amon jud tay kasagaran, no, pila na kadi ka years jud nga dili jud ta ma zero when it comes to national jud nga mga gold medalist, no, may nanana ba. So in other words, maabot jud ta og national level atong mga athletes dire, no. So muna siya nga karon ang may tabo mong ganyan niya, ang setup mong ganyan niya sa mga wala kabalo, no? Sa, unlike sa DepEd nga setup, no, nga murag sago lang, cultural and sports every year, no, inana. But diri sa CTU, ano sa CTU, of course, ug sa mga state universities and colleges, kay alternate siya. So meaning karong tuiga ang national na tumabot jud ta kanang skwaa, no? So ang athletics kanang sports. Unya next year, next school year na pod ang kanang cultural nga maabot sa national. In fact, atong pagka April, no, naabot tag national ang ato ang vocal duet, atong mga kauban si sa choir na to diri sa City Tuboran, si Miss Cindy graduate na, no, si Miss Cindy Abanid, kung si Miss Marvelyn Palomar ang ato ang fourth year karon nga bitilad man siguro na si Miss Marvelyn. No. Atong April, naabot ni og national level dyan. In fact, naka-place ni fourth place finish sa OPM Vocal Duet. Onya, although it's 2026, pero makamte dyan siya dito sa 2025. No? Kay moment siya ang academic year nag-start, 25-26. So karon 26-27 naman ta, karon po niya year, ang nationals ani next year, ang para na po sa sports, munang sa skwaa. So, muna kong giingon nga, medyo special karon ang ato ang intrams, kay mo man siya'y sinugdanan, anak man di magsugod nun sa intrams, mabadong sa North Cell Selection, dayon CTU level, tri-meet, ingan anak man siya. So, maabot na, dayon, muna dayon mo represent sa CTU nga to sa regional level sa skwaa sports meet. Okay, so muna siya, no? So, ang ato ang, sa giingonan ako, ang ato ang intrams, dyan, is October 5 unya. Kana po din October 5 maupo na ang culmination sa World Teachers Day. So hapit na po in 2 weeks time ang World Teachers Day ato po na siyang i-celebrate as well as ang pag-open na to sa ato ang Skwaa Games. Unya ang atong Skwaa Games intramurals kay if I'm not mistaken 3 days o basig himuon nilang 4 days, no? Kay kutob ra baya ka Thursday. So pag last year marag 4 days ra ba dito. So, we'll never know. Murag 4 days dyan siya. So, mo siguro nang sugdan dyan karong Lunes. Not this coming Monday, but October 5 to, wapok kabalo. But most definitely, October 5 dyan magsugod. At least 3 days dyan na siya. So, 3 to 4 days. So, siguro 5 to 7 or maybe 5 to 8. Ugma pa man dyan ang final nga meeting sa ato ang team headed by Dr. Adeliosa Menchavez. So, excited na ang mga estudyante na to dun. So that means na siguro after tomorrow, na Thursday, next week, mag-tryouts na og sugod. Wag siguro kung mga ganahan dyan, mga competitive kayo, mag-tryout na siguro gani mo tomorrow or maybe sa Thursday. Sugod Thursday na, so pwede na dyan na siya. But depende naman na ninyo, no? Kaya pulipuli man po sa mga venue. Yan naman po na yung mga schedules para ana. So, good luck sa to ang muna siya itong giatangan, no, sa itong sports o sa itong cultural. Muna sa cultural po, at po na yung suwayan o interview din sa itong Airwaves Bulletin on BT Radio si Dr. Ingersoll Ed Diaz. Siya po ang in-charge ang sa cultural ng mga competitions. In fact, so, di ba na-share naman ako ninyo yung ato lang pag April, nabutang national level sa OPM Vocal Duet. So apil na ang mga events, no? So I don't know kung unsa ang mga gianda Mr. Ed karong intramural games about sa cultural, kay normally ako lang isulutan na ang kasagaran nga mga ato ang apilan ang ato ang competitions. Ang nadyo na ang OPM Pop Solo, so di dyan na mawala ang Pop Solo, no? Unya ang Vocal Duet na agihapon na siya sa una niya, I don't know, nabagihapon si Radio Drama, so na sa una na may Radio Drama. I don't know kung naabod gihapoy kanang Short and Sweet Plays. Sa una ni suway man dito nang naay Short and Sweet Plays musical, Short and Sweet Plays nga dialogue, na ay, of course, naapoy kanang mga, what do you call this, kanang visual arts, nga, painting, poster making, charcoal rendering, pencil rendering, pero may nana. I don't know, ha? I don't know kung gipadayon bag ihapon na siya karon. And hopefully na ano, labi na katong sa mga other cultural ng mga bagong napuno sa pasok culture and the arts ba, like for example katong mga declamation, mga inana, no, oration, na ba to persuasive chulba, nakalimot na bitaw ko, so mga bagong magdito sila niya, photography na man siya. Yeah, of course ang wala na to direct choir, no, kay sa una naman tay contest sa choir, pero mo lagi kanang dili bitaw kayo lisod din siya. Ang pag-gather, pag-practice, may nalang, di ba siya sa yun nga performance. Of course, nagya po na mga street dance sa una, no? Naaman na siya. But karon sorry ko temporary mga folk dance naman to. I don't know karon kung unsay plano ni Sir Ed no sa mga na siya. Unya ga kanam gumi na na gud medyo gasto bitaw no sa naman siya gasto kay mga costumes sa mga na. So pilion lang na to, limitado lang ang kasagaran ng kuan na. Mo na siya nga hopefully we can schedule schedule a guesting with Dr. Ingersoll Ed Gias here para mapaybalo po na mapangandaman bitaw sa mga estudyante na ito nung kani kundiman murag I think tatoy kundiman karon no so ang kundiman mapangandaman na ito nasa una ganit na amang ganit ito solo intro, instrumental solo instrument sa banduria piano nga no so exciting ang ato ang intram so of course sa sports di man na naamgya pong athletics mga ball games no so di na siya malikay yan I don't know with the other kind of contact sports na ba boxing taekwondo basig na ano rin pickle no pickle ball kay murag usob ya kay pickle ball na kusog na kayo siya so I don't know murag exciting kayo na siya so we'll wait for a schedule with Dr. Adeliosa Menchaves. Okay. Kunya, atong announcement day again for the students nako nato diha mga third year students. Regardless of unsa nga program mo na belong, ako lang i-share no. So follow lang mo sa atong Facebook page sa Cebolbi. That's facebook.com/CTUATBICBOL. That's CTU at BCBOL. Ana ra na siya no. Again, facebook.com/CTUATBICBOL. So unsa man din siya. So kung inyo nang i-follow mga third year students, but of course, libre niya po mo-follow. Mas malipay tadagang mo-follow from the first year, second year, no, nga levels. Of course, fourth year po. And even mga dili students, to follow lang. Kaya unsama din siya. This is a student incubation program from CHED and DOST and CTU. So unsama din ang incubation. It's a technology business incubation na program. So unsama na siya. Kaya bitaw mag-research mo, mga students, sa amitay thesis, no, ingon na. So, for example, mag-thesis mo about a certain product, no, nga, this innovative, na siya, pwede siya na ito ma-protect ang iyahang technology as a invention, or maybe a utility model, na, or a process ba ron, nga pwede bitaw siya nimo manegosyo, in, nga related siya into agriculture and aquatic. So, for example, ibutang tala no, mga food tech na ito, BIT food tech majors. So, sila, nagama sila og innovation basta food innovation mga cookies or maybe na mga drinks ba wine ice cream na ingon ana no nga wala pa siya something unique eh. Pa-review lang ninyo sa inyong advisor kung pwede ba siya ma-register ma-protected as an intellectual property na utility model invention mga makina ba ron mga agriculture mga engineering no na ilang mga na-design ang mga kuha na to na tutabang sa itong mga farmers and akwaang at itong mga fisher folks even ang mga BSIT no na sila software nga gibuhat nga o system nga mubu o electronics mga inana no nga related ang ilang gibuhat padung sa agriculture or aquatic kung hindi dito kayo mo join kaya programa ang CHED ang CTO of UST na kanang ATBIC Ball so ang ATBIC Ball instead nga I mean ang katong inyong idea ipabangan mo guidean mo kung mo qualify mo no kay dili man na to tagaan dili man na to ma-mentoran tanan so tagaan mo mentorship and other services nga i-develop ang inyong product leading to ibaligya dyan ninyo magtukod dyan ng negosyo so mo na siya now if mapilian mo sa top 10 na to so naa na siya funding at tag 200,000 so basin makadawat mo og 200,000 pesos para pag-develop sa inyong business sa inyong produkto antod mahimo na dyan siyang business unya if mo qualify na mo na dyan mapilian dyan mo as top 10 diha ang imbes nga mag-research pa mag-thesis pa mo or mag-OJT pa man mo so instead nga mag-OJT mo ang pag-develop na lang sa inyong negosyo mo na ang counterpart mo na siya bali account as your OJT no kay na naman CHED ba ya ang sponsor ani so meaning ang CHED yun mismo magmando sa mga universities pareha na to na oy kung ma-qualify na siya sa top 10 ninyo kay wala na sila yung OJT mauna na ilang negosyo ang dapat yung OJT of course monitoron gyapon ang inyong business no nga dapat maayon ninyo pagkadala imagine unya if after mo graduate mo nga tanaw sa CHED o sa Land Bank, uy, maayo naman dito kay NGSUB. So, na na po yung chance nga, additional na po nga funding gikan sa Land Bank. So, muna siya, no, third year students and even second year, first year, nato, dili sa City Tuburan at Taboylan. Follow mo sa facebook.com/CTU ATBI Cebol, no, at Bicebol para makabalo mo sa mga updates anan niya kay wala pa mo siya ma-launch, hapit na karong October, but karon ato na nang hinihingay ang pahibalo dire kay nag-unlad dire ang City Tuburan. Okay, so kana lang sa balinsad sa katunga sa ato ang programa dire sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Mo balik lang ta after these few reminders coming from our friends here at DYPS 98.1 FM. Don't change that dial, balik ta.
8: Vitron, subok na!
9: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Ruxin ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kahit kung dugan ni mo siya at imanon dito, grabe ni Tiabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog, kung niya, ayara siya mamata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron,
8: grabe. Vitron, subok na!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Zen Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
13: Unti ang mani sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, nako'y tulo ka mayo manya king nang kog operahan.
12: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
13: Naginom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kog balik og pa-check up kay naka-oyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
12: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa Zed Marketing. Tatak! Magaling!
14: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa! Lamian na, barato pa! Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka! Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
15: Akong bugas-bugas! Akong katul-katul!
16: Bugas-bugas ug katul-katul
17: DTX 500 na.
16: DTX 500
17: aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
16: ug katul-katul
17: DTX 500.
18: Mabalik sa pinakabulong butike sa inyong lugar.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Wala ka ba'y gana mamahaw matang buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
20: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
21: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
22: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
23: Kargado!
22: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
15: Kargado!
22: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
23: Kargado!
22: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
21: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayar ko, flapot mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio Part 2. Dari sa itong second half na ta. Sa ato ang programa matag alas 2 hantun alas 2:30 sa hapon, Mondays to Fridays. Dari lamang sa ato ang paborito nga technologist nga estasyonan sa City Tabaran ang DYPS 98.1 The Bulawan ang tinubdan radio ng Wagyapon with your host dere si Sir Yogi Mendoza onya. Announcement nato, nagpalayon gihapon ang pag-release sa mga first year ID nato, no, sa mga first year students ID school, official school ID ninyo onya. Gischedule niya siya lain-lain mano ang schedule nato. Ang ato ang schedule would include every Monday kay by the way una kung sana to no pag print sa mudaan sa inyong COR onya dayon ang dayon ang unsay tawag ani ang COR dayon mo adto mo sa Facebook page atong MIS adto mo sa facebook.com/cutcmis onya pangitaan dito ang latest nilang schedule ang gi-print onya naay bag-ong schedule ra ba di ay no. So again, ang release period sugod karon 22 to 20 October 24. Nga bag-o na ni ha kay murag nangahuman naman, for example, nahuman naman si Cass, nahuman naman si Engineering kay din kinis daghan ang first year ani nila. So giusab ang schedule. So maminaw ta ha sa atong schedule kay release period 22 September until October 24, 2026. Okay. So Monday yapon ano no, so katong mga wala pa nagyapon si Cass o si College of Engineering kasi wala pa dyan yung nahurot pero gamay ramang ganda sila ang habili na lang BIT Garments o BIT Drafting. So daghan magod ang BIT, so dikuhaan na to. So every Monday na ni siya guys starting karon o Tuesday man taro 22, so Monday next week until October 24 unsa man next week Monday ni Monday is 28. So 28 on Monday September 28 ang mo-claim kay Cass gihapon College of Engineering nga napunan sa BIT Garments and BIT Drafting Technology majors. So muna siya ha. So ang napuno oraan ni gawa sa engineering sa Cass ang BIT Garments o BIT Drafting na first year students kuas yung ID Lunes na inyong schedule starting September 28. Parang Lunes until October 24 onya ini ka Tuesday nausap na pod no karon kay college karong adlawa no kay co-ed o BSHM appeal na pwede na karon no kay 22 man ron appeal na ang BIT machine shop majors and BIT food preparation and services technology. So upat na ang pwede mo kuha every Tuesday starting karong adlawa College of Education BSHM BIT major in machine shop technology o BIT major in food preparation and services technology. So muna siya ang pwede karong Martes. And of course, pwede pag-iapon next week Martes. At nausab lang, no? Every Wednesday, starting tomorrow, ang Agriculture, Information Technology, BSIT Tumuran, unya BIT nga Comtech Tumuran, o BIT Electrical Technology. Again, para ni siya, Wednesday na ni siya, BS in Agriculture, BS in Information Technology, Tuburan only, BIT Comtech, Tuburan only, and BIT Electrical Technology, every Wednesday. Onya every Thursday tanan nga BIT freshman. So katong pwede na bisagun sa sagol ning adto no, basta BIT freshman every Thursday. Onya Saturday para na pud sa Taboylan. Again wala tay Friday. Sa Saturday na ang Taboylan extension nga first year regardless of your program no sa BSIT ba mo, BSHM ba mo or Comtech majors ba mo. Basta Taboylan Saturday inyong schedule. So ayo klaro na ha. Subog gyapon kinahanglan gyapon ang inyong COR og ang katong mo fill out mo sa form na nyo dere. Nga by the way na apod ang ato ang what do you call this? Ang ato ang uniform, official uniform nagabaligya pod ang ato ang Student Affairs and Services Office na sa second floor sa administration building na to no, sa katong mga first year, mga transferees, mga unsa pa na sila, mga returnees no, or makatong mga nang huot na ang mga uniform nila diha or nagaguba na. So pwede mo mupalit sa atong SASO no, Student Affairs nga office na to sa second floor sa admin building. Pangitaan ninyo ni si Miss Michelle Grace Chase no, pangitaan ninyo niya nata dere ang unsay tawag ani ang iyahang mga presyo na to no, para dili ta at least na makapangandam mo sa prices sa kanang sa inyohang paliton no. So naatay prices set A for female pants small medium large 1,500. Nga set A skirt small medium large 1,400. Nga set B male ni siya, set B male uniform small medium large 1,600. Balik ko na nato no. Set A female pants small medium large is 1,500. Set A gihapon skirt ni siya, dili katong pants, small medium large 1,400. Nga sa lalaki set B small medium large 1,600. So muna siya makapalit mo again dito sa atong ang Student Affairs and Services Office na sa second floor sa atong administration building. Unya nagpadayon gihapon dere ang ato ang enrollment sa atong graduate school department. Ang atong graduate school department na nag-offer ni sila og tulo ka programs no, duha ang ka programs anis na sa master's level unya usa sa doctorate level na to. Ang at master's level na to natay duha ka programs, ang Master of Arts in Education major in Administration and Supervision o MAED, Administration and Supervision para ni sa katong mga educators na tong ganahan bitaw mo mahimo silang career path nila, mahimong mga school heads, principal no, kana mga ana so kana ang inyong i-enroll dayon napod tay ma TechVoc. So MA TechVoc, so Master of Technology and Vocational Education major in Home Economics and Technology. So kana sila, so ganahan mo anak pod atong mga BTLED no, katong mga TechVoc nga mga majors. So mas nindot pod kung anak mo sa kanang MA TechVoc siya. Okay. Ang atong doctorate program kay Doctor of Education major in Educational Management and Development. Balik ko na ako. Doctor of Education major in Educational Management and Development. Unya. Ang enrollment na to until na lang siya karong semanaha, karong Sabado no, 26 September 26. Unya, magsugod po din itong klase, third trimester niya no, October, sa September 26. So last week na lang ninyo guys. So katong mga ganahan niya mga ma'am, sir, ganahan mo musunod sa ato ang graduate school department. Pag-andam na lang pun mo sa inyo ang transcript of records yung TOR sa last ninyo nag-eskwelahan. Unya, kung dili gani mo doon sa CTU Tuboran nag-eskwela sa pinaka-latest o pinaka-last ninyo, so mangayo pun mo sa inyong honorable dismissal or kanang certificate of transfer credentials no, kay ato ninyo pangitaon sa pangayoon sa office of the registrar kung diin asa mo last nag-eskwela. For example, dito mo sa usa ka pribado nga state pribado nga state pribado nga higher education institution, so mangayo mo sa registrar's office para sa inyong TOR o sa inyong certificate of transfer credentials. Ang purpose ano niya ma'am sir, kay para ma-transfer mo officially ang inyong records diri sa atong registrar sa CTU Tuboran. Pero if you are if you are from CTU Tuboran nga graduate, let's say for example master's degree na mo or baccalaureate niyo dire sa City Tumbura, no need anang transfer credentials or kanang honorable dismissal kay inyong records na naman dire sa City Tumburan. Pero if for example lain pon mong City, for example putang talang City Main mo gikan, so kinanglan gyapon kay lahi man ang registrar's office nga to ibalhin gyapon ang inyong record from City Main to City Tumburan, ingon ana siya ang pamitabo ha. So, of course, kanang inyong mga papilis, TOR and Certificate of Transfer Credentials or Honorable Dismissal, inyo na siyang isulod og brown envelope. No, niya. At today mo sa graduate school office na to. Dari, na siya at bang sa oval na to or across sa ato ang covered court. No? So, makita ninyo yung basketball court na to. Oval, abang, atubang mo, namin tulog ka building. Nasa tunga ka building. No, ito nga a building ang atong College of Education. Yan, nasa ground floor ang Graduate School Department. Kung after that, ma-evaluate mo, tanawin yung mga subjects, kung unsa ba. Antodayan mo sa ato ang Admissions Office na sa second floor sa Guidance Office, Admissions Office na God Center na to. Na second floor sa Admin Building mo. Ang labang na pag mabalik, so naanang ato, no? Para mag-take mo sa atong admissions exam. So muna siya ato ang mga educators nga ganahan mag-proceed sa ilahang graduate school or masters or doctorate nga mga na programa. So muna siya ang ato ang mga announcements for this day. Unya, nagpadayon day gihapon ang ato ang accreditation aakop sa atong College of Engineering, no? So good luck na nataron sa first day jud, although nag-ablit atong Monday karon jud ang first day jud sa kanang pag-evaluate, no? So hopefully ma-accredited gihapon ta, musaka gihapon ang BSME dere, no? Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So good luck sa ato ang mga ni subject sa ato mga areas nga gipang audit, no? Or gipang accredit, no? Namin tay 10 areas. Apil na ana gikan sa area 1, area 1 to area 10, administration, instruction, extension, no, mandagan man na research. So na po na library, so na po na siya ka areas unya karon until Friday. No, so may bawaan na sa Friday kung unsa na ang resulta sa ato ang pagpa-accredit. Hinaot unta nga mas makreditan, no, gamay lang ang findings, no, sa yun ra pod i-comply para nagpamatuod man gani, no, kung mag-subject ta sa accreditation labi na aning aakop mo ni sila ang accrediting agency sa tanang mga state universities sa and mga colleges sa tibuok Pilipinas. Mga pa-member ta ani i-accredit ta tanawan nga naman this proves mga ni kumita to quality education kay kung nakapasar ta ani mga accreditation ni ani napasabot nga. Yeah, magkataas man ang level. Karon level 2 re-accreditation, no? So, level 2 lang sa ta. Yeah, hantod level 3. Yeah, level 3, magkataas po ang standard. Lisod po ang requirements sa inana. No, but level 2 is already a big achievement na nato sa tinuoray lang, no? But of course, maningwa, yapuntang, mabutag mga level 3, level 4, grabe na, no? Ang, in fact, na naman tayo mga level 3 ng mga programs dali sa City Tumburan. At ang engineering, awahin manggod kay bata, pamanin siya nga nga department, no? Di pa kayo mo siya last kauban sa agriculture, no? Mga bago nga mga kuan, of course naman sa CAS, but usan ni siya ang engineering yan, so lisod man siya og magpa-credit kay kinahanglan kag grabe nga mga equipment, no? Invest jud ta. So muna siya nga good luck and congratulations na lang daan sa atong mechanical engineering BSME og sa sa tanang mga kaubanan nato diha sa College of Engineering for submitting yourselves to the AACOP accreditation. Okay. So, unsa pa man ang ato adi ay nga bisita niya pohon ato di ang katong mga ni top 2, no, atong suway magud nato, no, nga hinabi pud nato siya diri sa Aries Bulletin on Biterjo para ma-share pud yung experience, makahatag pud ta og inspiration sa atong mga students diyan. Liman ka ana top 2 sa electrical engineering si Engineer Teves, no. So ato siyang suwayan na to karong Thursday, basig makalugar siya karong Thursday. Ato siyang i-guest na to siya, mag FB Live taana. So muna siya. So congratulations natong tanan, labi na sa City Tumburan College of Engineering o sa Electrical Engineering Department. Hinaot nga managhan pa unta ang mutap na siya. But ganahan dito nga mas taas pa dyan, 100% ang ato ang kuan kanang unsay tawag ani passing rate, no, kana siya. Okay, aron lang ko tama, no. So today is Tuesday again, sa ato ang programa Aries Within Beat Radio sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa City Tuboran Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Makita, ato ang Assistant Campus Director at SASO Dean, si Dr. Maria Lene G. Toralba, ato Dean of Instruction, Dr. Rowena P. Abakita, ato mga respective deans and chairman and faculty sa ato mga departments diri sa City Tuboran, ato administration, non-teaching personnel, of course, diri sa BT Radio, si Engineer Fernando Magubat Jr., ang ato ang station manager, si Engineer Naomi A. Bahaw, ang ato ang program chief, si DJ Rance Gyapon, kauban ako diri. For technical assistance, this is Sir Yogi Mendoza again, manamilit for today for another episode sa ato ang programa Aries Bulletin on BT Radio. Until tomorrow, mulang gihapon, God bless everyone, stay safe, and bye-bye.
5: 98.1 BT Radio.
9: Og ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
10: Mga sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
11: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta nung anak ko kaabo. Muna misalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan niyo siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inom. Pagtapos siya pagsuka, naulian niyo rin ang sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat, sir.
11: Ay, thank you, salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga doon na kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-on. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kitay gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on. SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na po din atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa SED Marketing. Ang tigama sa tuag SED Panyawan Herbal Capsule ug usab SED Panyawan Liniment Oil. Mga produktong herbal mga kaisunan sa SED Marketing. Aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Gubikan kay we have more than 10 years nga pagtabang sa health sa atong mga kaisunan. Gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao karon mga kaisunan, nagapadayon paghihapon sa paghatag og tabang. Ilabi na karon mga panahon ano nga aduna kitay ginatawag nga new normal. Kining ato new normal mga kaigsoonan, mo kini ang pag-follow sa mga protocols nga gihatag sa tung gobyerno aron kita mahilikay sa ginatawag natong COVID-19. Ang ato ang pangagamhanan mga kaigsoonan, both national ug lokal, nagatahatag og mga impormasyon sa mga katawhan aron na mahilikay ka sa pag-angkon sa ginatawag nga COVID-19. Ang COVID-19 mga kaigsoonan, mo kini siya pinaka lisod nga problemang panglawas karon sa Department of Health ug sa World Health Organization. Gumikan kay usakini siya sa mga posibleng makapatay og tao. Gumikan kay ubos kang immune system na nakay insaktong pangidaron o baka aduna kay ginatawag nga pre-existing conditions. Kani mga pre-existing conditions mga kaigsoonan, mo kini sila ang katong mga daanan nimo nga giantos nga mga problemang panglawas. Wa pa ka nasulbad niya na nasudlan pa ka karon sa ginatawag nga COVID-19, mo na siya mo mas muhatag kanimog kalisdanan. Mo nang karon pa lang kung panalitan wa magali kay gibati no maayo nga pakusgani mo kanang imong kaugalingon, pakusgi kanang imong immune system aron dili ka kataptan og mga bisan unsang matang sa mga balatian. Kung kusog kita og immune system mga igalagsuo na duna kita insakto nga depensa sa lawas, og usab kung panalitan magatumar kita sa SED Panyawan, dili lamang kay pakusgani ini kaning atong immune system kun dili ayuhon pa o i-repair ang mga parte sa atong lawas nga adunay mga problema gikan sa tissues ngadto sa atong mga nerves, padulong sa itong mga dugo, mga internal organs na itong mga igalag kapanyawan. Overall health na itong mga kaisunan, i-check up ka na sa SED Panyawan Herbal Capsule. Mo ka nang maayo gayud no nga magtumar kita sa maong matang sa produkto herbal nga ginama sa SED Marketing. Ang ato ang ginatawag nga SED Panyawan Herbal Capsule, aduna na itaas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Aduna kini napamatud-an nga mga kayuhan nga ikahatag sa katawhan no. Timani kanunay mga igalag kapanyawan nga karong mga panahon na bawal magkasakit, mo nang ilikay nato kining atong kaugalingon. And of course, para sa katong mga tao nga adunay mga problema karon sa ilahang panglawas, ayaw na hunata nga mag-antos pa ka, no? Gumikan kay karong mga panahon na pwede na nga tagaan ni mong kahigayunan kaning imong kaugalingon nga magmaayo, mahibalik ka sa natural ni mong kalawasan. Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule religiously, ug sa mga kaigsoonan, kung adunay magaling kay problema sa mga panuhot, mga sakit-sakit susama sa kining ginatawag natong rheumatism o baka arthritis, matabangan ka, pinagi sa tong SED Panyawan Liniment Oil. Ang ato ang mga produkto mapalit na karon sa butika mga kaigsoonan, pangitaa lamang ang katong naay tatak nga SED Marketing or katong naay SED. Gumikan kay adunay mga produkto karon mga kaigsoonan nga nagpangalan gihapon og Panyawan, apan wala silay kasinatian nga taas susama sa ato ang SED Panyawan products. Mao ka lang kung magpalit kag Panyawan higala igsuon katog yung adunay tatak nga SED Marketing. Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Sed Marketing Products, sama sa Sed Banyawan Herbal Capsule ug Sed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlaw sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Sed Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, Sed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Sed Marketing, mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo, dihi?
3: Masinog daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, na dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: Gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Albay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: Huwag ka rin na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdagan lang
0: sa pangindahay sa duwag.

Tayad. Soundman, June Buanis. Ining tanan, atud ka na to sa SID Marketing o ni ining istasyon.

0: 2016, si Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay, karong tuig 2019, paminawa.
1: Sige, magkuhan ang radyo, kanang sige istorya atong panyawan lagi. Ito pag sige kong inom, naulian dito atong panyawan na, na magkagamay nga kota, balitong usa. Ito sa sige na kong inom ato, nawala na dito ang akong paminaw karong. Kanang panyawan dito, nakuhan dito na kong maayo dito na dito, alibyo dito, maayo dito kayo.
0: Usa ka follow-up interview kang Nanay Rosalia Bagasol karong tuig 2019, hatod ka nato sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Mayong hapon, ma'am.
1: Oh, may edad ka naman, Sabdiay. Apan kun mo maneho kagsakyanan. Mura kag si kinsa liguna og lawas nga maghari-hari sa karsada. Kinsa ka ba, ha?
0: Leonila?
1: Oh. Michael?
0: Ikaw yun lagi?
1: Oh, what a small world, Mike.
0: Yeah. Ug, ang imo bang husband ang tag-iyanin ng maong sakyanan? Kaya di kumutuong imo ha ka na.
1: Sa ako ka nang anak?
0: Oh, mao ba? Daan pagyugo dihang nabalaban na ako ang imong edad. Ganigin ikaw nga nag-iyanin ng maong sakyanan. Nagtuo ko nga si imong bana sa imo man di ang anak.
1: Uwa na ko'y bana, Mike. Biga na ko.
0: Oh, I'm sorry. Pero parihas ta. Biudo na sab ko.
1: Coincidence ba kining atong panagkita? How about mag-coffee una ta?
0: Ganahan unta ko. Kay init kani nagkasulti din is danda.
1: Okay, let's go.
0: Pero may kliyente manggod ko. Kauban ko sa sakyanan.
1: Atong iuban nga mag-coffee ta.
0: Ha? Kukuan ka ng maikugo. Businessman ka ng maong tao. Og nahibaw ka na sa mga business. Time is gold. Here's my calling card. Base nung magkasinabot kitang mag-coffee some other time. Or you can give me your calling card so I can give you a ring.
1: A ring?
0: Yes. Tawagan ti ka o mag-abot lang kita sa sunod nga mga higayon. Sa pagkakaroon, good. Importante kayo ang transaksyon ko nining maong tao.
1: Okay. Here's also my calling card. Mike?

0: tabuno. Ay, tama taon. Mabalik din si Mike Shikinan. Salamat! Sir.
1: Doon kulyat? Asa ka naman, ha?
0: Di ako sa luyo sa backseat, sir. Luyo sa backseat. Oh. O, usa may nitabo, sir, ha? Murag nulian may ginang naong atong babae tao.
1: Ay, pastilan. Pagkagamay na gini ay iskalibutan.
0: Ah, kay gano mo di ay, sir, ha? Kailan mo itong bay?
1: Oo. Uyab doon ako kaniyad to.
0: Oh, unsa?

0: Or you can give me your calling card so I can give you a ring.
1: Oh, those were the days. Wala kong natulala kaganina sa akong pagkadungog o word ng ring. Buta nga akong gipanghandoy kagpain ka ni Ato na iyang ihatag ka na ko. Nakita ko siyang nipalit og sing-sing. Huwag ding toog kong para na ko. Apan, sa lain ay babae ngayang ipakaslan. Apan, manuman ko. Inay nga kasuko ang akong batiun karon tungod sa ikibuhat ako kaniato. Higunog sa, nalintan ko naman ang nagkasakitan. Human ko siya ikita pagbalik. Huwag nahibawaan kong biyudo na siya. Oh, sa kanta pa. First love never dies.
2: Amada! Niya tawon ko, nag-uban ba itawon ta? Ayo pagkatawa na ikaw-ikaw ra. Pwede na kayo na, pwede na nimo i-share na ko.
1: Ayaw na lang, Auring. Kay tingalig masuya ka.
2: Ha? Eh, nga nang masuya mo ko, madam?
1: Kaya ko, may chance pang mahalin ang usap. Ikaw, wa na yun.
2: Siya na.

0: Oh. Ni ala kita Sir Goliat.
1: Oh, sir. Oh. Kung katona, uyap ka ni Antong Madam. Si Madam o si Sir. Bita. O Sir. Uyap sa dya. Nabuang naman ko. Nag-uyap sila kini Anto sa inahandong sa drog si Sir Mike ang amahan de indesherman. Patay ko buta kahanin kayong tanga, no?
2: Kung ang usa ka tawo hinay og immune system, dali ra kataptag ubo, sipon, hilanat og trangkaso, ilabi na karon, nagikabalak-an sa tanan ang bag-uhay pa lamang nga nakapagan nga virus, ang 2019 novel coronavirus. Apan, andam diha ang Z Marketing. Sila adunay produktong herbal nga napamatud-an nga makapakusog sa imong immune system ug makigbatok sa bisan unsang matang sa mga balatian. Mao kana ang Z Panyawan Herbal Capsule Plus Immune System Booster. Mao kana ang mga naka-Z Panyawan luwas sa balatian. Tatak sa tinuod nga kayuhan, tatak Sed Panyawan, ginama sa Sed Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Ha Plus, ang Sed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Mga igalang ison, maing adlaw kaninyo. Welcome na po din atong tulumanon sa mayong panglawas. Atod ka na to sa mayong kabubuton sa Sed Marketing. Kung ikaw pananglitan, igalang kapanyawan, aduna kay mga skin diseases, aduna ba ka kay mga pagpangatol, aduna ba ka kay naagian karon mga kaisunan nga sulabihan, kakatol sa imong panit nga dili nimo kayang agwantahon. Pagpalit sa Sed Panyawan Liniment Oil sa kamirakulo o milagroso na klaseng haplas nga bisan pagalig mga mikrobyo o mga fungi, mga higalang kapanyawan, wag tang ka ng tanan, patay ka na, pinagi sa home sa ato ang mirakulo. Kulo nga produkto ang Sed Panyawan Liniment Oil sa kamatang sa nipis apan sobra ka maayo nga klase nga produktong nga haplas mga igala ka panyawan nga bisan pagaling ka ng mga mikrobyo o baka ka ng mga fungi nga hinungdan nganong ikaw adunay mga pagpangatol patay kanang atong mga ginatawag nato mga gisunan nga mga ringworm kon bun-i aduna ba ka kay mga jack's itch kanang mga pagpangatol nato sa atoang mga singit sa atong ilok sa atoang mga tiil aduna ba ka kita ginatawag nga athlete's foot or kanang alipunga. Huwag tang kalantalan mga igalang kapanyawan kung kita makahaplas ato ang Sed Panyawan Liniment Oil. Timan ilawang nga basta panyawan nga haplas ang paliton katug yung adunay tatak nga Seed Pharma nga gidistribute kini sa Sed Marketing. Kana napamatud-an nga haplas nga milagroso. Maukadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Oh, I'm sorry, tita. Nga ikaw pa mismo ang akong gipaanhi din sa akong butik. Kaya, huwag yung kustamod nga mula agtita tungod aning akong problema. O, kay nga no? Asa ba'y problema mo, iha? Ay, warag maklose gid-on ako ining akong butik, tita. Oh, nga naman. Tungod aning health crisis ka atong giatubang karon, tita. Mahadlok namang good man duty ang akong mga tao. Bisan giskeletal ko na sila, pero... I mean, kanang gipapuli-puli na nakog duty ba? Pero mahadlok magyapon sila. Oh, kasad ba ni Ana iha? May man ang inyong negosyo, tita. Kahit ang aman sa probinsya, kay pharma ang inyong negosyo dito. Layo ra mo din sa city nga mo eh. Mas naapiktahan ng COVID-19. Oh, hinoon. Oh, maugani untay eh. Plano na ako nga mabalik na lang ko sa probinsya. Kay, gihugon-hugon man nga mag-lockdown ko no din sa syudad. Mulagi ko na, tita. Maong nangahadlok ang ako mga tao. O mas may patuod nga, mupauli ka na lang sa probinsya, tita. Safe ka pa dito. Pero si Sandro... Ay, usaka na sa akong tuyo kanimo iha. Taugan unta, tika, sa akong pagbiyahe. Kaganay na pa doon din, he. Apan, ikahibagong usab ang akong first love, iha. Unsa, tita? Pero sa dili pa ka na, ang gusto ko untang itawag ni mo, mo ang nahitabo dito sa imo gipapuy-an na mo ni Awring. Kay nakalayas si Gulyat. Unsa? Unsa man pagkahitabo atita? Gano'n nakalayas man si ni Gulyat?

0: Nice car, compadre. Ah, este, nalihimot yun ko na.
1: Madayon yan ang pagkakumpadre na to kung magminyo ng atong mga anak. May anak ka bang lalaki? Kay babae man ang akong anak.
0: Oh, compadre, di pwedeng ako nalay mga sawa si mong anak, sir. Dato ko, compadre, sir, ha? Og ulitaw pag yun.
1: Murag maglisod ko doon, Goliat. Kailan ka bitaw sa akong anak?
0: Mawang kamaldita ng anak mo, sir, kung ako'y masawa na. Kay kun musugo siyag bukas iyang baba, silyuhan man ako iyang ngabel sa akong ngabel.
1: Murag layo oras tinuod, eh, Don Goliat. Ari kong tasal duol kayo sa tinuod.
0: Sa sir, ha?
1: I-check na niyong sa kenal nga pahuwaman ko ni mo. Kay taw-taw na biningwaan ako palagana.
0: Oh, tuloy!

0: Sobra kabuotan si Sir Mike. Tiaw mo nang pahul mo ni Sir Mike si Kulya Tugsakyanan.
1: Mag-irmitan niya. Iyay, hinayal ang pagtangtang ang bindahis kung naong irmitan niya.
0: Gipalabanan man sa tao ni Silig, putos imong oo sa bindahi.
1: Maulagi. Gilingulinga rin ko niya yung istorya. Uga nagyong ko kabantay nga. Naputos na igmayo ang akong uos bindahi.
0: Tangtangon tani. Kay nawa ang kagwapo mo ani. Ugwa ni gamit. Kay wa ma uuwa mo kailad sa imong naibgan. Sakspan mo sa inyong drama-drama.
1: Ibitan niya. Unsa ron?
2: Unsa to, Yaya? Perte po kung paaka sa break at tumurag pa doon, mabangga naman to.
3: Niya ang usan ninyo kasakyan nanday. But the driver is not your father.
2: Unsa? Unsa among sakyanan pero dili si daddy ang nag-drive pa?
3: O lagi!
2: Kisa ni Ay?
3: I saw him. Nakita na ko siya. And he was doon, Gulyat.
2: Unsa? Ang ganto ng hambugerong dato kuno ay apan pubrig now ang nag-drive?
3: That's too much na sabi nga pagpanaway, Day.
2: Nga no, dili tinuod ni Aya.
3: Hari, tas tinuod. The question is, why is Gulyat driving your mommy and daddy's car?
2: Unsa? Unsa kang mommy o daddy nga sakyanan?
3: Yes, Inday. The Black Ford.
2: Tinuod ka, Yaya?
3: Yes. Come here at the terrace so you can see. Tanawa.
4: Dog!
1: Oh, ngano ka ni Juliet?
4: Bida, ngano og naunsa ning hitabuan sa amung lakaw ganin ng Sir Mike?
1: Kaya ngano malagi? May kakulian? Ika-drive na noong kagnindot og mahalo niya sa kinan nga ipahuam ni Sir Mike ni mo na luspad ka na noon niya.
4: Pepe na, awa ba ilay na naminaw na to, ane?
1: Sa may lain tumuminaw ang kitarman din eh. Ang sirmitan niya ang bruha, humanog tangtang si kong bindahe, niya tumtos luyo. Huwag naman magsusig na unsa ka, nga halos idos mo ang naman mo ng sakyanang pagpark.
4: Maulagi!
1: Kupay, di na imo. Nanaon po gino pagparking.
4: Oo.
1: Naluspad po gino.
4: Oo, kiki, sabi di mo luspad nga. Ano ni Dong? Nagkita mangunming mami ni mo.
1: Usa? Dinoy?
4: Sa karsada, nag-drive siya sa imong sports car.
1: Unsa?
4: Og, ni Apay. Kailan islas mami ni mong Sir Mike? O di ililang kay simple rang kaila? Managuya pa niya sila!
1: Unsa?
5: Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
6: Sed Panyawa Liniment.
5: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
7: Sed Panyawa Liniment.
5: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
6: Sed Panyawa Liniment.
5: O madala kang Pilipina.
7: Sed Panyawa Liniment.
5: Ang haplas sa masang Pilipino.
7: Sed Panyawa Liniment.
5: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Sed Panyawa Liniment. Sed Panyawa Liniment. Gikama sa Seed Pharma. Hinumdumi sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: pangutana kamari sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan o aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products. Tawag o text na.
1: Tawag o text na
0: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mokin ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
2: TTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
5: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Maying buntag, Sir JP. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang Super Antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyuhang tiyan.
5: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline base magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pag-isgutan na to, Doc Ramil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison Syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
6: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
5: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
6: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
5: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na irason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mopali sa mga butika.
6: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir
5: Correct.
6: GP. Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yun, usara po ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
5: Correct.
6: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, numubura na ang antioxidants. Pero kung broccoli, ganahan ko na. Taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa gyunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
5: Pagkataasa na, Doc.
6: Samo ta jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong paglawas, dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, ni Gross, daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kwan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
5: Unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
6: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubo ni Gross. Tan-aw ni mustaas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
5: Wow.
6: Mag-ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
5: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty si Jod matag adlaw for your adequate self-protection. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil oi saying maing lawas ang pingan,
5: dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagkayuti ay jud so sakit ipangihi ug ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Sa paon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon kong nalilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilab. Nami taon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya, maralag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
13: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
11: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
14: Bring health into your home.
8: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubon!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, ang may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
11: Sige, nag-haplas, hantod na uga na lang dito siya, sir.
12: Eric ko, kaya ba sa Rangani, Poblacion, 43.
10: Set Liniment Oil, napamatudan.
9: Living Testimonies.
13: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Clap your hands. Philippine Standard Time, alas 3.26 na sa kapunan. Ukamoy nagpaminaw sa DYP PSB to Radio 98.1 FM. Yes, kumusta mo rin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kutob sa mabot din itong pagsibya sa hanginan kalon. Karong nga mga oras, ano? Kumusta? It's September 22, 2026. Yes, sa mga nag-birthday na karin, happy, happy birthday. Kumusta man niya ang mga nagman sa Ray? Kumusta? And also sa mga nag-anniversary niya, sana all. Balog na guys, no? Naka-live na karon sa ito official account, Renew Santiago. Aris na mag-live kay Bati, kaya itong audio sa kuwain na live. O, nag-kuwain pa ito, nag-recover pa ito sa ito ang, PC sa ito ang live sa RYPSB to radio. So, mga nang temporary na kung sa, aris sa ito mag-live, diri. Yeah, ang iyo nga mga messages, i-comment diha sa comment section. Walay mo message sa kay walay. Ako account nagkuan. Naadiri, gigamit. Akong cell phone, akong gigamit sa live. Shoutout ni Dinden Supatan. Shoutout mo na, Sir Idol. Yan ayon si Ma'am Diana Lynn. Shoutout mo na, madam. May pagtanaw sa Facebook Live. Kuya, shoutout na diha. Shoutout diha karoon sa kuya, no? Dinden Supatan diha karoon sa Barangay Shati. Sa ilahang papapod. Mayang hapon, restaurant. And Kuya E. Alchardungog. Shoutout na lang po sa kuya, no? Say, pangalan ninyo ang kuya. Sound system. Nalimot mo, kuya. Shoutout ninyo tanan niya, no? Then, panog na sa ito ang live. I-comment na sa comment section ang inyohang nga mga kuya na. Ang inyohang nga mga comment, no? Nabili ka itong mga tubag diha sa itong pangutana. Oh, palawag na tubag diha. Kailain ka. Lisan og tinke. Sugot ka. Suman. Ako si Pearl. Pearly. Batawang Aliego. Shoutout na madama yung hapon. Then, mag-play tagsang. Wala mo yung mabati ang kuwan niya. Ang kanyang background sa itong live kay Pastilan. I-claim na yung Uncle Mets. Issue na sa datong account. Live ni Pariente, live na live ni Pariente. Gwapo parili ha. Ang palang tag-share niya mga langga. Saka itong mga nang-share niya, hangyoon o usak ka buwan. Hangyoon pag usak ka buwan. Karaa! Isumpong ni Gang Kuan ha, Sir Rimard Aliego. Asa, pahangyoon niya mag usak ka buwan. Imbes sa ka ilaw, sa kabuan siya. Usa na manay mo na maghihata. Dayon si Mercy Lou. Shoutout ba na Mercy Lou? I-comment at an address ng live Mercy Lou kaya hindi ko ka basta sa comment ha. Asa mo hang message. Nadayan mo, sugot ako kuya basta katong usa lang akong ipagamit ha. Na may ang reserva pag ipagamit. Ang original ayaw yung ilisi. Yeah, wala. Kala mo isakto. Nai-reserva. Mauna ang kamo diha pag kuana mo reserva kay para may pangbalabala ba no? So mo na tong topic ha anang kung hulaman imong partner diha ko sa kaadlaw kapalit kay 10k or 10,000 pesos. Musugot ra ba ka? Sabi musugot ra mo po na sila. Nawaya na lang magbatas eh. Ay! Dayon, ikaw diya pangita na diyang boards ha. Ati isa tabi. You shall not confiance. Ay, Jinjain Rosyana, shout out ibu diha. Wa na live these runs. Tataka mo lang ka eh. Ugma mag-live na ta. O karon, temporary lang kung saan niha. Jinjin ba yun? Ay palag nag-share na Jinjin? Hindi magsig pasanad ha? Joanne Labangon, kuya, pa-share ko sa kong mga anak na naasa kong Mama Emilia Labangon sa tuong kugon from Lahog. Then, musugot ko na pariente guwapo kung naa ko reserva pariente. Naglisod kayo ka sa usa. Naglisod kayo sa usa. Kita pag reserva. Pariente! Guapo pa rin yan. Then also si Remarge 5 Gomez ang idol of pwede registered i-5 million bisag usap pakabuhay na malipayon na sa ko, bahala na sir. Hello, kana idol. Sugot kayo eh. Dayan si Kuan, Sharat Tibor. Abadilla. Dili siya noon kumusugot kagamay anan kin. Diha, radha, ako believe aning Kuan. Ma'am Yang Yang mura to. Then also, shoutout din ni Kuan, paspasan nila. Huwag maara ka mo share these lines sa hi! Ako naman po na yung i-delete, inighuman. Share na niya, Jinjin. Sagad po. Shoutout, idol! Shoutout po diha sa taga Doy. Og ako ang idol, Boss Zorin. Salamat. Yes. May pagpaminaw diha, Boss Zorin Ligaspe. O na siya karun diha. Ikaw, kuya, musugot ka. Wa maron mamina, sugot ka. Ay! Musugot, basta wala siya. Pero na murag delikado. Di ba, kuya? Delikado. Musugot ka na siya sa imong atubangan. Pana kita ni. Oh ya, tomorrow guys, Triple 3 mau beri kesan tahan para semua sponsor. Please stand by dapat ya. Kini seri Rise of 98.1 Beta Radio.
1: Living Testimonies. Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ang sugar o ganang nakuibak po sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
2: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Huwag na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to nagawas sa gitong bakto.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lichemen of Legend, Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa little bit of lichen belly og yempo. Tatay lo isa little bit of lichen belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: V-tron. Subok na!
5: Ang madami sa V-tron ko, yung gagaw si Duno, tumuntay ang anak nga, may kansiro sa V-tron sa dugo. And may tayo palitan namin yung V-tron, okay, nakukuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya, nakatarong na siya baklay, kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa V-tron, gana na kayo ang tulog, di na siya magmasamata.
1: V-tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
9: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa atoang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
10: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang maurag yung hindi pa inoon pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang duha na ko kaapo isakitan sa tiyang gilantan siyempre na ama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos sila duha po duha na ko kaapo o nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGFM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
11: Taga asa man ka sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay daghang salamat sir.
10: Ay, thank you. Salamat sir.
7: Miti Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
11: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
12: Uy, ipahulay lang sa ladong hoy, kaya ako lang sa'yo maghita og pamaagi. Inala sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
11: Unsa man ni Day?
12: Nerveflex capsule. Nadungog kumaguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi kagahoy.
11: Maglungago kay mo trabaho ka ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi, Day. Unsa to, Day? Nerveflex capsule.
12: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligo o patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
13: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Miti Radio, Dayday 8.1 FM. Dayday 8.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement.

0: nga suking butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: ug pagpamhinot sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya
2: ang diabetes.
3: Mag-DTX 500
2: karon dayon.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong gut.
2: DTX 500.
1: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: Kasunod siya sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may ikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko, ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Kaya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Kaya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, ngalain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Tatay Loy sa Lechon Manok Lechon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
1: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Serum, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Serum mas high itang memorya, mas

0: Ayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmayra ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagpong problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Paminawa ang testimonya sa Lola Masyong Tiki Tiki.
10: Mayong buntag, Nay.
11: Mayos ang buntag.
10: Kinsa atong pangalan, Nay?
11: Si Morita.
10: O taga-asa ta?
11: Morita Brason na taga Peace Corps.
10: Pilay edad na to, Nay?
11: Si 23.
10: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Lola Masyong
11: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalamanog. Lumanog.
10: Easy Lumanog.
11: Easy Lumanog.
10: O sa may mong masturya ni Nay sa Lola Masyong Tiki Tiki?
11: Atong ikistorya ni Lola Masyong kay naka inuman ko probargil try lang na ko kay naghamon kong nabati sa radio sa inyo ha din istisyon nga mahayo ko no di ingko nga mo palit ko no kuana. Karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantong bag alauna alas dos na lang di ko katulog. E ko, pag inom na ako kay nipalit man ko ana ni inom ko sulay giduha ka kutsara na ko dahil kong tulog for kalas ginoo na kuan ko nakatulog ko ingko maayo man di ay gyud palit gyud ko mahurot na pod ni makakakita ko kwarta. Unya, ingon ko na, naingon ako sa ko mga may amiga, ipamalit mo, lulumas yung inindot, di, kayo di, ay, anak ko ba? Ingon pa sila na, wakoy kwarta, uy, paningaagi niyo makapalit mo, basta kanindot, di, kaayagin ng lahang mga products karon anak ko.
10: Ya, yeah, karon ay, swerte na swertean, pasit ka.
11: O, karon niyan ni Katong Bernice, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan ginakong makadaog ko. Engko, mahadtog ko, masigwa ko kadumdum. Agyatura ko sa motor cab, diya rin mo sa may siminto, naglakad, nagug ko pa, ingon din, utang na pa, di ko anong nagtrabaho ng kili. Doon asa man ng station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat na aran, maumong kayo, mingalan. Amoto, ningon, ay kumayo. Oto, nakasulod ko din eh.
12: Makadaong
11: naging. Oo, salamat sa ino nga, naka, nagtagoan ko sa kong entry, naka nahulbutan din in town.
10: Ano sa man yung reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
11: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuami ni Father, kanumay, kay na nagkuan mami magabi iba, magrosaryo man mi ana. Nawa pa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa may nagkasuhod pang hadjin ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingon ka na eh, nakadaw ko, ha?
12: Diyan
11: kasi simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, naunsa ka, oy. Ikaw na kanao ko, salamat sa ginawa kanao ko. Alah, pati, alah, alah, kanao, nagkarit, pantay ha, mamarato niyo. Ingko, mamarato ko, sa ako'y kwarta, alat lang, alat mapapat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya. May-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin kong ipirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magi ko nga maayo gyud kay wak mukoy laing gyud kitong mar maoro mga lulumas yung mura gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
10: Sige, daghang salamat nay.
11: Salamat.
13: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah, man.

0: Yes, ang saya-saya time check guys. Alas 4:12 na. Again, 4:12 in the afternoon, no, sa gapon ko muna po minaw sa YPSB to radio. My name is DJ Ranz. Yeah, welcome sa karong oras, no, final hour sa itong program, karong BT Musikahan. Pasensya kayo kay na ay gamayng power interruption ganina. So, continue na ta karon. Kalit raman yung pronoun. Ay, nako para ito din sa tuwan nga mga greetings, no. Shoutout diha karon ni Ma'am Mercy Lu. O, may hapon ni Madam. O, gasi mo ang mga kubanan diha, no. Then, also shoutout din ni Supatan. Shoutout. And also ni Myra Cruz sa Balugtong po. Shoutout po from Montalban, Rizal. Good afternoon, tanan niya sa Montalban, Rizal. O, may hapon niya. Shoutout din siya, eh. Sa from Lahuga. Okay, thank you so much, Ma'am Joanne Labangon. And also DJ Renz, Nenel Monsanto, Lailihay. May hapon in tanan niya Mary Ann Morda. Good afternoon, Malibadam. May pagtanaw. Then, sugot ka rin siya, eh. Ibeligya na to ni si Frank Flores. May pagpaminaw niya ni Frank Flores na karon sa Carmelo, Tuburan, Cebu. Shoutout niya ni Juan po, no, ni sa iyang kauban si Juan, si tawagan ni DJ, si tawagan ng mataao, eh. Nalimot man ko, eh. Ay, parang natatari sa tong kuan. Shoutout din ni Mercy Lu, my friend. Busy day ka. How are you doing? Inya request kong song, DJ ng aking radio. DJ ng hello, good afternoon, diha, my friend. Shoutout ko nila ni Milita Pautan Jimenez, Arlinda Lorigas, and Ana Munares. Shoutout ko ni Ana Moral, Nia Joreto Marcy. Shoutout ko DJ Ranz, guapo pero macho, guapo. Balik mo niya. Shoutout ko ni Jarek De La Cruz. Shoutout ko ni Jerome Jaka. Thank you so much DJ Ranz. Shoutout my friends sa Facebook. And thank you so much. Okay. Subli niya na ikuan na i-review niya na yung mga message. Ma'am, kayo magpagbalay. Ito sa tapos salamatan naman nagpalay sa itong program mo ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Edad 1 hanto 12 anyos, karon nga halos adaw-adaw na yun nga kauban sa to ang mga anak ang cellphone, no, tablet o computer. Importante yun nga to ang hatagan o patagad ang ilang mga mata. Ayaw ka bala ka, kaya niya na ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Na kinalutin na siya sandina, DHA, zinc, vitamin A, C, and E. Pagamon ang extract na mao ang importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata o pagsuporta sa maayong pananaw. Labi na sa mga bata nga sige ubasa, nagtuorn, nagamit o digital devices ang lutin o siya sandin makatabang ang pagkatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA o zinc, ano? Uban sa vitamin A, C, and E para sa dugang suporta sa adaw-adaw nga pagkatiman sa mata o maayong pananaw. O syempre, adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayo gyud nga sayo panang atuan ang hatagan og maayong pagkatiman ang ilang mga mata sa tuang mga anak. Mga ginakaran kung nangita mo og dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata, ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids, sa produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Salamat kita karon sa ano sa Saudi Arabia na may pagpaminaw ni may pagtanaw ni Ma'am Diana Lin. Hello, Ma'am Diana Lin. Diana. Paspasa sa oras, eh. Alas 4:16 sa kahaponon. Another break para sa mga sponsor. Please stand by. This is DYPSB The Radio. My name is DJ Ranz.
1: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko sa ospital, yung dahil nabugos ko ginhawa. Ang pasag doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Ang akong pangita na sa dagat yung ganun ay mutong natunugan ko na bikil. Ang mo itong ibabaw may akong immune system, tinugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Di gamit itong di-instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Orlando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Ang Kogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Kogon Herbal Capsule. Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Pangalan o ga-address, ma'am?
3: Alis makabasag, agalinabo, balingasag, misamis oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang habla, so niya, kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom, gutom, ipalit ko, naulian lang akong kabuyo niya, ayaw na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki.

0: Celebrity Beauty Show.
1: Ugo ba nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
2: Eh okay ma'am, oy, nagulak kay kung na nagmigot-got ya may iba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit lang ako isa-isa lang, nakuha ko itong ganagad may yakuan ma'am, sunog, katong sunog gani nga. Pino, ilisa, o dilakbos.
0: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DJX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
3: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
7: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
8: Mga sige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
9: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang hasta nung anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran na isakitan siya siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na uli ang yun yung sakit siya yung tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan siya tiyan gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon luhan ako kaapo. Kung nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM o kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daga kay salamat sir.
9: Ay, thank you.
8: Salamat sir.
3: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: BT Radio 98.1 FM.
6: 98.1 FM.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
14: Kugihan ba?
15: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
14: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: ET Radio.
11: Mga kabiti, alas 4:27 na sa gahapon. Gahapon ko mo na pumunta sa YPSB to Radio 98.1 FM. And ato na yung pasalamatan, no, ang Man Health Beauty and Wellness to Brian. No, kung isa ito yung ganahan di ha magpaputi. Ganahan di ha magpakini sa ilahang kutis. Sana all. Pero ang ato ang Man Health Beauty and Wellness to Brian. Na available ang ato ang product sama sa Reverse Collagen Coffee, Diabetico Insulin Coffee, and Reversa Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, and Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and also ato ang Reversa Collagen Soap, Immaculate BT Absarum, Gluta Soap Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion Mana Powder Detergent. Also available lang ito ang Sulfur Mana Toothpaste. Then mga humot nga scents, no, mauni ang Vanilla Valor, Rujo Fuego, and the Chola Princess and Chola Bubbly. Then also atong Apple Cider Vinegar Melatonin para sa dili katulog or dili katalong utulog, and Glutafari Maxiderm It's Defying and the Virus Oil. Vitamins for kids available part, no, and I Height Q Physical Growth and Brain Development, Vitamin C Multivites, no, para sa itong mga kabataan niya. Ito alang, ito ang Mind Health Beauty and Wellness Tuburan na amimutang sa second floor, Arias Delgado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Doon alang si Ma'am Ginesel Talido Tika ang ito ang staff di akaroon, no, ang ito ang tendera na guwapa sana all, guwapa. Mukuan, mag-iit mo glow up basta mag-Mind Health Beauty and Wellness. Sa panggihwat, no, atuan na. Then, again, atua ang atuang Man Health Beauty and Wellness. Abli na sila everyday, Monday till Sunday, 8 a.m. until 8 in the evening. So, sa katong ganahan po mag-reseller, mudawat po sila. Isip ka bayan sa Man Health Beauty and Wellness. Inquire lang mo sa ilahang Facebook, Mana Tuburan. Oh, pwede kayo mong message diya, ha, niya. Ganahan mo, visit lang mo sila ang office kay aron na masabutan. Ganahan mo diya magdugang negosyo, no? Dugang income sa inyong adlaw-adlaw nga panginabuhian. So, kitang tanan, ganahan ta magpaputi. Sa pangihwat, atuan na. Di ba, Burns? Parian din, salas ko po, Thinking Out Loud by Ed Sheeran on the play na gini mo. Thank you. Yo, welcome diha board sa Ola Espanilla. Then, dili sa kuang kuan. Shout out again ni Sir Remart Cinco Gomez and also ugma nako mo kuan. Okay, ugma. So, ang atong ganahan diha mo kuan ha mo message ari lang message sa kuang official account Daniel Santiago kay wala nako ni. Ako ning off on live. Okay, mo gapon. Burnouton ba? Pero ay wala na ako nag-usap mag live, ha? Still sa surplus, asa naman ako ang request, ha? Kung magi ka nag-message ako, ha? Asa naman ang request, be? Pabunal, ay. Looya, gir-run out na po. Ay! May inyo adya, wala. Kwan, Agnes! May run out ni Agnes? Amuar din ni Agnes. May run out sa ni Cruz di ay. Ya, tayo ay syarat yang-yang murato asa dini siya noon ko din siya kagamay anang tinki. May hapon, Ana Moral. May hapon din si Pogi. Sana all. Ikaw din sa mong sugod ka. No? Sugod lang din sa para dili nakabalian. Di na balian, kung ano na lang, kanang, sa may sunod, kanang basig, kanang himuod ng siyakoy, anong isang asawa. Lukot-lukot to yun ba, no? Limor na po, sa may hapon, bro, kung ikaw, bro, musugot ka. Huwag nagkitaan yun ba? Good afternoon, din siya, siya ako sa may son, Leah, Horito Marci, diyan sa Quezon Province. O sa Tanan, Taga City, Abad, niya request kong song, One Moment in Time, but, what day? Thank you so much for this rant. You're welcome. Yeah, Chris Amin, shout out ya also sa... Okay, mana ni? Sa ubos ng bahin, si Chris Amin na adri, si Mary Ann Morta. Salamat kayo na marami yung mamha. Then also, Evangeline, may hapon din siya. Nagpaminaw ko ng permit. Dres, bragados ko, suka yung radius sa akong tindahan ng gamay. Salamat sa pagbasa rin siya rin sa iyo. Welcome. Then, pariente rin siya rin sa ang mga dani. Salamat kay pariente boards parilya. Thinking out loud. Pero shoutout din na niya boards. Yara yung mga song request.

0: 89.1 BT Radio
1: Vitron. Subok na.
2: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, sa Mongga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. E, tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguli siya mutulog mga gabi ya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maayon naman sila mga tulog, maayon na sad mukaon.
1: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Taday loy sa lechon manok lechon bali oga liyampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-isay mong panit, o kung kanunayon ni mo kini o gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Das bang imo blood sugar.
8: Ato na kami diabetes.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Ang DTX 500.
7: Ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: charantine.
8: Nga kapo mo po sa coco.
7: Visine.
8: Controls blood sugar.
7: O polypeptide.
8: Nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500.
8: Highly recommended.
7: Sa mga eksperto.
9: Mabalik sa pinakabulga butikin sa yung
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki. May yung Inon. Ipart ko kang Merry Christmas lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha. Di pong juk ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, tutukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM.
13: 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oba!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.
8: Your music, your request.

0: 101.1 BT Radio.
1: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka na ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, lintano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag ug kayuhan among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
6: Ug ania ang natabangan sa lolomasyong tiki Tiki.
7: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
8: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinimong horan nga isa kita sa sekena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di painom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isa kita sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka sir?
8: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat sir.
8: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ay, labadas akong ulo, oy. Nga anong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
10: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot?
11: Ayaw pagkumpiyansa.
10: Basin vertigo na na.
11: Pagtumar sa Verticare Capsule.
10: Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
12: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-verticure.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
18: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo!

Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Mati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, Magmayrakov.

time siya guys, 3 minutes before 5 o'clock. Warate kong oras na salamat kayo ayos sa inyong pagpaminaw Luzon, Visayas and Mindanao. Andun pa po na porn, I don't hope nga wala'y burnout. Pero ay kanag namayal kita kong oras ng adlaw. So, upa na lang po na yung so request. Shoutout niya ni Ara Monares. Ngayon kag-request niya, late naman kay kamamay. Diyan ka manggikan kanina, ana siya, mayong hapon ni Zranz. Mayong hapon ni Zranz, kay imo gi-play ako request, dugay na ko gi-paabot, salamat DJ, one moment in time, okay? Humana din. Uy, nag-request po si Kuande, ane si Orlinda Lurigas. Oh, walang timingan. Oh, inyo harap itong duha ha, sao ilan ito niyo. Shoutout niya ni Kuan Mercilo, ugwa na lang yung mga request ma'am Mercilo. And kisa patay na ngayon ni ha, okay? Iwa tayong oras. Sa kaos ng station manager, Inger Fernando Mangubat Jr., also to our program director, and she is also our radio station assistant manager. Shoutout to engineer, Naomi Sendiente Bahaw. Also, kaoban din ni DJ Bunny. My name is DJ Ranz. Bye-bye, ambing mo.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ngayong hapon ay,
2: may nga po ni Jose.
1: Kasi yan itong pangalan?
2: Ang pangalan, yun na palang kita.
1: Kailan naman itong edad ay?
2: Stintay 4.
1: Usa man imuhang ikasulti sa itong apong doktong lulumasyong tiki-tiki?
2: Ako ikasulti sa inyong group. Ang doktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay inunin mo. Gaway akong lawas kaysa unang panahon. Malipong kong galit. Ito sa paon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasa paon ko. Tignan ko, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kukutukto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasa paon ko. Dugay-dugay, gisuka, gina ko, ang tanan akong kinaon.
1: Tapos naulian ka?
2: Nalibang ba dyan ko? Kalibang gina ko, so ko kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pawaay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
1: Kung sa mga imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
2: Ah, maayo gid ang namati karon ug may basta sila nga lain lang kutukuto ni maralag malipong, yung ilang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay imnon. Imnon ni muna. Lipo jud kam kaon. Ang akong tayla babuntat lipo kong kaon. Giinom jud ko anak lipo kong kaon gyud sa iyong mata. Mao ni akong ginainom.
1: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
2: Oo, lami.
1: Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Okay, nagkasalamat.
2: Nagkasalamat, sir.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: BTV Radio.
4: You are now tuned. Okay.

0: Good afternoon, it's now 5:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. Dayday 8.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, kilag, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano may sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamanghuran nga isa kita niyo si Kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian niyo rin yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian niyo siya. Kung ang duhan ako kaapo, isa kita sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian niyo sila ng duhapon, duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Thank you. Salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap, lapot mo.
1: Ukal ang bantog na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
12: Ay! Welcome sa Usap sa ato programa Hudya ka sa kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudya ka. Shout out ya kaninyo, kumusta mo? Ay, shout out! Ingon man, shout out po da sa tuwang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuwang pagbiyahe, mga kaudyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsatag sa kama Pinoyanan. Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Dato yung numero, mga kaudyaka, ikualan ninyo be. I-dedicate sa inyong mga dingding, mga kadyaka, para di dali mawa sa inyong cellphone. I-text ang... Shoutout sa mga nagamit at mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Memores na gindin ako, mga kadyaka, ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero kuha na sa kundila. O niya, kamo po, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha. Masulod naman na sa inyong alimpatakan. Makabisita mong mga parmasya. Makaagi baka mong mga parmasya. Makapangutana mo, kunabay, Memo Smart, Nature's Gift Memo Smart Syrup. Nature's Gift Memo Smart Capsule. Nature's Gift Verticure Capsule. Ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man ang itong Nature's Gift Nerveflex Capsule. O baka Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang atuang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Balikon ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kagalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya, mga kaudyaka. O gusto ninyo itanaon, mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kay di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. So may connection sa akong programa na gimingaw ni mo diha? Base na na kay gasaitan diri sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

yun niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katupitaw na patukar na ako tong ikaw na ang bakit lab. O daga na nag-request. Unya kanina po da kong gipatukar. O nindot kayo sonata ba? Ay na tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalo ko nga na yung mga hawak diha nga ng nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga nalukot? Adlo ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? Oh, basin bayag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka labi na kakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balansis, panlawas. Ang sulbad ni Ana mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka kung nabatian ninyo nga misayaw mo nya kalit ka lang kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitong mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na niya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Karo ako may mong banggaon nga ga? Diti, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat gyud mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na pud ga reklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Oga, syempre po di ay naapot ay gitawag mga kaudyaka Nature's Gift Memo Smart Syrup oga naapot ay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikin siya oga advantage mga kaudyaka kung kanang bitong kuan mga kaudyaka kanang natay. Naatay kanang sideline o pang-income. Discartes life. Yan labos na lang, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, di mag-reklamo ka. Lord, pwede kwarta na pwede paduol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buhot akong gakadawat. Lord. Basin lang, Lord. Ganahan ka, Lord. Kwarta na po. Grasya na po, Lord. Bimrag, puro naman yung kasakit. Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga na yung mga panahon nga kapoy nagigayon naunaon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atoang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na yung giingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man. Ay, lahi yun ang dato sa nagtigom. Ay, ako bitaw Antonia, dele, bigin ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao, ragi ko nga ginhawag yan. Parang... na, di. Wa kay natigom nga kwarta, niya nagtigom, rakang kalagot sa imong isig katawo. Na! Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga Navy, ma'am, paliog, itukas. Ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am gapaminaw sila karon ma'am salamat kay ma'am itukas. Unsa na nga word ng itukas murag sampit man siguro na no. Grabe po kag mga words te ama na nga lugar te.
Shoutout sa itong mga kasundaluhan. Shoutout niya kaninyong tanan, ha. Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sa inyohang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay di ko kasabot. Si ma'am, sige, yaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Parihara man lang kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga suguon ni mo. Imo pang itulotodlo ang agtang kay wakasabot. Muingon din ta nga, ambot, imong bata ka, oy. Asa mapukan na liwat, imposible sa ako, ka-bright na ako. Ay, Laughlin Candidair, shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngala na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet diyag, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. O sa may ngala sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout na kanin yung, kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Ka-cute ba din mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, ani, cute, taba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak, para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila mag-luya or makauna-unag menu ba, o sa'yo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, yun na, ma, pwede na ako mag-menu, ma, kaya di na lang kung ma-eskwila, kaya maura mang giyapon. Kaya na lugar kayo mong anak kinder o niya gusto na magminyo kayo maura kuno giyapon. Maura magyapon, mga eskwela tama, maura giyapon. Ayaw, dapat na ay kuhan ang imong anak mga kaudyaka, kanang kadasig ba para siyang future. Kung naamagod siya ay matunaan mga kaudyaka sa mga butang, sa kanabitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka, mahitabuan na mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot? Unang dapat inyong bata kabalo? Niya, dawig muda ko na inyong bata mga kaudyaka nga huwag natunan o niya, sige lang pangaway. Huwag nga din nga, huwag narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am? Mangutana kasi mong anak, narong ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am? Mutubag din bata, alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porkit na mong siyag tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay na, pun nga bata. Uy, haman na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Inaana man, manulte, mangaway man. Dapat na kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Okay, tapon mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga atong tagaan o gigayon ang atong utok na makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesya na ka? Do I know you? Kung inaala magaling pag-artista na lang kay hawod man kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa to ang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminders sa itong kinabuhi nga pwede na to balikan. O di na to sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout ni kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal.
Oh, shout out kay ninyo Antonia, good PM. Wag gid siya nagpaila. Oy, good PM, kasayang ani mong text. Oh. Antonia, podyaka kus makam family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle makam des Usamis Hospital. Kika remix sa Tralala. Shout out kay ninyo ha. Kani bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kodyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik. Kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya ha, kay... Oo, oh, naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luwag yun yung taon ko mga kodyaka. May mga panahon nga din ako maapas. Oh, namo yung uban mga kodyaka nga... O, oh, magsendog joke mga kodyaka nga... Nay kapariha... O, nay kapariha ba? Dinumanan akong basa. Ang may tabo magod mga kodyaka. Mura ka balik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Give Mema Smart Capsule. Pagpakayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mayang performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa gitawag ng Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man? Barangay hall? Unsa man ang hall? Shout out, ya, kanimo. Karon pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama, ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha, nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kugangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Wa mo'y kapuyan na nagkantaha. Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog daw na kinatong katulgon dala eh.

Antonia, shoutout Rosita, boy na kosa barkatan. Kada adlaw gidintaon nga paminaw, gay dayda paminaw diya sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina pud ko Antonia, pansina. Kuya ni uban kay mohilak naman diri stek.

Naa kunoy duha ka manag amigo. Si Pedro o si Lucifer. Grabe pong Lucifer gyud. Hingon ni Pedro. Oy bay. Wa man tay lingaw bay ba? Bay, wa man tay lingaw ani bay. Hingon des Lucifer. Lagi bay wa gi tay lingaw ani bay. Bay wa gi ani bay tay lingaw ani bay. Ay kabalo na ko bay. Inani bay, ko makatagan. Ne ang alan sa kong mama. Kung matagaan ni mo ang alan sa kong mama, tagaan takag 20 pesos. Ha? Kung makatagaan ko sa ngalan sa imong mama, bay Lucifer, tagaan kunin mo 20 pesos. Dawi bay, unya lugar bay o kuan bay? Mapilde ko bay. Ay, kung mapilde ka bay, ay, labay ta magiganang lapok nga puno sa hugaw sa kabaw ba? Oh, rege! Basta raman ka naka-jokoy ako, latahon ko ng tingkoy ni Marun. Naunsa naman na yung tawo ni Oy! Shout out ka ni Mo Antonia, bibito ni Mo Antonia. Oh, abibita ni Mo Antonia ni Agi ang wakwak dire. Gisagitan ako. Sana all gipalaag. Hala, kuyaw sa ni mga... Kuyaw kayong mga kuan karon mga kodyaka ba? Kanang mga millennials ba kay... Makadlawunan sila sa ilahang kuan? Sa iyong paglatagaw sa ilang mga utok? Napabita balbal kay nakadlawunan mga kodyaka. Mata pa sila. Niyong balbal. Kwak, kwak, kwak, kwak, kwak. Ingon ang tao ng millennial. May pakagi palaag. Kanya ikaw gusto rin kang mahimo kang potol na imong kuha ng lupad ka.

nindota ka ayo nga sunata mga kabdiyaka. Bakit sa magbagutbot ba? Ay, magigimbot na lang! O natay gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English bagus ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. Oo, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex. Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo mga kodyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kodyaka? O, may bawan ninyo kung namin problema kung napitang haway ang inyong lawas. Kanya, urang nega tusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit. O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga, saan naman niya akong kuhan? Haway naman noon kayo ning wamot ako'y gibuhat. Nga nung haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka sa inyong mga kaugatan. Kanya, bitong gaminhod imong kamot o todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay, napunta kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Lako na ibawan lolo, nangutana yun in town, unsa kayo ito'y tambal, Antonia, atong kuan. Katong di kabawas, kay bisan unsa na lang, hurot na ang kapaya sa mong silingan, huwag niya po kabawas. Bibilin maglangit, shout out to Christian Azenyes. Yang mamas Cherry Lisa Agripo, Jolie Ansel Sapil, Solpicia Sangwals Kauswagan Dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian. Pila ang kape. Ang kape mga kodyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Mo ni say kape mga kodyaka, kaning Nature's Gift Purple

0: Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na god, uli nas akua, o magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta, mura nag iyang ex mga kaudyaka, wala sige balikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay, mong kalimots, gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha, para ni sinyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, waman in taon kagipahila, ayara magluha in taon kung muhabri ka sa imong pitaka, naray sulbad anak mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmay litra, dili, oh, kana bitang dali ra ka puyon ang imong mata o na dili nakakaklaro. Hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. O niya, pula ang imong mata o irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kayo ni siya mga kaudyaka, uy. Nakanindot, ani, puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang mag-suporta simsog na pananaw papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus ka ni mga idaran, oh. Kailangan ganyan ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang siyempre, kining aras, kining programa, gato ganoon to sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Vertical Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerflex Capsule, og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gini, the Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahangina!
1: 98.1 BZ Radio.

pesos kada litro ng fuel discount sa mga pampublikong sasakyan. Itinutulak na gawing 20 pesos. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lubhang nababahala sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Ba sa ilang komunidad sa Pampanga, tumambad kay DPWH Secretary Vince Dizo. Iba't ibang flood mitigation projects ininspeksyon ng kalihim. Sa day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinresenta ang mga umano'y kontrata sa gobyerno ng GenCorp na pag-aari di umano ni dating China Envoy Jaime Cruz kabilang ang sa Davao LGU. At filing ng Certificate of

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang inirekomenda ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 20 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga pampublikong sasakyan.
1: Ngayong araw, nagkabisa ang panibagong pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya naman pagtitiyak ng pamahalaan, sisikapin nilang hindi maipasa sa commuters ang pasanin ng mataas na presyo ng langis.
0: Sa ilalim ng fuel subsidy program, hanggang 150 liters kada linggo ang pwedeng i-avail ng bawat operator o nasa 1,800 na savings bawat linggo.
2: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
0: Nakatakda nang isumite kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rekomendasyon sa pagsuspende o pagbawas sa excise tax sa produktong petrolyo. Narito ang ula.
3: Patapos na po. Ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week, ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
4: Yan ang pahayag ng Malacanang hinggil sa inaabangang pagsuspinde o pagbawas sa excise tax ng petroleum products sa harap ng pagsirit ng presyo nito. Bagaman hindi patiyak kung ano ang lalamanin ng rekomendasyon ng economic managers, pagtitiyak ng Malacanang.
3: Kung kinakailangan po talaga, ito naman po ay agad-agad na action ng Pangulo.
4: Yan ang inaabatan ni Larry lalo't umabot na sa mahigit 100 kada litro ang gasolina. Hiling din niya ang taas pasahe para naman madagdagan ang maiuwi niyang kita at hindi lang mapunta sa boundary.
5: Malaking bagay po para sa aming mga driver yun. Kahit papaano po, siyempre, kung mag-uwi ka ngayon, nag-uwi ka ng 500, kahit papaano, madadagdagan po yung kikitain namin. Sana po payagan.
4: May kaparehong sentimiento ang samahan ng mga provincial at city bus operator. Kailangan daw nila ito para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Bagay na naiintindihan at batid naman ang pamahalaan, kaya hindi isinasara ang posibilidad ng dagdag pasahe. Pero hanggat kaya raw, pipigain muna ng gobyerno ang mga resources para umagapay sa mga apektado. Dahil alinsunod sa direktiba ng Pangulo, kailangan itong balansihin.
3: Akin din pong babanggitin itong sinabi po ni Secretary Giovanni Lopez. And I quote, pinipiga pa muna natin ang gobyerno kung ano pang pwedeng gawin para makatulong sa mga chopper at transport operators na hindi ipasa sa mga commuters ang pasanin. Kung pagtaas ng pamasahay ay sana maging last resort natin. Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR initiatives para maibsan ang pagtaas ng presyo ng langis tulad ng fuel, discount, free toll sa mga buses at napag-usapan na rin sa uplift meeting last week with ES, Ralph Recto, ang targeted subsidy para sa mga transport group sa pamamagitan ng AIX.
4: Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng subsidy sa mga chopper, toll exemption para sa provincial buses, extended PITX terminal fee waiver para sa PUV hanggang matapos ang taon, libreng buwan ng terminal fee sa 86 transport terminals sa buong bansa at iba pa. Kasunod nito, ipinunto ng palasyo na hindi kontrolado ng Pilipinas ang mga gulo sa Middle East at nakatuon umano ang pamahalaan sa mga hakbang na maaaring makatulong sa mga maapektuhan.
3: Hindi po kasi sa ngayon inclined talaga na magtaas ng pasahe or pamasahe para sa ating mga kababayan. Pero hindi po naman sinasara ang pintuan patungkol po dito. Hanggat kakayanin lang po na ibigay muna ang tulong sa ating mga chopper sa transport na sector nang hindi tataas ang pamasahe, yun po muna ang ginagawa ng administrasyon. So, pero tuloy-tuloy pa rin naman po ang pag-aaral patungkol dito.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
0: Inilatag sa consultation meeting ng ASEAN Economic Ministers at European Union, UK, India at Russia ang mga programa para lalong mapatatag ng kanilang kooperasyon at kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binigyan diin ni Department of Trade and Industry under Secretary Alan Gepti ang kahalagahan ng pagtutulungan ng rehiyon sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at kasaysayan. Sa naging consultation sa pagitan ng ASEAN Economic Ministers at European Union, sinabi ng opisyal na nananatiling malakas ang pundasyon ng dalawang regional bloc. Noong nakaraang taon, pangatlo ang EU sa pinakamalaking trading partner ng ASEAN at pangunahing pinagmula ng foreign direct investments. Ayon naman kay European Commission Director General for Trade Duarte Jorgensen, umabot sa 275 billion euros ang naging kalakal sa mga produkto noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 139 billion euros ang naging kalakal pagdating sa mga serbisyo noong 2024. Pagdating naman sa foreign direct investments, umabot sa 31.3 billion US dollars ang pumasok sa ASEAN mula sa EU. Handa rin ang regional bloc na palalimin ang ugnayan nito sa ASEAN.
7: ASEAN continues to play a central role in the European Union Indo-Pacific strategy. You are an extremely dynamic region with which we share very similar views on many of the most important issues that the world is currently facing.
6: Sa naging consultation naman ng ASEAN Economic Ministers kasama ang United Kingdom, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na malayo na ang naabot ng kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Britanya. Anya, sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya, mahalaga na ituon ang pansin sa mga praktikal na pangangailangan ng mga negosyo tulad ng mas mabilis na kalakalan at tulong sa digitalization at green transition.
8: Geopolitical tensions, energy uncertainty, shifting trade policies, and supply chain disruptions are making it harder for governments and businesses to plan. At the same time, technology is moving faster than many of our rules and institutions can keep pace with today. We may not know exactly how the global economy will evolve, but we know what businesses need from us.
6: Para naman kay British Minister of State for Trade Anna Sarwar, nais ng kanilang bansa na maging pinakakonektadong ekonomiya sa mundo. Ayon kay Sarwar, mahalaga ang ASEAN sa UK at sa mga mamamayan nito. Kusang ibinahagi nito na umabot na 62 billion British pounds ang naging kalakalan sa pagitan ng UK at ng regional bloc, habang pumalo naman sa 9.1 billion US dollars ang naging foreign direct investment nito sa ASEAN noong nakaraang taon. Dahilan para maging pangpito sa pinakamalaking investor sa regional bloc ang UK.
9: The UK continues to work with trusted partners including ASEAN to ensure we tackle the most critical of issues, including economic resilience and security. Such work is vital, and respect for the independence, sovereignty, and territorial integrity of all nations is critical at such a fraught time, in line with our and ASEAN's charter values.
6: Sa naging ASEAN Economic Ministers India consultation, naging paksa sa pagpupulong ang pagrepasos ASEAN-India Trade in Goods Agreement o AITIGA. Nito ay nagpahayag si Indian Additional Secretary of Commerce Nitin Kumar Yadav ng pagkabahala sa mabagal na usad ng pagrepaso sa AITIGA at umaasang magkakaroon ng mas mabilis at patas na resolusyon ukol dito. Hinimok naman ng kalihim ang India na magpakita ng flexibility at pragmatismo upang matapos ang kasunduan at mabawasan ang mga balakid sa kalakalan.
8: Our task now is to turn that potential into results. For AITIGA, this means keeping the talks moving, showing flexibility where we can, and being ready to find balanced solutions to the issues before us.
6: Ayon kay Secretary Roque na umabot na sa 100 billion US dollars ang naging two-way trade sa pagitan ng regional bloc at ng India noong nakaraang taon, habang umabot naman sa 3.55 billion US dollars ang naging bilateral trade ng Pilipinas at India noong nakaraang taon, at umakyat ng 34% ang naging exports ng Pilipinas sa India. Iyan paman, binigyan din ito na hindi lamang sa mga numero dapat sukatin ang tagumpay ng alyansa, kundi sa mga konkretong benepisyo para sa mga negosyo, partikular sa mga MSME. Sa consultation kasama ang Russia, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan upang harapin ang mga bagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Inihayag naman ng Russia ang pagpapatibay ng strategic program para sa ASEAN-Russia cooperation hanggang taong 2035 na layong gabayan ang economic at trade relations ng dalawang panig sa susunod na 10 taon. Gabo Milde Villegas, para sa Bayan.
1: Sa kanyang muling pagbisita sa Pampanga, hindi sumusuko si DPWH Secretary Vince Dizon na tugunan ang pagbahang nararanasan pa rin hanggang ngayon sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
10: Nasilayan na ng lalawigan ng Pampanga ang sikat ng araw matapos ang sunod-sunod na pag-ulan nitong nagdaang linggo. Pero nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang komunidad at tila na walan na ng pag-asa ang mga residente na huhupa pa ito. Mula San Simon, Pampanga, nadaan na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bayan ng Apalit, Makabebe hanggang Masantol, Pampanga, kung saan ganito rin ang naging reaksyon ni Secretary Dizon matapos niyang maabutan ng ilang barangay na tinitiis na lang mamuhay sa gitna ng lubog na bahay.
11: Nung papunta nga ako dito, sabi ko parang hindi ko ma-imagine yung hirap ng mga kababayan natin dito. Pero kahit na mahirap, hindi naman tayo pwedeng sumuko.
10: Matatanda ang nakipagpulong na noong nakaraang linggo sa Secretary Dizon sa mga opisyal ng Pampanga para umpisahan na ang flood mitigation intervention sa kani-kanilang lugar. Ayon sa Kalihim, sa sobrang tagal na ng pagpaplano ng mga proyekto sa lalawigan, ilang bagyo at habagat na ang nagdaan ay hindi ito matapos-tapos.
11: Yung mga detention basin, yung mga ganyan, yung... ay... parang hindi uubra dito sa Makabebe at sa Masantol eh. Kasi lubog na to halos buong taon eh. Sabi ng Pangulo hindi tayo pwedeng sumuko, no? Kailangan kung ano ang pwede natin kahit na konting solusyon man lang para lang mabawasan.
10: Giit ni Dizon, kailangan na ng agarang solusyon na magpapababa ng baha sa mga komunidad.
11: Hindi natin pwedeng tanggapin na lang na wala na tayong magagawa, no? Kahit na konti man lang para mabawasan naman natin yung hirap dito. Kahit man lang sana pagka umaaraw, walang baha dito. Tingin ko, malaking bagay na yon.
10: Tuloy-tuloy na dredging operation ang unang kinakailangan gawin sa Pampanga River at tributaries nito dahil masyado na anyang maraming lupa ang nasa waterway, kaya kaunti na lang ang kaya nitong maimbak na tubig. Uminit naman ang ulo ni Secretary Dizon matapos marinig ng Kalihim ang suwestyon na taasan ang kalsada.
11: Hindi solusyon ang pagtataas ng kalye. Kasi pag tinaas mo yung kalye, hindi mo sinusolusyonan yung problema ng tubig. Hindi ba? Tataas mo nga yung kalye, saan pupunta yung tubig? O di pupunta sa mga kabahayan? Pupunta sa mga community? It does not address the fundamental problem of water management.
10: Maglalagay ng mga flood wall at mobile pumps sa ilang bahagi ng MacArthur Highway na hanggang ngayon ay bahagya pa rin baha, habang makikipagpulong naman ang ahensya sa mga mayor at foreign consultant para sa flood mitigation intervention sa probinsya. Tiniyak naman ng Kalihim na hindi na niya hayaan na abuti na naman ng ilang taon ang mga proyekto bago mabawasan at maibsan ang problema sa baha ng lalawigan. Samantala, agad namang tumugon ang DPWH sa nasirang pader at ilang kabahayan na malapit sa Santo Niño Creek sa San Fernando, Pampanga dahil sa lakas ng daloy ng tubig dulot ng malalakas na pag-ulan. Tataasan ang bakod o pader lalo na sa mga critical areas na napinsala.
11: Ngayon pa lang, hindi na natin hihintayin itong next year, no? Gagawin na natin itong ngayon. It could be magsimula na tayo as early as this week, Mayor, or next week magsisimula na tayo ng trabaho dito para lang maproteksyon na natin yung mga area kasi hindi natin alam kung kailan uuhan ulit. So habang gumaganda, maganda ang panahon, magtrabaho na tayo.
10: Dumiretso naman si Dizon sa pagpupulong kasama ang mga kawani ng DPWH at Department of Transportation para pag-usapan ng epekto ng ginagawang North-South Commuter Railway sa flood management sa lalawigan ng Pampanga. Tinitiyak ng dalawang ahensya na maayos ang kanilang koordinasyon para masiguro na hindi magiging hadlang ang ginagawang NSCR sa tuloy-tuloy na programa at proyekto ng DPWH kontra baha. J.M. Thompson, para sa bayan.
0: Tinawag na very disturbing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong school shooting incident sa South Cotabato. Kaya't kumikilos na ang DepEd, DILG at DICT para maprotektahan ang mga kabataan mula sa karahasan online. Inangulat ni Clazel Fardilia.
12: Binabantayan ni Lola Merly ang mga pinupuntahang website ng kanyang mga apo. Natatakot kasi siya sa mga grupo at content umano na naghahasik ng karahasan sa internet na iniuugnay sa magkakasunod na insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan.
13: Tinanggal po yung Facebook. Wala silang Facebook, walang Messenger. At yung mga cartoons at pinapanood.
12: Bakit po?
13: Para iwas ng mga sa mga karahasan. Siyempre na minsan pag naano mo yun, minsan gagamitin sa mga kapatid niya, nananakit.
12: Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lubhang nakababahala ang nangyaring pamamaril ng isang estudyante sa loob ng eskwelahan sa South Cotabato. Sinasabing lulong umano ang shooter sa dark web at online communities na nagojok ng nihilistic violent extremism tulad ng pananakit sa kapwa.
3: Sabi ng Pangulo ay very disturbing at hindi ito normal sa nangyayari. Hindi siya, kakaiba siya. Hindi siya ordinaryo. So, kailangan talagang aksyonan.
12: Nakatakdang bumuo ng kasunduan ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government para magkaroon ng bantay sa loob mismo ng mga paaralan.
3: Mga tanod, lalo-lalo ng mga kababaihan, na siyang maaaring maging mag-monitor or parang magsilbing visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Ito po ay inaaral sa ngayon.
12: Ilulunsa din ng DepEd ang Digital School Safety Campaign. Target itong protektahan ng mga mag-aaral laban sa mga panganib online at ituro ang responsable at ligtas sa paggamit sa mga digital platforms sa mga estudyante, guro at mga magulang.
3: Layunin ng kampanya na turuan at gabayan ang kabataan tungkol sa mga usapin gaya ng safe chatting and online behavior, grooming and online child exploitation, cyberbullying and online harassment, at ibang paksa gaya ng privacy, scams at pagbabantay sa kanilang personal information online.
12: Naniniwalang Malacañang na dapat nang ipatupad sa lalong madaling panahon ang paglalagay ng safety measures sa Facebook na pagmamay-ari ng Meta. Isinusulong ng Department of Information and Communications Technology ang isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Meta na magbablock sa mga content o conversation na may kaugnayan sa sexual na pang-abuso, karahasan at NVE. Sabi ni DICT Secretary Henry Aguda, malaki ang problema sa social media at nararanasan na rin ang epekto nito sa ibang bansa. Sa New Mexico halimbawa, inatasan ng Meta na magbayad ng halos $942 million matapos hatulan itong liable o may pananagutan sa mga reklamong nalalagay sa panganib ang mga kabataan sa Facebook at Instagram. Noong Agosto naman, nakipag-settle ang Meta sa mga estado sa US sa isang hiwalay na kaso kapalit ng mas mahigpit na child safety measures kabilang ang age assurance at parental controls.
14: Sa Facebook, minsan maraming mga dark web content na nakikita doon, di ba? So, aside from yung mga bullying, yung harassment, yun dapat bawal yun.
12: Itinutulak na rin ngayon sa Kamara ang panukalang batas na mag-obliga sa mga social media platform na kumuha ng prangkisa para matiyak ang pagsunod sa batas sa Pilipinas. Una nang sinabi ng DICT na hamon na mapasunod ang mga foreign social media platform gaya ng Meta dahil hindi ito nakarehistro sa gobyerno. Kalezal Pardilia para sa Bayan.
15: Ipatutupad ang mas maigting na seguridad sa mga paaralan sa Davao City kung saan gagamitan na ng metal detectors ang mga papasok sa mga eskwelahan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
16: Dahil sa mga nakaraang insidente sa ilang paaralan sa bansa, ilang mga magulang sa lungsod ng Davao ang nababahala para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Isa na rito si Evelyn na bilang isang ina ay masakit umano para sa kanya na malaman ang nasabing balita hinggil sa nagpapatuloy ng mga untoward incident sa mga paaralan. Kaya dapat umano na mas mapahigpit pa ang seguridad sa mga paaralan mula pa lamang sa pagpasok ng mga estudyante sa gate.
17: Estudyante, tarungon lang, tanan ba, unsan itong mga matulis nga bagay, ibawal jud nga. Malay mo, dirigi sa gisuksok, wa takabalog, asa nila gipang butang ano nakalusot. So, unta po nga maaksyonan ba nga our tanan hasta itong mga gwardya, unta ang mga ginikanan.
16: Kabilang din ang magulang na si Florinda na nababahala, patuloy niyang pinapaalalahanan ng kanyang anak na agad na ipagbigay alam sa kanya kung sakali may problema ito sa paaralan.
17: Kasi ang kuan ako sa akong mga anak-anak, dili sa mo pwede magkuan ka ng dili maayo nga binuhatan, kaya dili po na maayos alang sa tanan, alang po sa imuhang kaugmaon,
18: dili na maayo kung magbuhat ka ng dili maayo. Dapat igipespilo mo sa inyohang ginikanan para mo sa inyohang kayohan. Padayon.
16: Sa paaralang ito sa Bangkal, Davao City, puspusan ang pagpapaalala nila sa mga estudyante maging tuwing flag ceremony ukol sa tamang gawin upang matiyak ang kaligtasan ng mga nasa loob ng paaralan. Dagdag pa, nagsasagawa ang paaralan ng mga aktibidad para sa kanilang teaching staff at personnel upang mabigyan sila ng pagsasanay sa pagbibigay ng psychological intervention sa mga estudyante kung sakaling may mangyari mga kahalintulad na insidente.
19: Naatay 2 days na inset how to give psychological first aid to our children and ang mga bata po dapat ay symposium sa kanang drug awareness, shooting incident awareness para sa mga bata so that they will be aware of the pros and cons of having kanang weapons, no?
16: Gumagamit din sila ng metal detector matapos ipag-utos sa Department of Education at DepEd Central Office ang paggamit nito. Puspusan din ang kanilang koordinasyon at komunikasyon sa pulisya upang agad na matugunan ang mga kahinahinalang pagyayari at iba pang posibleng magdulot ng panganib sa kanilang paaralan. Israel Damaulao, para sa Bayan!
0: Natunto ng PNP Cyber Patrolling ang magkapatid na umano'y nag-post ng mga banta ng pagbomba sa ilang paaralan. Nasampahan na din ang mga patong-patong na kaso ang dalawa. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
20: Trip gone wrong. Ito ang sinapit ng magkapatid mula sa Lipa, Batangas dahil sa paulit-ulit na pananakot sa ilang paaralan sa kanilang lugar. Ayon kay Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyko, buwan ng Agosto nang magsimula ang 18 taong gulang na lalaki na takutin at pagbantaan ang kanya mismong paaralan. Kasabot niya sa pagbabanta ang kanyang 26 na taong gulang na kapatid.
21: This has to stop. Kailangan na pong and they should realize that yung ginagawa, what we are doing in the cyber world has real world consequences.
20: Gamit ang dummy account, nagpo-post ang magkapatid sa wall ng official Facebook account ng target nilang paaralan. Sa kanilang post, nagpapakilala silang killer na kasaad din sa kanilang banta na may bomba silang itinanim sa paaralan. Ang kanilang plano, hindi daw kayang pigilan ng pulis at ng sundalo. Habang tumatagal, ay mas nagiging ganado pa ang magkapatid sa kanilang pananakot dahil mula sa isang paaralan, umabot sa 4 ang kanilang pinagbabantaan. Pero ang trip ng magkapatid, natapos na dahil sa cyber patrolling ng PNP, nakilala at natuntun na sila ng mga otoridad. Kanina, isinilbi sa kanila ang search warrant.
21: We will find you. We will not stop until we find you if you make these kinds of threats. Ang sa atin po, this should stop. Kailangan na po matigil itong mga klaseng gawain na ganito na nagkikreate po ng fear sa ating mga community, unnecessary fear and panic. Again, we will find you and we will prosecute to the fullest extent of the law.
20: Nakuha sa kanila ang 3 cellphone na ginagamit daw ng magkapatid sa kanilang pananakot.
21: So, it created fear, some panic siguro dun sa mga estudyante, siyempre with what's happening sa ating mga kababayan dun sa Lipa. So, we were able to recover 2 cellphones and 1 Galaxy tablet. So, it's now being subjected to examination and analysis.
20: Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na tila bagot lang sa buhay ang magkapatid dahil ayon sa mga otoridad, walang kapasidad ang mga ito na gumawa ng krimen at karahasan. Sa ngayon, naharap na sa patong-patong na kaso ang dalawa, kabilang na ang grave threat at alarming scandal. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
22: Sa pagbubukas ng Philippine Maritime Convention 2026, binigyang diin ng mga ahensya ng pamahalaan ang mahalagang papel ng mga Pilipinong marino sa pandaigdigang kalakalan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
6: Binuksan ngayong araw ng Department of Migrant Workers ang Philippine Maritime Convention 2026 sa lungsod ng Maynila na layong patatagin ang posisyon ng Pilipinas bilang world leader pagdating sa kapakanan, proteksyon at kahusayan ng mga Filipino seafarers. Sa kanyang talumpati, pinalutang ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang mga hamon na kinakaharap ng maritime sector dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Binigyan din ng kalihim na dapat maihanda ang mga Pilipinong marino para sa mga bagong skills at teknolohiya na kakailanganin ng maritime industry pagsapit ng taong 2030.
23: The world is changing and changing very quickly. The maritime environment
2: is becoming more exciting, yes, but more complex. New security risks are emerging and affecting routes and operations as international standards continue to evolve. Technology, digitalization, and artificial intelligence are changing the way work is done at sea. At the same time, the transition toward greener shipping will require our seafarers to develop new skills and competencies. And these developments compel us to look beyond the systems that we have today.
6: Kinilala rin ni Foreign Affairs Assistant Secretary Angelica Escalona ang mahalagang papel ng mga marinong Pilipino sa paggalaw ng pandaigdigang kalakalan sa kabila ng epekto ng mga geopolitical tension. Muli ring nanawagan ang Pilipinas para ayusin sa mapayapang paraan ang mga sigalot sa karagatan alinsunod sa international law. Binigyan din naman ni Maritime Industry Authority o Marina Administrator Sonia Malaluan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bagong patakaran sa pagsasanay, digitalization at modernisasyon at pagtutulungan ng iba't ibang sektor.
4: Behind every successful maritime operation is a workforce that remain to be competent, their welfare protected, safety is prioritized, and well-being remain at the center of our policies and reforms. This is why the goal of becoming a global leader in maritime excellence must go hand in hand with our commitment to ensure and protect the rights, the welfare, the dignity of every Filipino seafarer.
6: Para naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, mahalaga ang mabilis at maasahang tulong para sa mga marino lalo na sa panahon ng krisis. Kabilang sa mga ito ay ang pagpapatayo ng mga Seafarer Welfare Center sa Metro Manila at Iloilo, alinsunod sa Magna Carta of Seafarers na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: A seafarer should be able to seek guidance, access free legal assistance through our partners, and find information on training and available support. We must organize our services around the time and circumstances of the people using them. Ang hangad natin ay makauwi ang ating mga marino ng ligtas, may ipon, at may tunay na pagpipilian para sa kanilang kinabukasan kasama ang pamilya.
6: Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
15: 50 insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng menor de edad ang naitala ng Philippine National Police o PNP mula lamang nitong Hunyo. Kaya naman binigyan diin ni OPAPU Secretary Mel Senen Sarmiento na hindi dapat natatapos ang pagtuturo ng kapayapaan sa apat na sulok ng silid-aralan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
23: Nababahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU sa mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad sa mga paaralan. Sa inisyal na datos ng pambansang pulisya, nasa 50 insidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad ang naitala sa mga eskwelahan mula pa noong Hunyo. Kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananaksak, illegal possession of firearms at iba pang kahalintulad na banta. Kaya naman sa pagtitipo ng mga kinatawan mula sa ASEAN member states para sa peace education, binigyang diin ni OPAPRO Secretary Mel Senen Sarmiento ang kahalagahan ng pagiging host ng Pilipinas sa pagtitipong ito. Anya, hindi dapat matapos sa apat na sulok ng silid-aralan ang pagtuturo ng kapayapaan.
24: Education is one of the most powerful instruments for doing that. At the end of the day, I think we can all agree on one thing. Peace is a shared aspiration. Peace education cannot stop at the four walls of the classroom. It must teach empathy. It must deepen intercultural understanding. It must give our young people the ability to resolve differences without violence.
23: Giit ni Sarmiento, sa panahong madali nang makuha at maipasa ang impormasyon gamit ang teknolohiya, mas mahalagang mahubog ang kabataan sa pagkilatis ng katotohanan at kasinungalingan, lalo na sa social media. Kasama rin dito ang responsabling paggamit ng teknolohiya para ang akses sa impormasyon ay maging daan sa pagkakaunawaan sa halip na maging sanhi ng pagpapalala ng hidwaan. Para sa ASEAN, hindi lang isang subject ang peace education na dapat ituro sa mga estudyante. Layo nitong maipaunawa sa mga kabataan kung paano haharapin ang pagkakaiba, paano makikipag-usap ng hindi humahantong sa karahasan at paano magiging bahagi ng pagbuo ng mas mapayapang komunidad. Si Dr. Amina Rasul Bernardo, President ng Philippine Center for Islam and Democracy, naniniwalang hindi lamang gobyerno ang may tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa at sa rehiyon. Binigyang diin ni Bernardo na may papel ang bawat mamamayan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan.
1: Peace cannot be sustained by governments alone, by agreements, and by institutions. Peace is sustained by people. We cannot wait for conflict to begin before we teach peace. And today, that lesson has acquired a new urgency.
23: Habang patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang mga insidente ng karahasan at sinusuri ang mga posibleng sanhi nito, binibigyang diin ng mga kinatawan ng ASEAN ang isang mas pangmatagalang hakbang. Ang paghahanda sa mga kabataan at komunidad na humarap sa pagkakaiba at hidwaan ng hindi humahantong sa karahasan. Sa ASEAN Peace Education High Level Conference, nagtitipon ang mga policy maker, educators, kabataan, civil society at development partners para magbahagi ng mga karanasan at hakbangin sa pagpapaigting ng peace education sa mga paaralan, komunidad at iba pang learning spaces. Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Tinatayang 163 million single-use plastic ang ginagamit ng Pilipinas kada araw ayon sa Global Alliance for Incinerator Alternatives. At isa yan sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye sa ulat ni Elijah Canlas.
7: Tinalakay ang sustainable production at green economic transformation sa ginanap na ASEAN Regional Dialogue on Circular Economy. Ipinakita dito ang mga makabagong teknolohiya sa recycling at upcycling para mabawasan ng mahigit 2 million metric tons ng plastic waste ang bansa taun-taon. Para tugunan ang lumalalang polusyon at pagkasira ng kalikasan, ipinatutupad ang Extended Producer Responsibility o EPR Act. Naglabas na rin ang DENR ng show cause orders laban sa mga kumpanyang hindi sumusunod sa batas. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, kailangan ng Pilipinas ang mas makabago at epektibong paraan ng pamamahala ng basura. Pero dapat din itong maging makamasa at pangmatagalan.
8: The transition to a circular economy must be understandable, affordable, and sustainable beyond a pilot project or a single funding cycle. Circularity is ultimately about value, not only the value of materials, but also the value of work, local knowledge, entrepreneurship, and community participation.
7: Kabalikat din ng bansa ang European Union sa pagsusulong ng 60 million euro o 4.2 billion pesos na green economy partnership sa mga LGU. Paliwanag ni Dr. Marco Gemmer, Head of Cooperation ng European Union, nakatutok ang kanilang inisyatibo sa panlokal na solusyon at inobasyon para sa mga komunidad.
9: We are not trying to bring a model that works elsewhere which will not work here. But we can work on inspiration. Part of the 4.2 billion pesos that are mentioned in the grant is used for innovation actions, for civil society engagement. So we work in Baguio, Quezon City, Pasig City, Ormoc, Iloilo, and so on and so forth.
7: Ayon naman kay DENR Undersecretary Jonas Leones, ang paglalabas ng National Roadmap on Plastics ang isa sa mga estratehiya para sa mas murang mga eco-friendly alternatives sa bansa.
11: So through this conference, we will be identifying what is there, what are the partners doing, and hopefully we can identify gaps and possible investments to make sure that we are on the same page and we are not duplicating the incentives, initiatives of those development partners.
7: Kasama sa mga pangunahing hamon na naisolusyonan ng kagawaran, ang araw-araw na paggamit ng mga Pilipino ng tinatayang 163 million sachets ng single-use plastic. Kaya naman, umaasa ang pamahalaan na kapag matagumpay na naisagawa ito, ay makatitipid ang bansa ng halos $200 million worth of annual loss mula sa irresponsableng pagtatapon ng basura. Elijah Canlas, para sa Bayan.
15: Epekto ng habagat ngayong buwan pero sa mga susunod na araw may posibilidad itong ma-enhance dahil sa bagyo pero hindi na rin gaanong kalakasan kumpara noong nakaraang buwan. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na minomonitor natin ay isa ng ganap na bagyo pero nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Tinatayang papasok ito ng PAR sa araw ng Huwebes o sa Biyernes. Mangyari yan ay tatawagin itong bagyong Queenie, ang unang bagyo ngayong buwan ng Setyembre. Base sa initial forecast, hindi naman ito nakikitang tatawid sa kalupaan pero magpapaulan ang buntot o trough nito sa mga susunod na araw. Bukas po sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Magdadala naman ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan ang trough ng bagyo sa Sorsogon, Masbate at Misamis Oriental. Sa Visayas, ramdam din ang epekto ng trough. Abot yan sa gitnang Visayas, silang ang Visayas o Samar at Leyte provinces. Gayun din sa Mindanao, partikular sa Caraga Region, Davao Region, Bukidnon at Camiguin. Papatuloy ang maulap at maulang panahon. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood.
0: Abangan sa aming pagbabalik, iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines tulad ng Philippine Army magtutulong-tulong para protektahan ang West Philippine Sea.
22: Testigo mula sa Philippine Government Electronic Procurement System, iniharap ng prosecution sa Day 28 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: At filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK Elections tuloy sa September 28. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Bagamat nakatuon sa internal security, tiniyak ng Philippine Army ang suporta nito sa external defense ng bansa, katuwang iba pang units sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
1: Sa mga karagdagang larawan na ito, makikita kung paano napuruhan ang BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos banggain noong Biyernes ng isang barko ng China Coast Guard malapit sa Abad Santo Shoal sa West Philippine Sea. Halos natanggal ng buo ang main railings sa starboard side ng barko. May mga bakal pang nabaluktot at naputol, kabilang na ang metal stanchions at support structure. Nakabalik na sa home port sa Suwal, Pangasinan ang BRP Datu Magat Salamat at walang crew na sakay nito ang nasaktan. Una nang umapela ang BFAR sa China para bayaran ang danyos ng pinsala na abot umano sa 1.4 million pesos. Higit sa pagkukumpuni sa barko, binigyang diin ng isang Maritime Rights Advocacy Group na isa sa pinakamahalagang usapin ay kung paano nalalagay sa panganib ang mga Pilipinong nasa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pag-giit sa lehitimong karapatan at soberanya ng bansa. Samantala, patuloy na inilalatag ng Philippine Army ang plano sa pagkakaroon ng isang unit sa Palawan na nakatuon para sumuporta sa mga operasyon na protektahan ang West Philippine Sea.
2: The guidance is that we will be increasing yung coverage ng Philippine Army, and of course that would be a long-term goal. And what we are doing now is that we are continuously coordinating with the other services, the Philippine Air Force, the Philippine Navy, and even sa commander ng Western Command.
1: Sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 35 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang nasa West Philippine Sea. At pinakamarami ay nasa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na 16. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Sumentro sa ika-28th day of impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga kontratang in-award sa GenCorp Industries Incorporated na umabot sa milyong-milyong piso. Kabilang din sa tinalakay ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City at ang pagkakadawit ng pangalan ng vice bilang shareholder ng kumpanya. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: 5.8 million pesos ang kabuuang kontrata na inaward sa GenCorp Industries Incorporated. Ayon sa testigong si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS Division Chief Randel Sopeña, kung saan 95.37% dito ang awarded sa City of Davao, habang nanunungkulan bilang pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte.
4: For the City of Davao, a total of 34,216,900 pesos po, ma'am.
0: Magkano naman po ang inaward ng PhilHealth Region 11?
4: For PhilHealth, 1,331,288 pesos po, ma'am.
0: At magkano naman po ang inaward ng OWA Region 11?
4: For OWA po, 330,000 pesos, ma'am.
3: 49 contracts ang inaward sa GenCorp, kung saan 15 contracts sa Davao City LGU, 33 sa PhilHealth Region 11, at isa sa OWA Region 11.
0: I respectfully move that the Honorable Impeachment Court take mandatory judicial notice of the following. Number one, Your Honor, that Ombudsman Records Division, OIC, already testified before the Impeachment Court, particularly with respect to the 2024 and the 2025 salin of the respondent Vice President, or she herself declared that she is a shareholder of GenCorp Industries Incorporated. As a matter of fact, Your Honor, she even indicated in those salen that the same was acquired in 2013.
3: Dagdag pa ni Luistro, sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng Konstitusyon, hindi pinapayagang makilahok sa negosyo ang presidente, vice-presidente, cabinet members at ang kanilang deputies o assistants habang sila ay nanunungkulan sa kanilang pwesto. Ang head of the procuring entity o HOPE, ang duly authorized representative, ang nag-aaproba o hindi nag-aaproba ng recommendation ng Bids and Awards Committee o BAC.
0: Your Honor, Section 5 RA 1209, the hope of the LGU is the local chief executive. And ultimately, Your Honor, we invoke mandatory judicial notice to the fact that the local chief executive of Davao City, the head of procurement entity, the one who approves the resolution of the BAC, is no less than Mayor Sebastian Duterte.
3: Batay sa inilabas official statement ni Davao City Mayor Sebastian Duterte, 33.16 million pesos ang gross total ng transaksyon na lungsod sa GEMCORP na binubuo ng 19 na kontrata, kung saan 13 na ang nakumpleto habang 6 ang patuloy pa. Aniya, dumaan ito sa tamang proseso na report at nailathala sa PhilGEMS. Sinabi rin ng alkalde na walang alam ang city government of Davao kasama siya sa sinasabing interest si Vice President Duterte sa GEMCORP.
5: Ipag-confirm yan, no? Kasi in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya eh. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award, no, ng city government ng Davao City sa GEMCORP.
3: Natanggap na ng opisina ni Mayor Baste Duterte ang subpoena na ipinadala ng Senate Impeachment Court at inaatasan ng alkalde na humarap bilang testigo sa paglilitis sa September 28, 29 at 30. Samantala, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na si Representative Laila De Lima ang sasalang sa oral arguments sa panig ng prosecution bukas kaugnay ng voting threshold sa conviction. Habang nakatakda muling tumestigo si Sopeña sa susunod na linggo para sa cross-examination ng Defense Counsel at interjection Senator Judges. Vel Custodio para sa Bayan.
6: Sa intervention ng mga senador kay Securities and Exchange Commission Director Attorney Gerardo del Rosario sa impeachment trial, nabusisi ang isa sa mga pinakamalaking shareholder ng kumpanyang ikinakabit kay Vice President Sara Duterte, habang sumalang din ang ikaapat na testigo ng prosecution. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
7: So 1% of share or 80% of shares, that's all participation regardless of percentage of ownership.
8: Apo, it constitutes ownership po.
9: Yan ang sagot ni Securities and Exchange Commission Director Attorney Geraldo del Rosario sa tanong ni Senator Judge Rafi Tulfo kung ang pagkakaroon ng shares sa isang kumpanya ay sapat ng batayan para masabing may direct participation dito ang isang individual, anuman ang porsyento ng pagmamayari. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets na isumite sa SEC, may 20% ownership si Vice President Sara Duterte sa Metro City Chow Food Corporation. Nauna nang lumabas sa pagdinig na si Vice President Duterte ay incorporator at miyembro ng Board of Directors ng kumpanya. Naging bahagi rin umano siya ng Executive Committee, kabilang ang Compensation Committee.
7: Ayon sa Article 7, Section 13, bawal sa isang government official tulad ng VP o Presidente na magkaroon ng participation in any company.
8: Ayon po sa nakasaad sa ating Constitution.
7: That's violation of the Constitution, right?
8: Opo.
9: Kinunong naman ang Senator Judge Del Rosario tungkol sa pangalan na lumitaw sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte.
7: Sa Metro City Chow Foods Corporation, na lumalabas di ba ang pangalan ng Jaime Tan Cruz?
8: Lumalabas po yung pangalan ni Jaime T. Cruz sa Metro City Chow Food Corporation based po sa Articles of Incorporation.
7: Sa Great Jolly Times Food Corporation, nandyan di ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan din po.
7: Sa Davao New Royal Taipan Foods Corporation, nandyan din ba ang pangalan ni Jaime Tan Cruz?
8: Nandyan po.
7: Sa Davao Emerging Taipans Corporation, nandyan din ba ang pangalan niya?
8: Nandun din po.
7: Sa Davao Bounty Times Food Corporation, nag-appear din ba ang pangalan niya dyan?
8: Nandun din po ang pangalan niya.
9: Tinanong din ni Tulfo kung ang Jaime Tan Cruz ay siyang parehong individual na appointee sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
7: Mr. Prosecutor, ito po bang si Jaime Tan Cruz, is this the same person? Base po sa inyong pag-iimbestiga po dito po sa House Prosecution, ito po ba? Ito po bang Jaime Tan Cruz na ito is the same person na na-appoint mo po na dating Pangulong Duterte as a special envoy to China for trade and investment?
10: Yes, Your Honor. The same name, Your Honor.
7: Same person.
10: Yes,
7: is
10: po.
7: He the same person na inofferan po ng dating Pangulong Duterte na maging chairman po ng PhilHealth pero tinanggihan niya po?
10: Yes, Your Honor.
7: If I'm not mistaken, tama po ba? October 2019 po nung siya po ay na-appoint bilang special envoy to China for trade and investment.
10: I'm not sure about the date, but he was appointed, Your Honor.
7: And then after that, tinanggihan niya na po after his stint that as an envoy, inoperan po siya bilang chairman po ng PhilHealth, pero he denied or he did not accept.
10: I believe so, Your Honor.
9: Samantala, sunod na sumalang sa witness stand si Rendelso Peña, Division Chief ng Electronic Government Procurement Operations Division sa ilalim ng Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS. Inilahad ni Sopeña na may 49 na kontrata ni Naward ng ilang ahensya ng pamahalaan sa GenCorp Industries Incorporated.
4: Upon search po na ginawa namin sa procurement database, it resulted to 49 awarded contracts to Gen Corporations.
0: Bukod sa 49 contracts, kung saan sinabi mo ang mga procuring entity ang nag-award ay ang OWA Region 11, PhilHealth Region 11 at City of Davao LGU. Ano pa ang mga dokumentong iyong nakita, kung mayroon pa?
4: So, meron po kaming mga na-download na mga related documents pertaining to the 49 awarded contracts po.
0: Ilan po, Mr. Witness, itong tinutukoy nyo na related documents to 49 awarded contracts to GenCorp Industries Incorporated?
4: We extracted a total number of 231 documents po.
9: Ang GenCorp ay dineklara umano ni Vice President Duterte sa kanyang 2024 at 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheets ng kumpanya na isinumite sa Securities and Exchange Commission, hindi lumitaw ang pangalan ng Vice Presidente bilang Incorporator o Director. Nabatid din sa pagdinig na pagmamayari ng JTC Group of Companies ang 54.99% ng GenCorp. Bernard Ferrer para sa bayan.
11: Tuloy pa rin ang pagtanggap ng DepEd ng mga guro para sa higit 8,000 bakanting posisyon kahit walang bagong slot sa 2027. Pero apektado ang ilang programa tulad ng school-based feeding program dahil bumaba ang kanilang budget sa 97 o 975.96 billion pesos mula 1.015 trillion pesos. Kaya naman, humihingi ang kagawaran ng karagdagang 145 billion pesos para sa pagpapatuloy ng maliliit na programa at dagdag benepisyo sa mga guro. Samantala, mabilis na inaprubahan ng Kamara ang 785 million peso budget ng Office of the Vice President kung saan hindi na ito dumaan sa mahabang tanungan.
6: Samantala, iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang umano'y ghost internet scheme kung saan palabas lamang umano at walang internet na nagagamit ang publiko. Nakatutok ang fact-finding investigation sa mga proyekto ng Department of Information and Communications Technology or DICT, kabilang ang free Wi-Fi program. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bagaman ini-install ang mga hardware, hindi naman gumagana ang mga software. Sa inilabas naman na pahayag ng DICT, bagamat wala pang formal notice na natanggap ang kagawaran, handa raw sila sa investigasyon kaugnay nito.
12: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free Wi-Fi, wala naman talagang lumalabas na Wi-Fi doon. Diba? So, ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan. Dahil sinasabi na may free internet, free Wi-Fi.
11: Lakahan ba ang COMELEC para sa paghahain ng Certificate of Candidacy sa susunod na linggo? Ito ay sa kabila ng posibilidad na maging ganap ng batas ang panukala nagpapalawig ng termino sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
13: Pirma na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinihintay bago maisabatas ang Senate Bill 2387 o pagpapalawig ng termino ng barangay at sanggunian kabataan officials. Mula sa dating 4 na taong panunungkulan ng mga opisyal, plano na itong gawing 5 taon. Pero ang Commission on Elections, matuloy man o hindi ang nakatakdang halalan sa November 2, ay nakahanda pa rin para sa schedule ng filing ng Certificate of Candidacy na magsisimula sa September 28.
14: Kailangan pong ready ang COMELEC dahil po, kung titignan ninyo, yung pong panahon namin na natitira ay talaga naman pong limited. At kung sakali man pong hindi pirmahan, kailangan ready kami. Kung pirmahan, ready rin po kaming ready po kaming sumunod sa mga dikta ng bagong batas.
13: Hanggang October 5 ang paghahain ng kandidatura, pero hanggat hindi nagiging ganap na batas ang panukala, may mga inihanda ng pasilidad ang field offices ng COMELEC para rito, partikular ang mga mall sa Metro Manila. Pero kung halimbawang nagpapatuloy na ang COC

0: tayo ng panibagong dosis.
1: Kung hindi rin tuloy ang halalan, bubuksan ulit ng COMELEC ang registration para sa mga hindi pabutante. 8 bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC para sa pag-imprenta ng balota, ballot boxes at iba pang election paraphernalia. Pero may kakayahan ng komisyon na gumawa ng resolusyon para magamit pa ang mga balotang na-imprenta na kahit 2026 ang taong nakalagay doon. Kaya naman giit ng COMELEC, hindi masasayang ang anumang kagamitang nabili na. Ang mga ballpen, thumbprint takers at indelible ink, dahil isang taon lang ang shelf life, hindi na muna ipinadeliver ng COMELEC sa kanilang tanggapan. Para kung tatanggapin na nila ito, ay nasa ilalim pa rin ng warranty. Wala pa sa kamay ng COMELEC ang natitirang 11 billion pesos na pondo para sa BSK 1 Nobyembre na primaryang nakalaan para sa honoraria ng poll workers at deputized agencies. Pero kung hindi man ito matuloy, pwede pa itong magamit para sa national and local elections sa 2028 sa pamamagitan ng pagbuo ng isang batas na magpapahintulot dito. Sheila Natividad, para sa Bayan.

0: Galit at pagkadismaya ang naging reaksyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos madiskubre ang hindi pulidong pagkakagawa ng City Camp Proper Barangay Hall Project sa lungsod. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: That's where your taxes go. Sa busa ng mga politiko, sa busa ng mga napaka-corrupt na mga contractor at mga engineer. Mga nila. Papapamura kayo.
2: Hindi napigilan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang kanyang galit sa mga politiko sa Baguio City na nakialam sa pagpapatayo ng barangay hall sa City Camp Proper dahil hindi natapos at hindi pulido ang pagkakagawa nito. Ininspeksyon ni Mayor Magalong ang barangay hall matapos ireklamo sa kanya ng mga opisyalis ng barangay ang hindi maayos na pagkakagawa at hindi natapos sa nakatakdang panahon ang proyekto.
3: Delayed pa nag-ipahimit yung servisyo kadagigay kliyente may nga umay, ta siyempre nabasa ti barangay siyempre pagtugawan may pa isuda imbis nga maasikaso may nga dagos isuda.
2: Ayon sa punong barangay, nasimulan ang proyekto noong 2021 na face by face depende sa aaprobahang pondo. 37 million pesos ang nagamit sa gusali, ngunit hindi dekalidad ang pagkakagawa at marami pang hindi natapos na bahagi nito.
4: Ang gusto lang sana namin, magawa na yung mga hindi pa nagagawa. I-priority yung mga dapat i-repair, yung mga dapat i-repair. Yun lang. Kasi ongoing na kami.
1: According to the project engineer, tapos na sana yung first floor and second floor. Pero kung titingnan mo, talagang pati ikaw, tataas yung dugo mo rito. Na hindi siya fit for occupancy. It does not even give you a semblance of a working environment.
2: Habang hindi natatapos ang gusali, plano ng DPWH na ilaan ang 40 million pesos na karagdagang pondo para rito. Ngunit sa pag-aaral ng LGU, 20 million pesos lang dapat ang kakailanganing pondo upang matapos ang pasilidad.
1: Babantayan ko na ito. Babantayan ko na kasi nakita nyo naman siguro pati yung mga senior citizen umiyak dito, pati yung mga empleyado umiyak dito. Nakakalungkot itong lugar nila, ito may tsura.
2: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Para sa iba pang updates at balita ay follow at ilike namin social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 94 days na lang, Pasko na! At yan po ang mainit na balita ngayong Martes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
5: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential

0: 7:15 p.m.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sidintay S-34, Ilagan Extension, Barangay Pine. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya. Ilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay Pine.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Munang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: It's now 7:30 p.m. You're still tuned in to DYPS Weekly Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
3: At siyempre naayo man jud ka kung anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya siya kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun sila duha kung duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagpong problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back.

0: 7:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPSBD Radio 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay S-Tintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong program, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali ko, ginam lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon, wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Dami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Kilab. Dami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila. Ngalain lang kung tukuto niya, marilag malipong. Ngayon lang kung kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Dami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Loano in Open Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Amigos Capsule. Ya, sumayong gabi, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Kauban ang inyong DJ Banay, mga Lord. At mga ka-BT Radio Tuburan, mayong gabi, K5 News FM, diha sa Siki Horse, Sir Marso, DJ Rant. At FM Karkar, padayon ta sa unahan. Sa atong mga higala sa The Masters Reform, diha sa Talisang. Tara, mga Lords. Ang nanihapon mo diha arita ato ning pamatioon ang usaka testimonya gikan diri sa Tuburan na nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
5: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh?
6: Hilin Laryusa.
5: Hilin Laryusa. Nagasa ta hilin?
6: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
5: Matnog Puta Tuburan Cebu. Nagkaday nga. Minaw ka kamis na programa niya, Ma'am Hilin?
6: Oh, kusog kay mo sa among radyo.
5: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, ma'am Hilin, pila edad na to, day?
6: 48.
5: 48 years old, minyo?
6: Ah.
5: Unsa may ato nga nanawag mo ka na ko, ma'am Hilin?
6: 48 years old. Kanang magkuhan ko sa amigos kay dugay na kong nagamit, ana.
5: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee. Na unsa man dagi gamitan nimo?
6: Sa akong sakit nga ulcer, kanang diabetic, high blood.
5: Bagyod.
6: O kanang kantaas og sugar.
5: Dugay-dugay ba din imong sakit oi?
6: Lagi ko ya Angel oi nga nagamit ko anang Amigos 2022 pa.
5: 2022, nagamit ka Amigos Coffee. So, ubay-ubay na kag nahurot.
6: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 kabak.
5: 200 kabak. So, tungod atong imong mga gibati nga sakit, mga tayo rason nga nag-inom gas ng Amigos Coffee.
6: Oo, kay nagkuhan naman ko diri si Rolando nga dungog itong nag-deliver sa una.
5: Yeah. Dayan, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na nahihilin?
6: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, dili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
5: Di normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
6: Oo.
5: Hmm, yun sa pailangin. Ang
6: 150 good over 100.
5: Niya, karon pila naman yung dugo?
6: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
5: Wow, very good, no? Sa kadugayon yung inom sa Amigos Coffee. Niya ka itong mga nimong sakit na nahihilin. Kamusta naman?
6: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
5: Ang sakit ko ilain mo? Imo, kamusta yung sugar?
6: Ang ako sugar kay 365 niya. Yung kuhan na o 104.
5: Wow, 365 imong sugar.
6: Oh, nagpa-test mo.

0: bookstore.
1: Aya, karon pila na lang?
0: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero mo gamit sa no 2022 ka nagsugod og inom og amigos coffee. Wa jud nay hunong-hunong.
0: Wala oy, bawot ka nang pilinero, buntag o gunto hapon ya. Kanang pagpatesto ko sa doktor, ang akong high blood, ang minorman, o akong diabetic, buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, probe ang tested yun na nahihilin?
0: Oo. Oh.
1: Gabihan, o. Oh. Ya, karon nag-inuman pa ka, wana. Hello?
0: Oh, hello.
1: Ay, nanahilin, nag-inuman pa karon amigos coffee.
0: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
0: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
0: Ah, oh, ego-ego rasad ko ya, Angel, nga makapalit ang bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, on sa ika-advise ni Monila. Katong wala pa try sa amigos coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Nga mga silingan na to, liyas tuburan. Matnog na no? Matnog tuburan na no?
0: Oh, daghan kayo may nagamit diri ko ya, Angel, ay halos-halos na.
1: Daghan na daya, binakog ikaw ra.
0: Eh, ako man sila ang isuntian nga, inana ang kuan epekto sa amigos.
1: Hmm. Pero na, alang pa sa, alang sa wala pa nagamit na yun, sa ikasultin ni mo nila, epektibog yun.
0: Oh, akong giingnan sila nga, gamit yung morning amigos, kaya daghan kayong pakit na mawa.
1: Okay. Sakto yun, know, yung sugar na, no? Pero 330?
0: 65.
1: 365, karon 104 na lang.
0: Oh.
1: Wow. So congratulations. Okay. Imong blood pressure nga 150 over 100 karon 120 over 80 na lang pod.
0: Oh.
1: Wow. So salamat kayo na nahili na sa imong paggamit sa tong amigos coffee. Unya okay ra nimo taga-andi ka kay tigamitan man jud amigos coffee. Taga-andi ka napulo ka box nga amigos coffee. Okay ra nimo.
0: Oh, okay ra kay Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa amigos coffee niya. Pakapi na nato. Oh. Unsa kay pakapi nato? Sa imong tanaw.
0: Bugas.
1: Ah, bugas. Sige, pakapi na. Ha?
0: Sila man kita ako, usa.
1: Grabe sa gawa. Sige.
0: Ha? Main thing ko. Pasiyara, beta na ay. Pasiyara na, Kuya Angel.
1: Ha?
0: Pagsiyara ng usa ka sa ako.
1: Ah, 25 kilos nga bugas.
0: Ah, salamat Kuya Angel.
1: Usa ka kilo, pero ito nga lang sa sako.
0: Ah, okay na. Salamat.
1: Ah, ikaw, usa ka sa ako nga bugas, pero 25 kilos lang. Okay na, di ba?
0: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha? Ah?
0: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kayo ito'y pangani mo, usab?
0: Kilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa, pila edad na ng Hilin?
0: 48.
1: 48 years old, okay. Tagasa kita, Ma'am Hilin?
0: Matnog Putat Tuburan.
1: Matnog Putat Tuburan, Cebu. So, alangin mo, okay yun ang amigos coffee?
0: Okay kay Kuya Angel, mo barog pa ang plug pool.
1: Agay, tara. Gano man dahi, gano abot naman sa plug pool, ng mga sakit naman sa una, gano man dahi, tagay, ano man ay gato?
0: Ay, ako, mister, tiguan naman siya, may barog na ay.
1: Pila edad na isang mister di ay?
0: 50 na.
1: 50 niya, ikaw, 48 no niya. Katong pa din nag-amigos coffee, di na day mo, tutugaw ka ang plug ball.
0: Wa na, Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box, box ka na lang pinilo.
1: Ay, mata. Karaw-karaw, ano sabay experience ni mo? Kamusta mang plug ball si mong bana?
0: Wa na mo. Masuwa na gina ang plug!
1: Agay! Wow, lagi na lagi! Gusto ni balik o kaisog si Junjun ni Mister?
0: Puribuyan din, amigos, kay Kuya Angel, no? Kay pakuan dahil sa kuan, no? Kanang ang tao nga dili na ba? Kanang mukuan na gini ay!
1: Agay! O niya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa'yo mong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
0: Ambo ba bang tanging gamay ko yan, Deloy?
1: Mahuma naman ang tata. Iyon mo magipakapinan. Uy!
0: Tinood mo sana, Kuya Angel?
1: Tinood yun, tinood yun.
0: Tinood, ay, mukuang gibi ay, no?
1: Munsa, ikaw ang may nasayod, munsa man.
0: Natiskog pag-idi ay?
1: Natiskog pag-iad, ay, pag-tiskog ang...
0: Wala, yung darugong flagpole.
1: Kanya, kanya, kanya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa.
0: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Anoy, ito aralangga.
0: Dito?
1: Ha? Ano ma?
0: Tumawag po na kaya Indel.
1: Sige na, kay masigasan ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat, timawag sinito yung pangalim mo.
0: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa diya sa Barangay Puta, Tuboran, Cebu.
0: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na naihilin na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, huwag na lang tawag ha.
0: Sige, Kuya Ender, salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kigay sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Kaya medyo busy sa ni tawag eh. Paluha pa lang ko na Kuya Ender, huwag man sila naabot din ha.
0: Ah.
1: Sige, nagasalamat na naihilin.
0: Dagantong salamat, Kuya Ender.
1: Sige, diya sa ano, matnog, Tuboran, or diya sa Barangay Puta, Tuboran, Cebu. So, nagasalamat.
0: Oh, nagantong salamat.
2: May hapon.
1: Diya, bay.
2: May hapon.
1: Dito na, sa Asturias ni bay, no?
2: Oo, Asturias.
1: May ikong matatamatawag.
2: May problema.
1: Bay, kita na yung pangalan na to.
2: Rini Yara.
1: Sa Rini, no? Bay, mayor sa kuhan. Sa Rini Yara, sa Asturias. Play na to, bay.
2: Sa isinta yun eh.
1: 69 years old ang. Sige. Mamay ka-share ni mo sa Amigos Coffee, sorry ni.
2: Ang ako lang hindi ko share ang Sir Bakay. Ang hining mga kasamtangan na Vice Mayor dito sa Asturias, no? Sa lungsod sa Asturias.
1: Na
2: Cebu. Hining idadidara na ta. Nagkana kayong tagsakit, no?
1: Okay.
2: Ang matumaw. Sama sa high blood, na sugar, napailaig yung uban ng mga sakit na ito nga mo tumaw ba?
1: Pero, ang imong sugar, boys, kamusta? Okay na?
2: Oh, sa pagkakaroon, nagpa-check up ko dito sa bako-bakong nagkuha kay na akong quarterly nga check up sa tumuha. Nakayamadag yung doktor nga good na kayo ang imong kuwanon. Ang umang laboratory.
1: Wow.
2: Naku, salamat kay Dok. Gali, karon gani, iya kong gi-schedule na sa unong na kabuan.
1: Ah, sa unang, tag-tumbo na to, karon unong na.
2: Oo, unong na.
1: Gitaas-taas.
2: Unong na.
1: Gitaas-taas. Kasong dugay na lang imong sugar taas, sir?
2: Dugay na, gitaas ako ani, boso ka ng 55 anyos.
1: 55 years old niya, karon 69,
2: takot-takot.
1: Ano, marag, pitpod ko ang 14 katuig.
2: Oo, 14 katuig, anak.
1: Kaya, kung saan may ginom ni mo ato, sir, nga ni Osto si mo sugar?
2: May mga koan, kanang mga tablitas na gi-issue sa doktor ba? Yan, resita. Oo, pero wak ko mo koan, anak. Wak ko mo, mo sali gyud ana nangita gi kog alibyo aning atong kuan ba ug unsa gyud atong ma baka tabang ba baka tabang
1: so naginom ka amigos
2: imo ko gi introduce ko ni Rolly Marayan aning amigos tus duduha man ko kay pirmero na kong tilaw ani kay tamkis kayo
1: kana sige
2: tamkis man na ingon si Rolly na ko, nga, tig-isa lihan yung inom. Sige lang, bawa ka na. Unya, naiit panahon na to, murak yung active tingali to siya. Kaya murak kong, kuwan ba? Di ko kasabot sa kong, kuwan, sa primero na kong inom ba?
1: Okay.
2: Pero sa diha na na kong, sige na kong inom, kuwan man? Mayo man, unya, sige ko na ama ko i-check para check up sa conjugal.
1: Mm-hmm.
2: Ako na, na ako ang dili nga, ubos-ubos yung sugar na ko. 110, 111, 112.
1: Okay tayo, okay na tayo sir, no? 110.
2: Oo, sa usa ka adlaw, gani ako, sa pagbata na ko, mata na ko galas 4. Mata ko galas 4, inom na ko ani. Pag humagpamaho na ko, inom sa ko.
1: Ako inom sa ga.
2: Oh,
1: mali ko sa ano ka mainom?
2: Oh, eh mali ko sa opisina. Eh nagabot ako sa office, mo inom sa ko.
1: Inom na sa gamigos?
2: Oh, inom ka. Yeah. Apon pag humag panyapon, dai katog inom sa ko.
1: Ah, sa ato pa mga
2: oh, daghan gingo na ko ay pala biyoy kay. Oh, ganan ako nya sa taman nga maayo bang performance ang akong inom. may mabundok mo man. Saan mo lang, wa may yoy nga eh. Nagpalpitit ko.
1: Oo, kumisim na.
2: Wa nyo tanan. Na ang akong hyper, murag ni kundol ang akong hyper.
1: So sa diyo, ningana po.
2: Oo nga, mauna nga, ang ako sang matikdan ani, boss, kay mutumal kay ko ani, gahit kay kong tumon.
1: Ay. Okay lang, one of the slimming, oh.

0: Kundol ang akong hygiene. Ako nagpunan ng
1: slimming, oh.
0: Oo, wow, lagi nga mo rin gahit.
1: Okay, lagi sa Amigos
0: Coffee.
1: Mga pila na katuig na gamit sa Amigos Coffee?
0: Mga duha na katuig kapin.
1: Duha na tuig ngayon sa Amigos Coffee. So, alam ba, yan, naman sa'yo maminaw na ito kay Patunggan mag sa radyo. Alam sa mga katong ay mga susama na ito ng mga edad-edaran. O sa'yo ka-advise ni mo nila, okay dyan gamitin ng atong kape?
0: Ba, akong ka-advise dyan sa mga edad-edaran na, na suwailan ninyo. Ang Amigos Coffee. Isige lang yun. O kung sa inyong debate, isige lang yun kanunay. Kay maugin na niya akong na nabatyagan dali. Na sa permiro na kong inom, isige yun. Igingnan mo ko ni, i-advisean mo ko ni Rule. Na, ay, isige lang yun, isige lang yun. Isige yun ako. Kunya, nadugay, nawa, kunya, naabtik ka ta.
1: Naabtik na.
0: Ako,
1: pinahil ka. Sige, matagayan niya na po ka-box na kape si Baez, ha?
0: Okay, noted, kuya.
1: Matagayan kayong salamat. Kisa kito yung pangalan niya?
0: Rini Yaras, Baez Mio, sa lungsod sa Suya, Cebu.
1: Okay, matagayan kayong salamat, ha?
0: Yes, kuya. Salamat po.
1: Okay, matagayan salamat, Kuya Rulay.
0: Okay.
2: Hi, ma'am. Nindot kayo. Itawagan di ka, mama. Live sa rin sa KMC Toledo. FM station, ha? Kaya nagkatmanggog ka na ako, ma'am. Ngaon sa iyong testimony about sa iyong sugar, ma'am?
3: Ay, taas ko sugar, kuya. Pero ako, nagpa-test na ko sa doktor. Dito ko sa Deparine. Then, nagsige na kong inom anang Amigos Coffee. Then, nagpa-test ko ganina. Okay, ragid akong sugar. Normal ra, kuya.
2: Why, now? Congratulations!
3: Mm-hmm.
2: So, sa una, ma'am, sa mapag nag-inom mong Amigos Coffee, taas imong sugar.
3: Oh.
2: Pila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
3: Basta mga 300 plus to, kuya. Yeah, then, karoon, 93 na.
2: Wow, 93 na karoon.
3: Mm.
2: Ay, bro, bino. So, na-normal siya, ma'am, na sige ka sinaw mo kami good copy. Pila ka na, si ma'am, na ginaw mo kami good copy, ma'am?
3: Doon na, kuya, hindi ay time kapunin. Ari ka dali, kuya. So, niinom ka to kanang kadiotra akong gibalikan og inom so kay naglain man ni akong lawas permanente balain kay kung lawas paminaw din nagpatigyo kong doktor ganina mo to wala na okay na gid tanan ang akong laboratory gi laboratory jud tanan kuya.
2: Okay, so so before ma'am sa una pa kana kami good coffee usay mga gipaminaw ni mo si mong lawas pamami
3: daghan kayo kung gipaminaw kuya kapoy kanang basta di kanang ura ko malipong ya nagtuo ko og kanang taas ko og dugo or taas ekog sugar kay inana gyud nag malipong ko ni anak ko ko nga mauto nagpa-test gyud ko sa doktor sugar.
2: Okay.
3: Oh, okay na gyud ta.
2: Okay na gyud siya, ma'am.
3: Gingnan ko sa doktor nga okay ra man tanan nimo asang akong BP, okay ra akong sugar, imong cholesterol okay ra gyud din nalipay ko kuya nya mao na sige gyud kog inom anak gyud sa Amigos.
2: Ay, nagkasalamat, ma'am, no. Sa before nga nagkuhan ka, daghan kang ipaminaw, niya karon na nagkinaw ka kami good coffee, nawala na kami mong ipaminaw. Labi na dyan ang imuhang diabetic ka pa, imong sugar na normal siya.
3: Oo, normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay raman dyan, tanan ni mong kuhan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, ma'am, yung kung oo, yung kung siya, ko kay malipong ko, niya, na baka daghan kay kung ipamati ba niya, then, sige kung ino mong Amigos Coffee, yung kung hala, basin mauna dyan siya, nakakuhan.
2: Okay, so, tingnan naman sa inyo, harang doktor, ay hospital diya sa Cebu, nga diya sa Liparini.
3: Okay,
2: so, congratulations, mamami, ha, nagay kayo, salamat si mo.
3: Thank you, kayo, Angel. Dito kayo,
2: kami sa Scenic Herbal Company. So, mamami, ang tupina diya sa lungsod sa Cebu, nga. Nagasalamat, ma'am.
3: Thank you for your
4: engagement. Amigos, okay. Kenek Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Kamboja, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kenek Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
5: Yes, ganigang salamat no, Ma'am Amian Tupina. Diri sa Asturias, diri sa Tuburan, diri sa lungsod sa Asatoan. Basta diri sa South of Cebu, no, nga, mga nagkalain-laing testimonya nga itong nadunggan mga higala. Amigos Coffee lang ang nakahatag yun o kaalibyuhan katubagan sa mga balatian. Muanang mga pinaman lang yun ito mga lods sa ari nata sa kape nga healthy. Ang kape nga doon ay binipisyo nga mahatag sa atong panglawas. Yes, amigos, amigos sa coffee, inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule.

0: Yes, mga higala, atong ipadayon. Ari na punta na o gari na punta sa pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hello, sir. Hello, kuya.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
1: Si Ramir Baligwata, kuya.
2: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na o naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
1: Yes, kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no, ang ato akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe, karon mas nindot ang capsule nga ako ang na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot ta kaya ko pagkatulog o kanang sabon kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa itong hugaw. So, gaan atong maagaan din akong lawas. Kanang...
2: Grabe, kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
1: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, kapiyo na, usahay maugbaan. Pero na, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag ko tuhapon.
2: Lawas. Buntag ko tuhapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
1: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samutang na kay acidic. Kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, yung maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot yung kayo kay magsigita ka ng panugab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan, ana. Muhupay yung gaan siya. Gaan git yung imong pamatik.
2: So, mo na, so far, Kuya Ramir Baligwat, ha? Mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nai-namutana, Kuya Ramir, naman rin si Bobby Huntilya, ha? Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntilya. Siya nga, pag-utana, ano, Kuya Ramir, Kuya Indaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience, ha? Nakabuldos pa bug ka?
1: Uy, monay, nindot kayo nga pang-utana, Kuya Indil. So, nindot kayo, Kuya Indil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun mo, doon nag-i-check ka ng epic, no? Kay kanang mabuntag, sa'yo pa kayo, ho na? Si Junior, barog na.
2: Barog na, bro.
1: Kayo.
2: Pero sa una, wala, dugay
1: na. Kayo na, dugay mo parog, karon.
2: Aroy.
1: Kaya kuya, ay! Oh, kanang mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay. Junior.
2: Manguhit, manguhit. Sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong, kuhan? Epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprove yun itong Amigos Capsule niya.
1: Kung alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot, nga ito ang year karon sa Amigos Capsule, ganing mga edadaran na, o sama, ako yung uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ay, nagigit siya kami ito, kuya, ang kanang Amigos Capsule, ganyan mo. Buntag sa'yo pa, wala. Hangtod na, maghayag na, kuya, putigit. So, ang wako yung laing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga, wag na may problema gamay sa ilang, ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang nabuhi. So, kanin, Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
2: Okay, kaya edad na to, kaya? Kaya edad na to?
1: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
2: 52, okay. Tagaasan din ito, kuya. Tagaasan din ito, Kuya Rams.
1: Nakuron ko ali yan na kuyo sa dire sa Palamban na Kumbado, Palamban, Cebu.
2: Yes, dagan kayo salamat Kuya Ram.
1: Dagan kayo salamat Kuya.
3: Kapoy? Stress? Gusto ka ba mahimong mas healthy, mas fresh, o mas energized kada adlaw? Sulayi ang Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, dipuno kini sa powerful natural ingredients sama sa glutathione para mas glowing o healthy skin, collagen para mas ligon o youthful ang pangit, vitamin C, pampalakas sa immune system, ampalaya, tabang sa blood sugar control, L-carnitine para sa fat burning o energy boost, spirulina, superfood para sa overall wellness, guyabano o mangosteen, rich in antioxidants, green tea, detox o metabolism support, psyllium husk para sa maayong digestion, ginseng pampalakas sa stamina, o barley, natural fiber o nutrients, busa kung gusto kag kusog, healthy body o glowing confidence. Amigos Capsule na! Amigos Capsule! Palit na! Ugi mo ang healthy lifestyle. Amigos Capsule! Ang Amigos Capsule, mapalit na karon sa tanang pharmacy o sa tanang dealer, tibuok Visayas. Palit na!
4: Amigos Coffee, the most healthy coffee. Natural and herbal, delicious!
0: Yes, wala na tayo yung oras diha mga kahat from Karkar. Dagang salamat, Idol. Ikaw nalang bahala na ako diha, Lodge. Padami sa unahan. Yes, Amigos Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta mga ka-BT Radio Tubra. Sa atong mga ka-K5 News of Fam diha sa Siki Hor. Mga kabantayan astig. Sabi ni Kuya Nalds, wala nang tingog. Nag-loading yan sa'yo, Kuya Nalds. Baka mahina ang signal dyan. Yes, and sa atong mga higala diri sa Talisa. Ay, tara! Amigos Coffee, Amigos Capsule, proven, subok na yan. Atong ipadayon, naarita o garita sa testimonya ni Nanay Vivian.
2: Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko, ay!
5: Wakang mong kayo, nagkaragdang pagkagbok, nagisang pagkagbok, ay, di ko kita kasada.
2: Kamusta naman ka, Nanay Vivian Labidi?
5: Oy, tanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat na lang Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kanarad yun akong bigamit. Wala di ko itambar gitong mar, kanarad yung Amigos.
2: O saan na katuig ka na gamit o Amigos Coffee?
5: Oo, saan na katuig? Sa katuig ka, pero niya, maulad yun na akong gamit. Wala di ko itambar. O niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawas.
2: Anya, kamusta man itong mga katagod? Itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
5: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Opo, kanang normal na. Akong water, gamay na kayo.
2: Pila ka ito yung sugar ni mo, Nanay Vivian?
5: 400.
2: Ya, karo, normal na.
5: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
5: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bag-atong Sabado.
2: Sabado, ato lang naging, kato naging Sabado. Nagpa-sugar ka, kato pizza dos.
5: Oh, ato pizza dos.
2: Oh? Na, unsa man, unsa may experience ni Mami. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, Mami. Kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
5: Oh, antanang.
2: May daw yung mga sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
5: Ilongos Liti.
2: Ilongos Liti. Katong naglubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
5: Oh, katong din ako kabakot. Magkorog-korog ng tail. Din ako katindog.
2: Okay.
5: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
5: Niya yeah. Ka nang... Idaya pera na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-goal ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dahil pagsugod yun ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o Ginoo ato. Last year, August 24.
2: August 24. August 24, 2024.
5: Oo, nga, so August ko nagsugod, nga, nagsige ko Ginoo, nga pagka October, muna to, nga, nakabantay na ko ka ng kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, nga, ka ng, ang bitir, gamay na, nga, sauna ko, nagsige ko ka na bitang, ng, anak, isang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
2: hello.
5: Ini kena bang kita ko ang palakang bitaw murag na ay ka ng UTI.
2: Ana ka UTI, abrapin.
5: Oh, kena bang sigit pangulo niya. Ako lawat, ako kamot, ako likod, napuno og buka bitaw gagway nga ini igawt magdugo dayon niya. Kana labing ginukanukan ko gagway ba? Katul.
2: Asa ni mong TV, asa ni mong pag wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
5: right? Pila edad mo, wala na, naulihan na sa amigos.
2: Pila edad ni mo?
5: 56.
2: 56. So, atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54?
5: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo ko na ulihan sa amigos, eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa amigos, at tutkaroon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul akong tiil, hindi na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang hindi na laman kung kakurausa, o nga, kadi mong kubiyahan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige kong hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na ko biyaan sa ubana, mama sa hero na akong ubana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
5: ako. Oo, dyan pwede akong nakatabang ako, ag amigos kay. Sukad dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukad, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang, isa katong bagbagyong tino, di ready. Ihuba ko kayo. Amigos na may painom sa umbana, kalong sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
5: nagpa-santo. Wala na, naulian na din. At kung pag maging tino, ang tukarag ang sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpakawa, o amigos. Bisan og dili ni makapalit og kinarton mupalit man dun akong paris og tanang kada adlaw tulo pakasunod adlaw tulo pakasunod adlaw tulo niya og nami kwarta palit og duhang karton tulong karton ana ba
2: so pwede ra magpalit og kasusasi no
5: gikan pag kuya Ingil gikan pag sugod ako ginom og amigos wag yun ko undang hantag karon
2: straight lang yun
5: oo oh, na lang dun akong gisaligan. Ay, ang kakainom ko, amigos, mawala ang tanan akong batiyon.
2: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
5: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong riog ba? Niyato ang galit ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Kirnahed.
2: Mahid, oo. Oh.
5: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya wala ko yung pinaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nagkita ko. Nakurat siya kay, siyempre, o ano ba, dako kay kausapan akong awas ron ba?
2: Ligo na.
5: Na, ligo na, buyag ko, ka nang, ako na lang galing makatrabaho, ris balay, mang laba, mang hinlo, sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay bibiyano, kay imong sugar, gikan sa 400
5: na normal na kanang akong diabetes. Umar, magnawa na ba?
2: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar, ito naging semana.
5: Oo, nagpa-sugar ko ito. Di man ko nung bago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
2: So, kung nakay pa rin man lang.
5: Every three months, wag pa sugar ko.
2: Okay, niya, wala na, normal lang yun.
5: Oh, normal na akong sugar niya.
2: Niya, ano mo?
5: Di na kayo makita.
2: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
5: sanay na ang midbagong ninyo.
2: Ganon! Gani-gani, nga naman, Bi. Nakota na si Idol Dipi po, nga naman ang maramog bagong ninyo, nga naman.
5: Ay, makakuan man mo po, kanang makakuan po ba nga? Sa una, katong napakusakit, ano sa kuha na, sige panguhit. Mura gapon kay gili mo itik kay gili di ko magamit kay aral din niwanga kay niwang kay po sa una niya mura manggugog ka ng way kuan ma kung ula kang bana at yung hadlok na gali ko basig basig ni taglain ng bana pero karan niya grabe
2: karan
5: kadagabiin kaman
2: Patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
5: Oh, thank you. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindog na nadawat ng kulas kuhan.
2: Patapinan sa natugtungan. Patapinan sa natug 2,000 pesos na card.
5: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
2: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
5: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugay ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero magamit sa amigos makuan mabalik gantanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ako nawa naman ako paglaong taon na kanangawas mo ko sa amigos ako magpasalamat sa amigos ko pe.
2: Okay, nga na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
5: Ano ang kahilak ko? Ang kahilak ko? Nalipay, manggugo kayo?
2: Nalipay, jaga kayo?
5: Nalipay, kayo ko ba?
2: Sige, ingin na niya. Si Junil ha, katong pagkanaon na napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, ka ng huwat-huwata lang. O niya.
5: Nagdita, sige, bitaw, may panghita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na nagang butita, na-updan man, may gali atong December, nakapalit niya upat na karton kay upat na kami nabilin, among yurot, isa ay lang, da, tuloray inyo. Tuloray na palit na.
2: Ang tagay ba yung pangalan mo, Bibian?
5: Bibian Labides.
2: Bibian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
5: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
2: Salamat kayo, ha?
5: Salamat kayo, Kuya!
2: Salamat, mabush!
6: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
7: Karong adlawa ni ata kakaron sa ato ang farmers market poblasyon Astoria Cebu diin ato karong interbihon si Nanay Marilyn Saldi sa isinta na edad diin nag naninda so na sa 12 katuig diri sa atong farmers market sa lungsod sa Astorias. Nay, may buntag diyan, Nay?
8: May buntag, sir.
7: Tagasag ay ka, Nay?
8: Magkalapi, Astoria, Cebu.
7: Magkalapi, Astoria, Cebu. So, ato mong gulis yung giyari, guys. Gumikan sa ihang problema, sa ihang tutoy. Kay naani siya'y hubag. Diin, ang Amigos Coffee, sa ihang pagtumarni ini, ni alibyo gyud ang iyang gipamati, no? So mga pila na katuig imong giantosan ang imong tutoy nay?
8: Mga 15 sir katuig.
7: 15 na katuig. So sa pag inom nimo sa amigos ko, piyam sa may imong naobserbaran nay?
8: Ay ni kuan gyud siya. Ni alibyo gyud siya na maor nay akong gi kuan. Ni inom mintin.
7: Ang amigos coffee. So far wala nagyod ning suol or ning sakit ang imong tutoy.
8: Oh, wala na, kung mo suol niya, kana ra akong gamiton.
7: Ang amigos coffee. So mao ra gyud imong giinom.
8: Mao ra gyud.
7: Mga pila na ka tuig po naginom ni ninay?
8: Kika mga 14 sir. Kay ang nagpatambal man ang nagpadoktor man ko niya.
7: Mm.
8: Daghan man kong nainom nga tambal niya, mubalik man.
7: Mm.
8: Kuan sa so, mga tabletas. Mao na akong gigamit, amigos.
7: So nakauyon yung gas amigos ko. Mao na laktod nga pagkasulting, mao na mong giinom karon. Kada buntag niya ning ulian gyud ang imong
8: ulian gyud sa sir.
7: Totoy. So hangtod karon. So dako kayo gyud ayuhan no nga nahimo ang amigos ko sa imong karong gibati nay. So sa uban nato nga mga kaigsoonan nga naminaw karon unsa may mong ikatambag?
8: Kung na sila ibalatian mao gyud nay ilang gamiton kay ma indot man gamiton ang amigos kay kung kapoy imong lawas mawa imong kapoy dugay ka gitumon. Ni basta nindot siya gamiton.
7: Unya sa imong balatian dako gyud kay gikatabang.
8: Usaban.
7: Ang amigos ko pi.
8: Mao na akong gigamit karon.
7: So ngano wa man ka nakaadto sa doktor nay unsa may hinungdan?
8: Ano siya sir ni ato na ko doktor niya. Ana. Dako na ko gasto niya mahal ang mga tambal. Ay ato man jud nang ibalik dako na jud ko gasto niya. Okay niya. Kon man. Nang ipulaan ako balik-balik ba.
7: Kay wa gyud po ya libyo.
8: Oh, kay mawa siya pero mabalik gyud. Ya karon pila na ka kuan mao na akong gigamit.
7: Ang amigos ko pi.
8: Ang amigos oh. Okay na siya.
7: Ni okay gyud ang imong giantos nga sakit kung bukol sa imong tutoy.
8: Tutoy oh. Kung bukol na ya akong tutoy niya mo inom ra ko ana niya niya mo. Mo uga ra mawa.
7: Mawara. Mawaran sakit niya mo uga.
8: Mauga siya.
7: So
8: anak sir.
7: So dako gyud kayo di gahimuan ang amigos ko pi nga mo ini mong giinom karon kay ang tambal perti mang mga mahala.
8: Mahal gyud siya.
7: Oh, nyaway alibyo. Mubalik ra.
8: Mubalik gyud siya.
7: So magsige ra kag palit unya perti mang mahala.
8: Perti mahala gyud. Nay usa ka tambal gani nga 60.
7: Ang buhok.
8: Kanya. Wala na ko ning inom ana eh. Kaminan nga, ipakuan lang niya. Nga na ako upuan niya. Ipamamogram niya. Ako magbayad, 5,000 man.
7: Mm-hmm.
8: Mamogram lang niya. O ilabot si tambal. Kuna, wala na lang. Baga na lang ako ang paos Ginoo. Kanang amigos.
7: Kofi.
8: Akong gigamit.
7: Maugay mong gigamit. So far, hantod ka ron.
8: Hantod ka ron.
7: Na arang-arang or murag medyo naulian yun. Ang imuhang bukol sa imong tutoy.
8: Tutoy. Na okay ra.
7: Nay, kisa to nga na to, usap nay?
8: Marilyn Salde.
7: Taga?
8: Magkalapi.
7: Asturias.
8: Asturias, Cebu.
7: Cebu. So, naninda ka dere sa farmer's market. Dusin na ka tuig. So, amigos ko, pero yun, imong gigamit. Daghang kayo salamat, Nay, sa imuhang buhi na testimonya karon. Then, dako kayo kahimuan di ay ang amigos ko, kaya nga may maunay imuhang giinom.
8: Giinom,
7: Wala na ka niinom ni adtong mga sintetik ng mga tambal. Nagarihita sa doktor. So, kinide si Rolly Marayan, nanukad diri sa Farmer's Market sa lungsod sa Asturias. So, atong na interview si Nanay, kabahin sa iyang balatian na hubag sa iyang walang abahin sa iyang tutoy.
8: Daghang salamat, sir.
9: Yes guys, nako karon diri sa Poblasyon Bourbon, no? So natay na gian diri usa ka ginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya mohatag siyang testimony. So may buntag ni mo ma'am, kisay pangani mo ma'am?
10: Lia Pitong.
9: Lia Pitong, pila edad ma'am?
10: 63
9: years old. Tagasa ka ma'am?
10: tagasagay niya mag pansan naasa ko diri sa Bourbon sa magani as poblasyon.
9: Ah, okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay ma'am, unsa i-share nimo ma'am about sa Amigos Coffee kay karon pa magita nakita.
10: Guys, previously ana taas ko og stoan ka nang kodugo kan moabot og 160 ana. Over 70, over 80 ana di. Yeah, at the same time sa taas kayo ang akong sugar.
9: Taas sa mo sugar.
10: Oh, niya ma-feel gud na ko mga mangatol ko ba.
9: Ah, mangatol ko niya.
10: Oh, niya kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba ma-feel sa ko mangatol.
9: Ah, mangatol. Bali ini pangihi nimo ba mo katol na imong kwarta.
10: Oh, katol siya. Di karon si nakay naka-advise na ko yun yas inom ani suway. So ni inom ko di ato within 1 week.
9: 1 week lang nimong inom ma'am sa Amigos Coffee. Within wag na lang inom ma'am, katorog yung Amigos Coffee.
10: Katorog Amigos
9: lang. Asa kating palitan ma'am?
10: Ato sa Lin'an Store.
9: Lin'an Store.
10: Sa Sagay. Sa
9: Bourbon. Okay. Okay.
10: Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na, okay na akong lawas. Wala na, din na akong maluya.
9: So, nagpangini mo, ma'am?
10: Wala na, wala na, wala na.
9: Yung blood pressure, ma'am?
10: 140 over 80, okay. Maintain.
9: Maintain na siya, no? So, 160 to sa una.
10: Karoon na mo ng 140.
9: Ngayon mong sugar, ma'am?
10: Kuha na, akong sugar na 127.
9: Sa una, ma'am, pila din?
10: So, 240 to 60.
9: So, 240 to sa una, ma'am, no? Yeah, 1 week lang imong inom.
10: Awa na, less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi imong lawas kung taas yung sugar. Nawagili na kong batiog ka. Pwede na kong magduka ingon at sa anak.
9: Hindi na kaduka o, hindi na kakapuyon. So, lagsik na ma'am.
10: Lagsik na.
9: So, tinuod gina yung Amigos Coffee ma'am nga epektibo gina sa
10: epektibo, dili ni ingon nga char-char nga storya, tinuod gina.
9: Basta ma'am, dito kaila ma'am.
10: Oo.
9: Nagihan ra ka na.
10: Dito ako ni ingon, dito ako nga palit mo anak. Kaya doon na lang kung magpalitan din sa Bourbon.
9: Okay, so daghan kayong kwan ma'am.
10: Salamat.
9: Daghan kayong salamat ma'am. Kinsa to, usap ba itong pangalan ma'am?
10: Lia Pitong.
9: Lia Pitong sa poblasyon Bourbon. Yes guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni Ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan mga Ludia. Ako lang ito nagian na.
11: Salamat kayo. Nga po na si mo bro. Nga mga po manda.
9: O, taga din gani ka bro.
11: Dari malinaw dos bro. Balintawak, barangay Balintawak.
9: Balintawak, Escalante.
11: Escalante City bro.
9: Ba, pilay mo edad ya.
11: 51 na ko subong bro.
9: 51 ko subong. Tigamitan ka na Amigos Coffee.
11: Oo bro, mga sobra na guro, 1 year subong.
9: 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Te, kamusta? Ano ginabat? Tiyag mo nga nagamit ka Amigos Coffee, how?
11: Ah, damon ba tiyag ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon ba, yung sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
9: Nga, kasakit likod mo, bro?
11: Oo, likod kakilid.
9: Kakilid? Hindi man dala pa hilo sa misis, how? Sa migata?
11: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
9: Madugangan balda? Teka, kamusta pag inom mo sa mikroskope, ano natabo iya?
11: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drap mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagali balik sini, kagma, nami man permisaka kapayas.
9: Bote, ano ang sakit sa'yo mulikod na dula, Ged?
11: Ah, wala na, okay-okay na, damo-dandi ulo brown sa siap, may pintura sa kagwa ng body repair daan, kanika.
9: Ah, ga body repair ka sa salakyan?
11: Hmm.
9: Eh, amo na na, ginain mo ang Amigos Coffee.
11: Oo, oh, naguntat na ko gani, inom nga berna, hard, kay nasiguro ko ang Amigos Coffee.
9: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sa mga ilipnon nga makaubog, ang Amigos Coffee na ginatira mo.
11: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
9: makapapagkugan. Eh, amo na yun. Oh, tiyo, bo,
11: dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
9: Ano?
11: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang Amigos Coffee.
9: Dako-dako kayo mabulig, te. Di kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
11: Oo, Balintawak.
9: Isa, bo, grabe, no? Te, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo, gayon, gabas ko kagayon.
11: Oh, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kay katama pero kung maka-amigos ka daw saway lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
9: Bo, te, gabasko gid, baskog.
11: Oh, mayo kayo dako kayo na budig sa akon ang Amigos Coffee na.
12: Dugay ka na gamintin sina.
11: Oh, dugay-dugay na. Ta, mo akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
12: Boda mo na eh.
11: Oh, damo na 63.
12: Imo ikaw na nagainom?
11: Pakita ko may ari di Malagaw nga mga amigo ko man nga gina-recommend ko man sa ila ta ni ginapainom ko sila panagsalang kay ga pangakigmat meses kay mahal-mahal nga daan pero buyag pero okay kayo sa akon.
12: Stay okay. Okay. Si misis mo gainom man?
11: Oh, gainom sa akong gabi kisa nga dahil tulog mga pagkanay. Oh,
12: bakit hindi ba katulog imo misis?
11: Okay, gusto man guro mabato man eh.
12: Mabato ma po, grobe. Diba, pila edad sa'yo mo, misis? Oh?
11: 47 pa na sa?
12: 47, ikaw, 51. Oo, oh, ti okay yun, okay yun. Ano maambal mo sa nagapalmati isubong? Okay yun yung amigos ko, pita?
11: Ang sa waisang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko, kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng Lubrown sa ila misis.
12: Wow, nara gali Lubrown adlaw-adlaw. Grabe gina adlaw-adlaw mo na gali mo misis, bro.
11: May dirbe, hindi ta ka absinan pagina sila, may dirbe ta mo.
12: Wow, grabe. Kaya ano pilagid ka raw na maubos mo?
11: Minsan isa-isa lang, importante, permanente.
12: Oh, pero, so, ibig sabihin, gabi-gabigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. masama ka amigos, no?
11: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimo siya sa rayon.
12: Pati. Kung... Sige. Okay, salamat kayo, Brad.
11: Ah, sige po.
12: Sino ka nito pangalan mo?
11: Dodoy Orulan, bro.
12: Dodoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
11: Oo, oh, City po.
12: Ati, samot na mo, ganyan salamat, ha?
13: Ang imo nga rin, Pastor Alan.
12: Oo, oo.
13: Ati, subong ang, ano ang resulta? Subong nga nagtinom ka sa amigos coffee, nagabalik-balik pa ang imo rin, kung puki na siya.
14: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, abot siya pero hindi na sila nga sang una nga malupog dayon kuan na lang wala na okay na naga so avoid lang dayon sang ano sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
13: di why ka naga kalamang kung magsuol ang imong rayoma
14: ah wala na
13: ano ang imong gininom na pastor ano ginainom mo nga nag-ayo ang imong rayoma.
14: Amo ni gani ang amigos coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko disposal magpupo.
13: Amo gito ito dugay ka makapamus on pastor.
14: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan so
13: problema ito. Grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
14: Oo. Budlay.
13: So, budlay, gid.
14: Hindi lang ako. Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
13: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Ati subong isa-isa. Pati subong, okay na ang paramuson mo?
14: Ah, okay na. Okay. Once nga makagamit ko sa nga migoscopy, taway ah. Walang kahirap-hirap.
13: Walang kahirap-hirap. Oh, grabe, gid. Nakabuli, gid, gali sa imo ang aton na migoscopy.
14: Ako gidang bulig, sir, kay dati ga...
13: Pero may isang katanungan pa ako, Pastor, ha? Ano lang, atin natin to, kasi ano, pilan yung edad mo? 55 years old.
14: 55.
13: Hindi ka naman, virgin, eh. Si ang imo to nga tuhod, gahurupag sa rayoma.
14: Oo.
13: Kamusta ang samay taas sa tuhod?
14: Ate, amo na yang mayo.
13: Di sa itong naghubag ang imong rayoma, gagana pa ang sata sa tuhod, why na?
14: Ate ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, ate okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
13: Na-repair, gid? Sige, sir.
14: Hindi lang basta-basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
13: Hey, ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuspon? Ano ang mensahe mo sa ila na gamito ng Amigos Coffee?
14: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ano nga maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila, itang ang ako lang ma-advise sila, testingan lang nila. Kay sila na yung maka-observe sir sa result sa Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week, obserbaran na nila. Basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit.
13: Okay.
14: Isa ko dati, sir, ang problema ko, obvio nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
13: Aba, so, in other words, nagpa-slim ka man, pastor?
14: Ate, pwede, gindi pala mo dati.
13: Hey, may pamangkot ko, blamo, may pamangkot ko. Ito na, ano, kayo nga, taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuon na, ang hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang abuyon, si Junjun nagagamay.
14: Ate, yan mo ginahin, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
13: Budlay lang taon.
14: Kaya dako buyon mo. Budlay, kita ko problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalamalas ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kay bunggo ang akon buyon sa tuhod ko.
13: Ay nako. Yan na. Dito ka, basket pastor, sa imo nga oras, ha?
14: Oh, sige, salamat sa'yo.

0: Hapon maudto bisag init ang panahon.
1: Kapagsubang
0: kape is life mo nang make sure mga higala ang inyong gikapi diha healthy. No sa kadaghan natong nabatian nga testimonya nagkalain-laing mga balatian. Try no, itry o gitry lang diha ang atong Amigos Coffee mga taga Tuburan. Na diha sa JJKL Bake Shop, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Coffee. Na po diha sa, asa pa niya, Jowell sa Bake Shop. Sa mga taga Asturias, Alsado Mini Mart. Sa atong mga higala, diri sa Siki Horde, na diha sa Zekamed Pharmacy. AGP Pharmacy diha sa Siki Horde. Sa atong mga kabantayan astig sa Kabangkalan, nandyan ang Pharmacia Negra. Sa mga taga Talisay, at doa lang sa mga butika, parmasya, asa o asa man mong lugar na minaw karon. Wa na tay igong oras, daghang-dagang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Baray mga lods. Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta. Daghang salamat, mayong gabi iya sa tanan.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang restarting ako. Restarting business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 9:30 p.m.
1: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: May sige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan niyo si Tiana ng gabi sa pagkatinood lang. Maura niya kung di pa inong pagtapos siya pagsuta na ulian niyo rin ang sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaapo, isakitan sa Tiana gilantan, siyempre, naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian niyo silang luhapon luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga na ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir. Ay,
3: thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok ng lema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok ng lema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Mati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
7: Mas paspas balat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ang nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ito, ang asta, doon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuta na ulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga ka salamat, sir.
2: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayar ko, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Entertainment dan ang hinsa-inyo sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyo po, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gawa akong lawas. Kaya sa unang panahon, malisong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipag ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ang lain lang kutukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Arts, Music and Entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha o dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
10: Start your
6: your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukuto hawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imo ang cravings. I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa satong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imo ang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
8: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
6: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexinoforte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexinoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexinoforte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexinoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR, o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita ng lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobrang kwarta labaw sa kinahanglanon o magawa sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimang no, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
9: Start your day on a fantastic

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Start your day on a fantastic note.

0: di atong pabuthang kay rumuhios. Rumuhios jud pero mao na lagi butang ang ubing kadul.
1: Usa mo sa buhod di na may tahon gani na.
2: Kundo na ibi atong tahoran.
3: Hoy, unsa man ang imong iyong tahoran?
1: Tahoran og antena kay TV magana. Unsa man, colored, black and white?
3: Dili television, TV ba ka na sakit sa baga?
1: At ang tangan, unsa itong tangon, baga?
3: Oy pre, age, imong tiwasan. Luoy sa dana, oy.
1: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag og sulabyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, wala gyud siya ka gulgol. Sagaran mapasok ka mungulgol gyud siya, muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Set Liniment Oil, ginama sa Set Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Lagi na ba ibutang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
1: Patron, subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayo nakatabang sa mua, lagi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, binadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
1: Betron, subok na!
7: A product of RSD Trading. Mapalit sa inyong suking butik.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may digital tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa siya niyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Inonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malisong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-hawan, niya. Ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Boom, boom.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panuhutan kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasan, kuwan niyang kutukuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kuwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
5: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumas yung tiki-tiki sir. Palit sir.
6: At siyempre na ayaw man jud ka kung anak. To hasta no anak ko ka abo. Mo nang salig jud ko ini lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong oran nga gisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaabo, gisakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaabo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL. MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga asa man ka sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat sir.
6: Thank you salamat, sir.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties
9: nga makatabang sa pagkuha,
10: pag-ayo sa bugas-bugas,
9: ug katul-katul,
10: DTX 500.
11: Mapalit sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anaa sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
14: And it's starting business, ana.
15: Rexino Forte!
14: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
15: Rexino Forte!
14: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
15: Rexino Forte!
14: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
15: Rexino Forte!
16: Mas paspas banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

Maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.

0: Retron. Subok na.
1: Ridon Payandong sa Basak. Sakop sa Lantapan, Tiwangay. So, wala pa sila nagamit. Dili kay bukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
2: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa ka tuig?
1: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron. Subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
5: Papaminog sa gamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka. Kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga likod. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo. Gawin ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nidadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Kilag. Nami taon. Kaon dyan po, anak. Ubay-ubay. Nangawa na to. Ano, wasawasan ko. Namati ka. Kung may basa sila. Nga lain lang kutukuto. Yung marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og said liniment oil.
8: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
9: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
12: Uba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Mao nang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamay ng adlaw kaninyong tanan, welcome sa ato ang pagpanaguban na nanapod kini atong tulumanon. Hatod ka na ito sa mga kababuton sa SED Marketing. Ang tighimo og dagapod-apod sa ato mga produktong herbal nga 100% gayud nga makatabang sa ato mga kalawasan. Ang mga produktong herbal sa SED Marketing nga tinuod gayud nga adunay alibyo no sa ato ang mga problema. And by the way, mga igala iso, it doesn't really mean nga kung na, wala kay balatian dili na lang pud kamo tumar. Importante nga imo pong maampingan ang imong kaugalingon, matagan pud nimo og pagtagad ang imong panglawas og dili ka magakumpiyansa. Ang ato ang mga kalawasan, mga igala iso, susceptible kita nga makaangkon og mga problema sa lawas, labi na kung kita pananglitan aduna kita pagpangabuso sa lawas. Aduna kita problema sa ginatawag wag nato nga kadabang pag sa pagpagabuso, meaning to say natay bisyo, natay mga you know nga pagbilar-bilar, pagdili pagkaon sa mga nutritious nga mga pagkaon. Mao gani siya mga klaseng hinungdan no, mga hinungdan nganong ang atong lawas pwedeng mo kubos ang atong immune system, hinungdan hinoon nga makaigo, maiganta og mga balatian. Para sa ato mga kaigsoonan diha karon, nga napay mga ginapanghampin nga mga problema sa lawas, ang ato ang mga produkto sa SED Marketing. Napamatud-an 100% nga aduna gyud mga nindot nga ikatanyag no nga kaayuhan sa atong lawas, ilabi na gayud pananglitan sa katong mga kaigsoonan nato nga medyo naay mga pagpangabuso sa lawas. Importante mong good kayo mga igala igsoon nga kabalo kita nga mulantaw sa atong kaugalingon og mubati sa ato ang mga physicals no. Gumikan kay mula gina walay laing tao nga makasulti sa imuha kung sa imong gibati except nimo. No, bisan pag muadto kas pinakamaayo nga doktor dayon na pero sa imong kaugalingon wala kay gibati. Ang imuha lang gusto nimo nga aduna kay assurance no nga masultihan ka nga wa man kay gibati sir. Pero depende sa imong kaugalingon na balaka pug ka kay bisig natud ko yung mga underlying nga mga conditions no. Natay mga tinaguan nga mga problema sa lawas. Wala magpakita kita sa mga doktor. Anyway, mga igalagiso, ng mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudaan kinisya nga makatabang. Kabalo ba ka nga kanyang atong SED Kogon Herbal Capsule? Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon, Banaba o Banyawan or kanyang ginatawag na itong makabuhay herb. Usa kinisya ka klase sa kapsula nga nag-purify sa itong mga dugo, no? Ginatawag siya nga blood purifier. Mutabang kinisya sa paghinlo sa imong mga dugo. Kanyang atong mga dugo, mga igalagiso, gikan sa pagkatawo na ito, more na siya ang dugo nga gadagayday sa ato ang mga blood vessels nga gikan sa itong kasing-kasing and patuyok sa itong tibok lawas. Usahay mong good mga igalag iso, na doon na kita yung mga pagpangabuso. Ilamin na kung kita bisyado, no? Kuso kita manigarilyo, kuso kita nga mag-inom mga alkoholikong ilim nun, mahilig kita sa mga mamantika o mga klase sa mga pagkaon, no? Dili kita mamahimong mukaon nga wate imnon nga tamis. Mapa soft drinks pa mana siya or juice or kape nga tamis kaayo. Hinungdan nga later on, mag-abot sa panahon, it will tall up, no? Sum up sa mga problema sa kalawasan. Munang kinahanglan nga aduna kita pag-amping nini. Ang SED Kogon Herbal Capsule, mutabang gali siya sa paghinlo sa itong mga dugo. Kaya kining atong mga dugo, mga igalagisoon, pinaagi sa ito, sama sa kong gigayon, mga pagpangabuso na ito, posibleng muresulta ka na sa itong dugo. Kung kita, pananglita, mahiligon sa mga pagkaon nga mataas-taas sa kanang ginatawag na ito nga taba, no? Ang mga fats. Resulta niya na, posibleng nga mahitabo ng musagol sa imuhang dugo. Kung mahiligon po ka sa sugar, same lang yapon, musagol sa dugo. And of course, pinaagi sa ato ang kanunay nga pang-adlaw-adlaw, no? Nagatuyok-tuyok naman ang atong dugo sa tibok na itong kalawasan. Ang tendency niya na, mga igalagisoon, makasinati na yun ang tagdinagong problema. Anyway, na may pagtabang ang SED Marketing niya na. Ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule na pamatudan kini siya nga blood purifier, mutabang sa paghinlo si mong dugo, nga mamaimong mawala ka itong mga toxins, no? Mga hilo, nga hinungdan sa mga balatian. Munang kung ikaw gusto ni mong hinlo nga dugo, ayaw kalimte. Ang SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula sa SED Marketing na pamatudan ang makatabang sa atong kalawasan.

0: Said Celebrity Kajik Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Araw po ng Merkules ngayon, oras natin, 2 minutes makalipas ay kanin po naman ang maga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ulo ng mga balita, pamahalaan, pinipiga pa ang lahat na maaaring gawin upang maibsan ang epekto ng sa bansa ng patuloy na pagtaas ng krudo bunsod po ng Middle East crisis.
4: Headlines.
3: Rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpinde sa excise tax may bibigay na ngayong linggo sa Office of the President.
4: Headlines.
3: National Capital Region Police Office, playing pinabulaana ng kumakalat na post na nagkasabing may 2 nasawi sa sinagawang rally naman sa Maynila noong araw ng Lunes.
4: Headlines.
3: Maloy paggamit ng drone ng militar sa pinsipan nito kontra po naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, iimbisigan na ng Philippine Army.
4: Headlines.
3: At Department of Social Welfare and Development at Department of Education, pinaigting ang crisis response sa mga Bangas South Cotabato.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Magandang maga, Pilipinas. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa mga detalye ng ating balita. Pinipiga pa ng

0: sa kasalukuyan, umiiral pa anya ang iba-iba pang mga tulong sa mga chauffeur at operator. Kabilang dito ang toll exemption sa provincial buses, extended PITX terminal fee para po naman sa public utility vehicles, pati po ang 50% discount sa Metro Rail Transit Line 3 at Light Rail Transit Line 2, Piso Roro Terminal Fee at 80 libreng sakay po naman program. Pagtitiyak ng opisyal, hindi pa dito natatapos ang pamahalaan, lalo't marami pang pinag-aaralang programa, proyekto naman ng administrasyon sa gitna po ng pagtaas at napatuloy pagtaas ng presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Antala, tiwala ang pamahalaan na pagbibigyan ng panawagan ng Department of Transportation na muling mapaglaanan po ng pondo ang EDSA Busway upang patuloy na mapakinabangan ang nasa 67 milyong commuters. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, patuloy na nakikiusap ang DOTR sa mga budget hearings para po dito. Sinabi pa nito, nitong si Castro, naunan na rin binanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa State of the Nation Address kung gaano kahalaga ang EDSA Busway. Aniya, basta para sa kaikagagaan po ng buhay ng mga Pilipino, suportado at hindi tututulan ng Pangulo ang mga magagandang proyekto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dala rekomendasyon tungkol sa pagbabawas o pagsususpindi sa excise tax ay bibigay na ngayong Linggo sa Office of the President po sa Palasyo ng Malacanang. Tungkol at ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sa ngayong linggong ito na nasa tanggapan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng mga economic managers hinggil sa excise tax sa produktong petrolyo. Sa harap ito ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa pandaigdig ng merkado, nalampas na sa $80 per barrel threshold upang determinahin kung ano ang hakbang ukol sa excise tax, kung ito ba itatapyasan, pananatilihin o aalisin muna. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may nakuha na silang update patungkol dito at patapos ng balangkasi ng economic managers ang kanilang rekomendasyon. Sa harap nito ay binigyan din ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maging balansyado ang lahat sa gitna ng patuloy na pagsipa ng produktong petrolyo. Patuloy anyang isinaalang-alang ang bawat sektor gaya ng nasa hanay ng transport groups at mga commuters at ito ay sa harap naman ng inihirit na dagdag pasahe. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Patapos na po ang kanilang rekomendasyon, siguro most probably by this week ay mabibigay na po nila sa Pangulo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang minuto na makalipas ay ganin po naman ang umaga. Samantala, pag-iimbak ng supply ng langis sa mga ASEAN member countries, nusulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng krisis sa Middle East. Ay report si Quincy Cahilig.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Bilang ASEAN 2026 Chair, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang stockpiling o pag-iimbak ng supply ng krudo sa mga ASEAN member states. Layunin itong matiyak ang sapat na supply ng langis sa rehiyon, lalo na sakaling magkaroon ng kakapusan nito na maaaring makaapekto sa sektor ng enerhiya. Sa press briefing nitong Martes sa pagtatapos ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Pasay City, sinabi ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque na maaaring makatulong ang mekanismo upang makapag-ambag ang ibang ASEAN member states sa mga bansang nakararanas ng kakapusan ng supply sa gitna ng sigalot sa Middle East. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque.
5: In case there is a need for oil or langis or for products that are part of the energy, they can get from the different ASEAN countries. So, five have already joined and UAE has also signified its intent to actually store.
4: Samantala, sinabi ni Roque na naging matagumpay ang serya ng mga pagkupulong ng ASEAN Economic Ministers at kanilang mga dialogue partners na kanyang pinangunahan tungo sa pagpapatatag ng ugnayang pangkalakalan sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Kumpiyansa rin si Roque na tuluyan ng mapagtitibay sa Nobyembre ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na inaasahang makatutulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makasabay sa patuloy na paglago ng digital economy sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mariing pinabula

0: Ana ng National Capital Region Police Officer NCRPO ang kumakalat na post na nagsasabing may dalawang nasawisi sa nagawang rally sa Maynila noong Setyembre 21. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, walang naiulat na casualty kaugnay po ng nasabing rally. Aniya, walang nasawisi sa nagawang pagtitipon noong Lunes. Dagdag pa ni Asilo, inaiiral nilang maximum tolerance sa nasabing pagtitipon upang maiwasan ang pagkakaroon ng tensyon. Muli namang siniguro ng NCRPO na walang katotohanan ang nasabing kumakalat na balita. Dagdag pa ho ng INC. Patuloy naman ang kanilang pinairal lang maximum tolerance sa mga nagsasagawa ho ng kilos protesta sa buong Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Manoy paggamit ho ng drone ng militar sa opensiba nito kontra Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Bisigan na po ng Philippine Army. Chemek Dagala sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binayang bisigana ng Philippine Army ang nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y paggamit ang drone ng militar sa opensiba nito kontra sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ito'y sigitan na rin ang pagmamalaki ng militar na kanila na nalupig ang naturang grupo na dahilan ng pagtatag ng seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyan din ni Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran na hindi nakaapekto sa nakalipas na BARM Parliament parliamentary elections ang mga naitalang isolated incidents gaya ng nangyari pamamaril at pagsabog sa Cotabato City noong bisperas ng halalan. Ngayon ni Gumiran, ginagamit lamang nila ang drones kapag nagsasagawa sila ng intelligence, surveillance at reconnaissance, kundi ng humanitarian assistance sa disaster response operations. Sa kasalukuyan, sinabi ng Army Chief na biniberipika na ito ng 6th Infantry Division na siyang nagsagawa ng operasyon sa BARM laban sa BIFF sa barangay Manaulanan sa Tugunan na nasa Special Geographic Area sa BARM noong Setyembre 19.
3: Comparing yung nangyari ng recent elections with the previous elections, again, I can say that we were able to achieve yung objective ng recent elections with credible, peaceful, and orderly.
2: Ang tinig ni Philippine Army Chief Lieutenant General Donald Gumiran para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 5 minuto na makalipas ay 6 ng maga, samantala Department of Social Welfare and Development at Department of Education naigting ang crisis response sa Bangas, South Cotabato. Report po dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Patuloy ang pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Education o DepEd para agad na maihatid ang psychosocial support at iba mang serbisyo sa mga apektado ng school incident sa Bangas, South Cotabato. Sa isang coordination meeting ng DSWD Field Office 12 at ng DepEd Region 12, tinalakay ang mas mabilis at magkakaugnay na response para sa mga mag-aaral, school personnel at buong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ng pagkapalakas ng emergency response protocols, paghahanda para sa multidisciplinary psychosocial first aid plus at ang capacity build training at ang pagkatatag ng malinaw na referral pathway sa pagitan ng mga paaralan at social welfare offices. Layo nito mas mabilis na maikonekta ang naangkop na serbisyo at intervention sa mga individual na nangangailangan ng karagdagan pang suporta. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Vera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mantala, pagharap po naman ni Davao City Mayor Sebastian Bastet Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sentro sa mga kontrato ng GenCorp Incorporated sa pamalang lungsod ng Davao. May report si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Si sentro sa mga kontrata ng Davao City Hall sa GenCorp Industry Incorporated ang inaabangang pagharap ng kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers, mahalaga at relevant ang magiging testimonya ni Mayor Baste dahil siya ang head of the procuring entity o HOPE ng City Hall. Matatanda ang nauna ng inamin ni Mayor Baste na nagkaroon ng pamahalaan lungsod ng Davao ng 19 na transaksyon sa GenCorp na nagkakahalaga ng mahigit 33.2 milyon pesos. Iginit niya na dumaan sa tamang proseso ang mga ito at wala umano siyang alam na may kaugnayan ang pangalawang pangulo sa nasabing kumpanya base sa kanyang salin. Narito ang pahayag ni House Prosecution Advisor Ace Barbers.
6: Well, yes, definitely. No, ipaku-confirm yan. No? Kasi, in fact, hindi pa nga natatanong, umamin na siya. So meron na kaagad pag-amin na hindi lang 14 ang kontratang nai-award no ng city government ng Davao City sa GenCorp, kundi mahigit 49 contracts at nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million pesos.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pandalang butuhan para sa pagresolba sa voting thresholds sa impeachment trial, tibling mayurong po sa susunod na linggo. Na Senado, ulit dyan si Nymph Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Posible pang ma-defer o may pagpaliban sa susunod na linggo ang nakatakdang pagboto ng mga Senator Judge tungkol sa issue ng voting threshold o bilang ng mga boto na kailangan para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol, may ilang Senator Judge na humihingi ng karagdagang oras para mapag-aralan ang magiging posisyon ng magkabilang panig matapos ang oral arguments. Pinunto ni Tungol na maaari kasing may mga mailatag pang argumento ang depensa at prosecution sa gagawing oral arguments ngayong araw na hindi natalakay ng mga amici curiae o friends of the court noong nakaraang linggo. Posible anyang kailanganin ng ilang senator judge na pag-aralan muna ang mga bagong argumento sa weekend bago magpa siya at bumoto. Kaya hindi anya malayong may humiling ng deferment o pagpapaliban ng butuhan para sa ngayong araw at maisagawa ito sa ibang araw sa susunod na linggo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungol.
8: Din pong mga senator judges na humihingi or at least nagpapakonsidera sa fellow senator judges nila ng additional na oras. Kasi nga po, baka may masabi yung ating mga parties, yung mga councils na additional arguments na hindi po na kapaloob doon sa mga sinabi ng mga amici curiae, and they would need to study it further. Siguro over the weekend para po lalo nila mapag-isipan yung kanilang magiging posisyon at boto.
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pantala, Senior Associate Justice Leonen, pansamantalang halili bilang punong maestrado habang inaantabayanan ang appointee po naman ng Pangulong Marcos Jr. Report naman dyan si Lawrence Sanjoco.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Pinapirma ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting na si Senior Associate Justice Marvick MVF Leonen ang pansamantalang magsisilbing Acting Chief Justice habang inaantabayanan ang appointment ng bagong punong maestrado. Ayon kay Ting, ito ay alinsunod sa Section 12 ng Republic Act Number 296 o yung Judiciary Act of 1948 na nagsasaad ng pinakamatandang associate justice sa serbisyo ang gaganap sa tungkulin at kapangyarihan ng chief justice kapag bakante ang posisyon. Sa ilalim naman ng konstitusyon, kailangang mapunan sa loob ng 70 araw ang bakante sa Supreme Court o SC. Ang bagong chief justice ay tinatalaga ng Pangulo mula sa listahan ng mga nominado ng Judicial and Bar Council o ng JBC. Alinsunod sa nakasanayang proseso ng JBC, iniimbitahan ang limang pinakamatatagal ng nanunungkulang associate justice sa Supreme Court na mag-apply bilang mga pangunahing kandidato sa posisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 17 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Punang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 18 minuto na makalipas ay ganin po naman ng umaga. Balik pa rin tayo sa RBNN. Ahalaga ang pagbabantay sa cybersecurity at online environment upang maprotektahan ang mga kabataan laban po sa posibleng impluwensya ng karahasan. Tom Tugon ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nang tanungin sa posibleng paggamit ng online platform sa pag-impluwensya sa mga kabataan na gumawa ng karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Padilla, hindi lamang computer system, network at data ng kailangan nilang protektahan, hindi magig ama tao at information environment. Ito ang dahilan kaya't nagtatag ang AFP ng mga bagong units gaya po ng Cyber Command at Civil Military Operations para tugunan ang mga bagong banta gaya ng information at cognitive warfare.
11: Kung titingnan mo yung information, napaka ano na to, no, volatile nitong space na to because of the proliferation of fake news, no, pagiging hindi lang ito sa violent extremism but pati itong mga issues na kinoconfront natin sa ngayon. Napakaraming lumalabas na iba't ibang haka-haka, iba't ibang ano. So we really need our people na maging mas mapanuri. So this is not for the AFP alone to address. This is a whole of government, whole of society approach.
0: Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Higit 40 kabataan nasigip naman sa posibleng school violence. Ito ay ayon po naman sa Department of Interior Local Government. By report John Sigatin Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Higit 40 kabataan ang nasigip umano ng Philippine National Police dahil sa intelligence reports na may kaugnayan sa mga posibleng banta sa mga paaralan. Ito ay inilahad ang budget sponsor ng DILG na si House Appropriations Vice Chair Arnie Fuentebella sa plenary deliberations ng 2027 National Budget. Ang pahayag ay tugon sa tanong ni Federico Portiles, Representative Presley De Jesus, kaugnay ng mga hakbang ng pamahalaan para maiwasan ang mga karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Fuentebella, bukod sa tatlong naiulat na deadly school shooting incidents, may mga insidente rin na agapan dahil sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad. Sinabi rin niya na kailangan palakasin yung koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, barangay, LGU, mga magulang at parent-teacher associations upang agad mamatukoy at matugunan yung mga posibleng banta. Mahalaga rin ang napaitingin ang police intelligence at data capabilities upang mas maagap na matukoy at mapigilan ang mga posibleng insidente ng karahasan sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pantala, paglikha at pagtiyak sa safe spaces ng mga bata, pinalalakas ng Council for the Welfare of Children. Ay report naman dyan si Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kaugnay ng nalalapit na paggunita ng National Children's Month, pinaigding ng Council for the Welfare of Children o CWC ang panawagan sa paglikha ng safe spaces para sa mga bata na dapat magsimula sa tahanan, paaralan, komunidad at maging sa online world. Paliwanag ng CWC na hindi sapat na pagbawalan lamang ang mga bata na gumamit ng internet dahil higit na mahalaga ang pagkakaroon ng magandang ugnayan offline upang maiparamdam na sila ay ligtas, naririnig, nirerespeto at kabilang. Paalala pa ng CWC sa mga magulang at guardians na maglaan ng oras para sa makabuluhang usapan at aktibidad kasama ng mga anak, gayon din ang pagtuturo sa mga bata ukol sa red flags o mga banta tulad ng online grooming at manipulation. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pantala, ikinatuwa rin po ng Council for the Welfare of Children o CWC ang pagkakapasa ng Senado sa ikatutuling pagbasa sa Sagip Bataag. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, sa tulong ng Sagip Bataag, mas magiging preventive na ang sistema ng child protection o pagprotekta ng pamahalaan sa ating mga kabataan. Iwanag niya, sa ilalim ng naturang batas, mas pinalawak ang usapin sa online sexual abuse or exploitation of children. Niya, kasama na rin dito ang pagbabantay sa online recruitment, manipulation, at pag-ikayat sa mga bata na gumawa ng mga seryosong violenting aktibidad.
14: Para sa CWC, this is really very important dahil paulit-ulit namin sinasabi na huwag na nating intayin na merong karahasan pa mangyari o may maging biktima ang mga bata. No? Of course, para sa amin, prevention is very crucial at talagang yan po dapat ang talagang unang iniisip natin at hindi po yung reaction lang sa mga violent na mga incidents po.
0: The Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales sa panayampo ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Pantala, imbisigasyon sa Manoy Ghost Internet Scheme. Tado po ng palasyo ng Malacanang. sa Malacanang, natin ulit ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Suportado ng Malacanang investigasyon ng Office of the Ombudsman sa Umani Ghost Internet Scheme sa mga information technology project ng pamahalaan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sinumang mapatutunayang lumabag sa batas o umabuso sa pondo ng taong bayan. Dapat din ay masusing imbestigahan ang mga transaksyong kinasasangkutan ng mga public officials na mayroong aligasyon ng anomalya. Binigyan din ni Castro na dapat maihatid ng maayos sa publiko ang mga serbisyong pinupontohan ng gobyerno. Kaugnay nito, nanawagan din ang palasyo sa mga contractor at investor na tuparin ang kanilang obligasyon at siguruhin kumpleto ang mga serbisyong binayaran ng pamahalaan.
15: Sa lahat ng maanomalya na transaksyon na kinapapalooban ng mga public officials ay dapat lamang itong maimbestigahan. Ang lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa taong bayan. Hindi po kinakailangan na makulangan ang mga ibibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. So kung ano po ang nakikita ng ombudsman, kung mayroong mga ebidensya na dapat pang imbestigahan, dapat lamang pong ipagpatuloy ang lahat ng pag-iimbestiga para managot ang sinumang nang-aabuso sa kabanambayan at sa naninira, sumisira sa magandang adhikain at proyekto ng pamahalaan.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, pumalo na sa 2.5 milyong mga Pilipino o 5 milyon na mga pamilya ang naabot po ang programang Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, ang Department of Health. Kaparayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Health Secretary Edwin Margado na halos parehong bilang din ang mga mamamayan ang matutulungan pa dahil sa karagdagang pondo na inilang po naman para sa programa. Abot-anya sa 27.4 bilyong piso ang pondong idinagdag para po naman sa MAIFIP at nasa 70% nito ang katumbas po naman 19.145 bilyong piso ang ilalaan para sa mga Regional DOI Center for Health Development o CHD. Ayon kay Mercado, pwede itong gamitin sa mga CHD, Local Government Unit, Hospital, maging sa mga pribadong ospital. Dagdag pa po ng Health Secretary, ang naturang bagay ilalaan pa sa iba pang mga pampubliko specialty hospital sa ating bansa.
16: Kasama din po dito ay 4.35 billion para po dito sa mga DOH hospital sa Manila. 2.9 billion po para po dun sa ating mga GOCC specialty hospitals. Kasama na po dito yung Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. At 950 million po ay para po sa UPPGH. At may 52 million po pa tayo dun sa ating mga drug abuse treatment and rehabilitation center.
0: Si Health Secretary Edwin Mercado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Malacanang itineklarang November 16, 17 at 18 bilang special non-working days sa Metro Manila. Dahil po naman sa sigawang 49th ASEAN Summit and Related Summits. Sa Palasyo ng Malacanang, itong ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Walang pasok sa November 16 hanggang 18 sa National Capital Region o Kalakang Maynila. Sabisa na din ito ng inilabas ng Malacanang na Proclamation No. 1447 na nagdedeklara na special non-working day sa nabanggit na mga petsa at ito'y kaugnay ng isa sa gawang 49th ASEAN Summit and Related Summits dito sa Metro Manila. Layunin ang hakbang na makatulong sa pagpapalawag ng trapiko at matiyakang seguridad at kaligtasan ng mga participating delegates at iba pang lalahok sa summit. Ilan sa mga pagpupulong na gagawin sa ASEAN-related meetings ang 16th ASEAN Maritime Forum sa November 17 at ang 14th Expanded ASEAN Maritime Forum na gagawin naman sa November 18. Papatak ng araw ng Lunes hanggang Miyerkules ang November 16 hanggang November 18, 2026. Ang proklamasyon ay nilagdaan Executive Secretary Ralph Precto nitong nakaraan ang September 17. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita po naman sa Ibayong Dagat, G7 Foreign Ministers, nawagan po sa Iran na itigil na ang suporta sa mga Houthis sa Radyo Pilipinas World Service. Ito mong ulat ni Wayne Pagnano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Nanawagan ng foreign ministers ng Group of Seven o G7 sa Iran na ihinto na ang pagbibigay armas at suporta sa militanteng grupong Houthis sa Yemen. Sa isang pahayag matapos ang kanilang pulong sa sidelines ng United Nations General Assembly, ipinahayag ng Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan at United States ang mariin nilang pagkondena sa anilay hindi katanggap-tanggap na pag-atake ng rebeldeng grupo sa Yemen at sa Saudi Arabia. Panawagan pa ng G7 sa Houthis, ihinto na sa lalong madaling panahon ang lahat ng military actions, mga banta at pag-atake sa mga daanang pang-sibilyan at bumalik na sa political na proseso ng may buong katapatan. Maalalang isa ang Houthi sa mga grupong sinusuportahan ng Iran sa gitnang silangan bilang bahagi ng forward defense strategy nito at pinalawak na axis of resistance. Ilang linggo lamang ang nakalilipas nang muli na namang umatake ang Houthi sa Yemen at Saudi Arabia dahilan para tuluyang masira ang 4 na taong tigil putukan doon at magbukas ng panibagong gulo sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Ang palakasan, Jean McLeod sa klahag ng MMA. Asungkit po ang unang pilak para po naman sa Pilipinas ongoing na 18 Nagoya Asian Games. Tali! Ang punang mga sports, Region 918 correspondent Aaron Bayato.
19: Nakapag-uwi ng pilak na medalya ang ating national MMA fighter na si Jean-Claude Saclag sa MMA Men's Traditional 65 kilograms ng 2026 Asian Games. Ito'y matapos siyang mabigo sa finals kontra sa kanyang karibal na si Otabel Rayabov ng Tajikistan sa score na 3-0. Ito ay ikalawang pilak o silver ni Saclag mula noong 2014 Asian Games kung saan dati siyang lumahok sa Wushu Competitions. Maliban kay Ginoong Saclag, nakapagdagdag din ng tanso ang ating women's karate team, the Women's Team Kata. Sa ilang events naman kahapon sa pagpapatuloy ng Asian Games, panalo ang Philippine U23 men's football team kontra Kuwait 2-1 sa kanilang huling group stage football match. Bagamat eliminated na, ito na ang unang panalo ng Pilipinas sa men's soccer tournament mula pa noong 1958 Asian Games. At sa basketball, Tuesday sweep ang naitala ng Gilas 3x3 women's team matapos talunin ang Mongolia 17-12 at tinambakan ng Macau 21-4. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: At 21 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide pang Miyerkules na edisyon. Unang mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung tila, mahaba ang tila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
2: Hindi po ba dapat panahon na na tayo na ang gagawa ng mga supply chains sa yan at dito po gagawin?
3: Eksakto, yun yung talagang layunin nitong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center ang itatayo natin dito, Ace. At saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center ang itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
2: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
3: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, source, researcher, scientist.
1: Ulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Orasin natin sa buong kapuluan, 35 minuto na makalipas sa 6 ng maga at dako tayo sa mga balita po naman manggagaling sa Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo natin ang Luzon ay sa Radyo Pilipinas Tabog. Sa 500 ng mga 4-piece monitored children na sa Kalinga, umasa sa kanilang licensure examination. Ay detalye po dyan si Estrella Loken ng Radyo Pilipinas Tabog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: 54 na 4-piece monitored children sa Kalinga ang nagsisilbi ngayong dagdagpatunay na mabisang pantawid sa kahirapan ang programang 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay makaraang tagumpay na maipasa naman ito ang kanilang licensure examination bilang social workers. Ang mga ito ay kinabibilangan ng 19 sa Tabog City, 7 sa Balbalan, 2 sa Lubuacan, 3 sa Rizal, 9 sa Pinokpok, 6 sa Pasil, 4 sa Tanudan at 5 naman sa Bayan ng Tinglayan. Matatanang mahigit 5,000 na lamang ngayon ang bilang ng mga pamilyang nakikinabang sa 4-piece sa Kalinga. Nag-umpisa ito sa original na bilang na mahigit 16,000 bago magpandemya at naging mahigit 13,000 ng COVID-19 pandemic. Hindi naman nakasagabal ang pandemya para patuloy na gumaan ang pamumuhay naman ito kaya't marami ang nagpugay tagumpay mula 2022 hanggang 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, 2 tranche ng rice subsidy program ng gobyerno na itid na sa mga beneficiaryo sa bayan po naman ng Santa Barbara, Pangasinan. Detalye naman dyan si Clara Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Naihatid na ng lokal na pamahalaan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ang tulong na bigas ng pamahalaan sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa kanilang lugar sa isinagawang distribusyon ng rice assistance sa 29 na sakop na barangay. Saklaw ng ginawang distribusyon ng unang 2 tranche ng rice subsidy na pinondohan sa ilalim ng programang Local Government Support Fund o LGSF ng National Government. Kabuang 20 kilong bigas ang natanggap ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Layunin ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente at maibsan ang gastusin ng kanilang pamilya, partikular sa pagbili ng pagkain. Pangunahing benepisyaryo ng programa ang mga kwalipikadong senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga miyembro ng Tricycle Operator and Drivers Association o TODA sa nabanggit na bayan. Pinangasiwaan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ang ginawang distribusyon sa pamamagitan ng maayos at organisadong sistema para matiyak ang epesyenteng pag-atid ng rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa lahat ng 29 na sakop na barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah K. Biab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ordinansa na magbabawas sa pagbebenta ng alcoholic beverages sa panahon po ng kalamidad. Sinusulong naman dyan sa lalawigan ho ng Quezon. Ay detalye si Tom Luang Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong na maging ordinansa ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o QPDRMC ang pagbabawal sa pagbebenta, distribusyon at pagkonsumo ng alcoholic beverages sa panahon ng disasters, kalamidad at iba pang emergency situations sa lalawigan ng Quezon. Isinagawang pagupulo ng QPDRMC, pinalakay na sabing pagsulong ng ordinansa bilang isa sa mga pangunahing solusyon para maiwasan na aksidente o disgrasya sa panahon ng emergencies sa lalawigan. Nilalayo ng ordinansang ito na mapalakas ang public safety at disaster risk reduction measures sa panahon ng imminent hazards, disasters at iba pang emergencies sa probinsya. Anila, naapektuhan ng sound judgment ng isang individual kapag nakakainom ng mga nakalalasing na inumin. Makakatulong din anila ito para maging maayos ang evacuation sa panahon ng mga bagyo, emergency response, crowd management and protection of life and property. Kasama sa panukala ang guidelines para sa implementasyon nito at kaukulang parusa o penalties for violations. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ang 40 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Samantala, DSWD Bicol nakapagtitipuan ng 25 milyong pisong halaga ng tulong. May higit namang 3,000 individual na apektad po ng dengue sa rehiyon. Ay detalye si Sir Arnoldo Zon ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakapaghatid na ng higit 24.1 million pesos na tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa may higit 2,500 individual na apektado ng dengue sa buong rehiyon base sa pinakahuling tala ng ahensya. Ayon sa DSWD, kabilang ang medical, cash relief, food at funeral assistance sa mga naipagkaloob na asistensya sa pamamagitan ng crisis intervention section, satellite offices at malasakit centers. Sa Albay, 661 kliyente ang nabigyan ng tulong na nagkakahalaga ng higit 8.3 million pesos. Samantala, 745 kliyente sa Camarines Norte na may higit 7.4 million pesos at 372 kliyente sa Camarines Sur na umabot sa higit 2.4 million pesos. Maliban dito, nakapaghatid din ang ahensya ng tulong sa 172 kliyente sa Catanduanes na nagkakalaga ng mahigit 1.1 million pesos. Napaglingkuran rin ang 38 kliyente sa Masbate na may halagang higit 432,000 pesos at 351 kliyente naman sa Sursugon na umabot sa higit 4.2 million pesos. Iniulat pa ng ahensya na patuloy ang assessment at pagbibigay ng asistensya sa mga individual at pamilyang nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng ahensya na patuloy na nakatutok ang DSWD sa paghahatid ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis, kabilang ang mga pamilyang naapektuhan ng mga health emergency alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Abang naman 2 minuto na makalipas, ay kanin po naman ang umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo ng mahalagang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
25: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
7: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patapot-tapot na minuto na makalipas sa ikanin po naman ng maga. Dako tayo sa mga balitang galing naman sa Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Iloilo. May mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng Cebu na kumpiska sa bypass operations sa Estancia Iloilo. Ay detalye po dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang bypass operation sa Barangay Poblacion, Zone 2, Bayan ng Estancia, Iloilo. Inilalang suspect na si alias Dave, residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 416 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 2.84 million pesos. Ayon kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani M. Razalan, resulta ang operasyon ng malawakang information validation at suporta ng mga mamamayan sa kampanya kontra ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mandala, 20 milyong pisong medical assistance to indigent and financially incapacitated patients magagamit po para sa serbisyong medikal ng mga benepisaryo sa Southern Leyte. Ay detalye si Ria Macante ng Radyo Pilipinas Sugod.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Magagamit na sa Provincial Hospital ng Southern Leyte ang 20 million pesos na medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFI Fund para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong pinansyal sa pagpapagamot. Ito ang inanunsyo ng Salvacion Upos Iniguez Memorial Provincial Hospital, Soy MPH, nitong Martes, Setyembre, Martinos. Naging posible ang paglalaan ng pondo sa pamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health Regional Office 8, Provincial Government of Southern Leyte at pamunuan ng Soy MPH. Kabilang sa mga tumulong sa pagsasakatuparan nito, sina DOH Regional Director Dr. Exuperia Sabalberino, Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Mercado, mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at Medical Center Chief Dr. Ayuni Castellones. Inaasahang makatutulong ang pondos sa mga indigent at financially incapacitated patients, lalo na sa mga higit na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Layunin itong matiyak na may maasahang tulong medikal para sa mga kapuspalad na mamamayan ng Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Micati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, Provincial Government ng Sulu na ipagpulong kay President Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pag-unlad ng probinsya at Muslim community. Detalye naman dyan si Farmagino ng Radyo Pilipinas Sulu.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Nakipagpulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Sulu Vice Governor Abdul Socor M. Tan kasama ang iba pang opisyal mula sa mga lalawigang Muslim sa Malacañang Palas. Pinangunahan ni Vice Governor Tan ang delegasyon kasama sina Basilan Governor Mujib Ataman, Lando del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. at dating Sultan Kudarat Governor Soharto Manguda Dato. Dumalo rin sa pagpupulong si Special Assistant to the President Secretary Anton Lagdad Mayo Jr. Nakatuon ang pagpupulong sa mga pangunahing usapin hinggil sa pag-unlad ng mga lalawigang may malaking populasyong Muslim, particular sa pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Tinalakay rin ang mga hakbang upang higit na mapalakas ang pakikilahok ng mga komunidad sa pamamahala. Gayon din ang mga programa para sa kapayapaan na papanatiling kaunlaran at mas mahusay na paghatid ng mga pangunahing serbisyo sa mamayan. Mahalaga rin ang naging representasyon ni Vice Governor Tan sa pagpupulong tulong bilang pagpapagitan ng paninindigan ng pamahalaang panlalawigan ng Sulu na maihatid sa pambansang pamahalaan ang mga hinaing, pangangailangan at mga prioridad ng mga mamamayan ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jolo, Sulu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Medical Assistance, Intelligent and Financially Capacitated Patients Program, tuloy-tuloy po naman ang serbisyo sa Zamboanga Regional Medical Center. Ay detalye si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong medikal para sa mga pasyente ng Zamboanga Regional Medical Center sa Barangay Pasobolong, Zamboanga City sa pamagitan ng Medical Assistance to Indigent and Financially Capacitated Patients o MAIFI program ng pamahalaan. Ayon kay Giselle Tampos, Social Welfare Officer 3 ng ZRMC, nasa higit 52 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa naturang ospital sa taong 2026 sa pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, mula buwan ng Enero hanggang Agosto ngayong taon, aabot na sa 27,619 na pasyente ang nakinabang at natulungan sa ilalim ng MAIFIP. Inaasahan pa niyang tataas ang nasabing bilang, lalo na't marami pang mga pasyente ang matutulungan sa pamagitan ng natulang programa. Samantala, sinisiguro naman ni Tapos sa publiko na walang pinipiling lugar at walang halong pamumulitika ang paghahati ng MAIFIP sa lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong medikal sa naturang institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Mindanao, dako tayo ng Davao. Red Rice Model Farm, nagpakita po naman ang potensyal ng mas mataas na ani sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ay detalye si Sheila Alessandra Salusia ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Ipinakita ang magandang potensyal ng teknolohiya sa hybrid rice para mapataas ang produksyon ng palay sa bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte sa pamamagitan ng Hybrid Rice Modern Farming. Una na isinagawa ang Harvest Festival ng Scalable Hybrid Rice Modern Farm Project sa Barangay Pantaro na dinaluhan ng mga magsasaka, lokal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno, agricultural extension workers at iba pang stakeholders. Layunin na aktibidad na ipakita ang naging resulta ng model farm at may bahagi ang mga karanasan at pamamaraan sa produksyon ng hybrid rice. Ayon kay Department of Agriculture, Davao Regional at Technical Director for Operations, Marianne Constantino, hindi lamang dekalidad na binhi ang kailangan para makamit ang mas mataas na ani. Mahalaga rin aniya ang wastong pamamahala sa sakahan, paggamit ng angkop na teknolohiya, technical na suporta mura sa agricultural technicians at matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan, national government agencies at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng proyekto, nabibigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita ang aktual na resulta ng hybrid rice technology at matutunan ang mga angkop na pamamaraan sa pamamahala ng kanilang mga sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizona Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ay, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong araw nito ng Miyerkules, Setyembre 23, 2026. At sa ngalan pa rin po naman ni Alan Alianike, ako naman yung nakasama, Piro Ilustre Robregado. Maray po salamat, magandang umaga, bayang sinilangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
8: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS,
23: Presidential Broadcast Service
22: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Exports, mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Radio 918
1: Radio Magazine
0: 1278 at Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
3: Radio Pilipinas World Service
0: Sports Radio
4: Radio Magazine
0: Servicio Publico
2: the AM and FM Collab
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Radio Pilipinas
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
8: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
7: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
9: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
7: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 7 minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga.
14: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: Taong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipo ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages, sa ating pong Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Isang magandang Wednesday morning, mga kababayan! Ito po ang palatuntunang Boses, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas. Pansamantala pong humahalili kay Ginoong Alan Alanige. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Musta po kayo mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ilan po sa mga itatampok natin na mga pag-uusap ngayong umagang ito. Sa ilang saglit lamang po ay maririnig natin ang tinig mula po sa ating mga opisyal ng ating pamahalaan. Partikular na dito mga kababayan, yung sa barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE. Alamin natin sa ilang saglit mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. E matutuloy nga ba itong BSKE? If I'm not mistaken, gagawin itong halalan ng barangay at sangguniang kabataan around November. At yan po ay depende pa rin sa wisdom ng atin pong mga mambabatas kung nais po nilang itong ituloy. Kung sakali po kasi nagugustuhin ng atin pong mga mambabatas at mga miyembro ng Kongreso, maaari nilang muling ipostpone ang barangay at sangguniang kabataan elections. Alamin natin ang ilang mga bahagi at mga issue sa nasabing topic na yan. Pero bago yan, mga kababayan, makipag-ugnayan muna tayo sa ating mga kasamahan mula po sa ating MMDA Metro Base. Makakasama natin ngayong umaga, Ginoong Jojo Diendo.
10: Radyo Pilipinas Traffic!
13: Hi, Sir Jojo. Good morning!
4: Ganda umaga.

0: Umaga po sa inyo, Sir Al.
1: Yes, magandang umaga po, Sir Jojo. Kamusta naman po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila?
0: Magandang umaga po sa inyo, Sir Al, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Pilipinas. Narito po ang ating traffic update ngayon sa EDSA southbound. Galing po dito sa Monumento hanggang dito po sa Desus ay makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Apolonio Samson ay makakaranas po tayo ng moderate traffic. At tuloy-tuloy na traffic po ang maranasan natin pagdating po ng Roosevelt hanggang dito po sa West Avenue ay maranasan po natin ang bahagyang pagbagal po ng trapiko. At pagdating po dito sa Ermin Garcia, Cubao, hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue ay mararanasan po natin ang mabigat na daloy ng trapiko. At hanggang dito po dumating sa Shaw Boulevard. At paglagpas po niyan ay mabilis na dala ng trapiko mararanasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Guadalupe Estrella ay muli tayo makakaranas ng bahagyang bagal ng trapiko hanggang dito po sa Buendia Avenue. At dito naman po sa Ayala Avenue hanggang dito po sa Magallanes ay mararanasan po natin ang moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na traffic po ang maranasan natin. Ngunit pagdating po dito sa Pasay Cabrera Street hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan po natin muli ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang dito na po yan sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo dito sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa FB Harrison hanggang dito sa Top Avenue ay mararanasan natin ang mabigat na daloy ng trapiko. Paglagpas niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin, subalit pagdating po dito sa Magallanes, hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang heavy to moderate traffic. Paglagpas po niyan ay mabilis na daloy ng trapiko mararanasan natin, ngunit pagdating po dito sa Madison, hanggang dito na po yan sa Guadix, ay muli po natin maranasan ang bigat ng daloy ng trapiko. Maglagpas po niyan ay dito po sa Cambaguinaldo hanggang Bonisirano ay moderate to heavy po ang lagay ng trapiko. Mabilis na daloy ng trapiko maranasan natin hanggang sa makarating po muli tayo ng monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding ngayong araw ay ending 5 and 6. Bawal kayo bumiyahe mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanong at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA at line 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras na to mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako si Jojo Jendo. Magandang umaga po sa inyo, nag-uulat.
1: Magandang umaga po, Ginoong Jojo Jendo, ang ating kasamahan mula po sa MMDA, ang Metro Base. Samantala, bago ang ating panayam, mula mismo sa chairman ng Commission on Elections, tanggapin muna natin ang isang pag-uulat ng ating pong kasamahan sa labas ng ating himpilan. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon haharap bilang testigo sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ang ulat na yan mula kay Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatakdang humarap ngayong araw bilang testigo si Public Works Secretary Vince Dizon sa Sandigan Bayan. Ito'y para sa graft trial laban kay dating Congressman Zaldico at iba pang akusado kaugnay na umano'y anomalya sa 289 milyong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, nakatakda ang testimonya ni Dizon ngayong alas 8:30 ng umaga. Ang kaso ay nag-ugat sa road dike project sa Nauhan, Oriental Mindoro na na-discovering may mga structural deficiency. Justice. Una na rin humarap sa pagdinig ang tatlong testigo ng prosekusyon sa kaso, kabila ang cashier officers mula sa DPWH Mimaropa. Mula sa Sandigad Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 15 minuto. Makalipas ang alas 7 ng umaga. Diyan lamang po kayo, mga kababayan. Magbabalik po ang palatuntunang Boses dito lamang sa Radyo Pilipinas.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para may iwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag munang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan, ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
9: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 20 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Panginaantabayan po natin ang ating panayam mula naman sa Commission on Elections o COMELEC. Alam niyo mga kababayan, ang personal kong opinion hinggil dyan sa barangay at sangguniang kabataan elections, para naman akong problema kung matutuloy or mapopospone. Alam po, siyempre, with every postponement, ginugugulan po yan ng pera mula po sa ating mga buwis. Hopefully, ano, maging klaro na kung matutuloy o hindi itong barangay at sangguniang kabataan elections. Mantala, tanggapin muna natin ang ulat na ito mula sa ating kasamahang si AJ Ignacio. Australia naglaan ng 2 bilyong pisong grant para sa Pilipinas para sa pagsuporta nito sa sektor ng pamumuhunan sa bansa. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, kinakapatid na yan. Magbibigay niya ang bansang Australia ng 45 million pesos na Australian dollars o tinatay na sa 2 billion pesos na grant para suportahan ang mga negosyo at prioridad sa sektor ng Pilipinas. Inilunsad sa Maynila ang 5-taong programang progress na tatakbo mula 2026 hanggang 2031. Kabilang sa mga tututuhan nga nito, kinakapatid na yan ang renewable energy, offshore wind infrastructure, carbon market at digital economy. Layon din ang ng programa na mapadali ang pagninegosyo, mahigit ang mas maraming pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Ayon sa Australian government, binigyang pansin din ang pantay na oportunidad para sa kababaihan, persons with disabilities at marginalized sector. Pinakunahan nila Australian Minister for Foreign Affairs at Trade Matt Thistlewhite at Finance Secretary Frederick Goh ang paglulunsad ng programa sa ating bansa. Kinakapatid na yan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Laki na pala ng ano, no, ng conversion ng currency ng Australian dollars. Parang ano, 45 million Australian dollars pag kinonvert mo into Philippine pesos. Philippine peso rather. Pumapatakpo ng 2 bilyong piso. Maraming salamat sa ulat na yan, kinakapatid na AJ Ignacio. Balikan natin yung ating pag-uusap kanina mga kababayan. May kinalaman pa rin dito sa makiki-update po tayo sa Commission on Elections kaugnay po ng kanilang preparasyon para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama na rito yung pag-ban sa ilang mga social services maliban na yung sa fuel subsidy na pinanawagan at ipinaalam ng LTFRB sa COMELEC. Ito yung nakapanayam natin kahapon si Attorney Greg Pua. In any case, tagapin po na natin at let's welcome ang ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Ang ating pong chairman ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia. Chairman George, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Al. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po.
1: Opo, makikibalita po muna kami. Kamusta po ang preparasyon ng Commission on Elections para po sa barangay at sangguniang kabataan elections?
12: Siyempre po, Sir Al, habang naghihintay tayo sa development tungkol sa kung magiging ganap na batas yung panukala na pagpapaliban ng halalan sa November 2 dahil nga sa pag-extend ng termino ng mga barangay and SK officials mula 4 taon, gagawin na itong 5 taon at 2 consecutive terms lamang, ay ang COMELEC po naghahanda para sa ating filing ng candidacies ng mga barangay and SK candidates na mangyayari po ngayong September 28 hanggang October 5. So yan po ang pinaghahandaan natin at patuloy pa rin po yung aming ginagawa sa pag-deliver ng mga ilang kagamitan doon po sa amin upang maihanda namin para naman ma-deliver sa iba't ibang parte ng ating bansa.
1: Opo, Attorney George, kaugnay po ng mga preparasyon natin for the barangay at sangguniang kabataan elections. Eh, at what stage na po ba ito sa ating Kongreso? Ito po ba, if I can remember correctly, mga 3 araw ang nakakalipas, kinatiga na po ito ng Senado. Ano na lang po yung mga inaantay natin para malaman ng COMELEC kung talagang matutuloy o di kaya naman ay mapopospon itong barangay at sangguniang kabataan elections?
12: Sa ating pong pagkakaalam, Sir Ali, ito ay nasa kamay na ng ating kagalang-galang na Pangulo sapagkat ito ay nadala na sa kanya nung isang araw lamang ang tinatawag na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House at ng Senate President. So nasa ating Pangulo kung sadyang pahihintulutan niya na ma-extend ang termino ng mga incumbent barangay and SK at saka yung mga tatakbo na officials mula 4 taon papuntang 5 taon at magresulta ito ng postponement of election. So tayo po naghihintay na lamang ng development patungkol dyan sa ating pong palasyo.
1: Opo, and we are waiting still dun sa magiging decision po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero tuloy-tuloy pa rin ang mga isinasagawang paghahanda ng Commission on Elections. Kognay na rin ng filing ng mga Certificate of Candidacy. Ito po ay magsisimula, if I'm not mistaken, September 28. Ano po? Hanggang kailan po ito, Chairman George, sir?
12: Yes po, yan po yun. Hanggang September 28 to October 5, ang amin pong ang rule natin hanggat wala tayong batas, magtutuloy-tuloy po yung lahat ng filing. Kung sakaling halimbawa, dumating na yung filing ng candidacy tapos tsaka po biglang lumabas ang batas, ay bigla po tayong hihinto sa filing ng candidacy at i-declare natin na tapos na, wala na yung lahat ng mga ginagawa natin dahil nga sa hindi matutuloy yung halalan kung sakaling mangyari po yun.
1: Opo, and Chairman George, kadalasan po ano, kapag hindi natutuloy ang for example in this case, yung barangay at sangguniang kabataan elections at alam naman po natin na nakailang postponement na rin po tayo. Ginugugulan po ito mula po sa kabanambayan, ginugugulan po ito ng ating mga kababayan. Kadalasan po ba kapag napopospon ang barangay at sangguniang kabataan elections, ano po yung mga nasasayang for the lack of a better term? Kapag ka napopospone itong barangay at sangguniang kabataan elections?
12: Alam niyo po, para lang po mailagay natin sa tamang perspektiba, ano po, tama po kayo na postpone noong mga nakakaraan ng halalan ng barangay and SK, pero technically po, 1 beses pa lang na postpone ang barangay and SK simula noong huling halalan natin ng 2023. Natatandaan ng lahat na dapat ay may halalan tayo ng December 1, 2025, subalit ito'y naipagpaliban dahil na-extend ang termino at naging 3 taon, papuntang 4 taon. Ngayon naman, 4 taon, ginagawang 5 taon. Sa part po ni COMELEC, kahit tayo ay nagkakagastos, ngayon po, nakaka-8 billion na po tayo sa nagagastos natin. Wala naman po masasayang sa lahat ng mga na-prepare natin ng mga kagamitan. Kahit po yung mga balotang na imprenta ay magagamit at magagamit pa rin natin kahit na na-reset o mare-reset ang barangay and SK election. So technically po, wala namang nasayang sapagkat naandyan lamang yan. Ang atin lang pong ngayon na maaari ay yung mismo mga indelible ink, ballpen, thumbprint takers, kasi nga baka matuyo, pero may mga strategy po kasing gagawin din ng COMELEC para po masigurado na kahit paano hindi masasayang yung mga gamit na yan.
1: Opo. Chairman George, sir, maraming salamat po sa inyong pagtutuwid kanina. Kadalasan po ba kapag halimbawa po, napospon na nga po ng 1 beses itong barangay at sangguniang kabataan elections, magsasagawa po ba tayo ulit ng registration kung sakali naman po na ito ay muling mapospon?
12: Yes po, kung sakasakaling maideklara na talaga, mapirmahan ng ating Pangulo na ganap na batas yung pagpapa-extend ng termino at pagpapospone ng barangay SK election sa November 2, maaari po kami mag-resume ng registration mga Nobyembre na rin, 2nd linggo, at ito po yung matatapos ng, sa September 2027 na para nga po sa paghanda naman natin para sa 2028 national and local elections.
1: Opo, and on this note, Chairman George, sir, may mga social services tayo na ibinaban dahil po sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Ano-ano po itong mga social services na ito? At ayon nga po sa panayam namin kahapon kay Attorney Greg Pua Jr. mula sa LTFRB, exempted daw po ang fuel subsidy. Ano po kaya ang dahilan?
12: Una po yung mga social service at katulad ng mga ayuda, yung mga assistance, yung mga pinamimigay natin lalo sa kalusugan at yung pangtawid pamilya, program, etc. Yung mga pinamimigay natin na assistance sa ating mga kababayan, yan po ay whether national or local, lahat pong yan ay hindi po pwede maipamahagi, maipamigay nang walang karampatang pahintulot ang Commission on Elections. So lahat po halos ng national government agencies at local government units ay pupunta kay COMELEC, dumudulog upang bigyan ng exemption yung kanilang mga social services, lalo na yung mga patuloy naman na ginagawa talaga ng mga ahensya at hindi naman ito naisip lamang dahil sa maghahalalan. So yan po ay kalimitan binibigyan natin ng pahintulot at na maituloy-tuloy. Tulad po ng sa LTFRB, yung pong fuel subsidy. Sa kasaysayan naman po ng ating fuel subsidy na tulong sa ating mga, lalo na po yung ating mga kababayang mga nagmamaneho ng pampubliko sasakyan, lagi po natin binibigyan ng exemption ng LTFRB yung fuel subsidy bilang pakikisama natin at pakikadalamhati rin doon sa nararanasang hirap ng mga kababayan nating nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan dahil nga sa pagtaas ng gasolina. So again, yung fuel subsidy po ay binigyan namin ng pahintulot kaagad. Isang araw lamang ay inaksyon ng kaagad natin at binigyan natin ng tinatawag na exemption.
1: Maraming salamat po, Chairman George, ano, dun sa mabilis na aksyon natin at sa atin pong pakikidalamhati sa ating mga kababayan. Naintindihan natin na yung ating mga kababayan ngayon ay talagang hirap na hirap, ano, dun sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. But at this point in time, ang exemption pa lang po ba na ginagrant natin ay fuel subsidy? Ano-ano po yung mga iba pang exemptions na nagrant na natin?
12: Ang DSWD po ay binigyan natin ng lahat ng hinihingi nila exemption para po sa iba't ibang programa, katulad ng yung nga po yung pantawid pamilyang Pilipino program, kahit po yung MAIP, kahit po yung 4Ps nila at iba pa ay nabigyan po natin, pati po yung mga scholarships sa ating mga nag-aaral ng mga estudyante. Ang mga iba't iba pong katulad po ng DepEd, katulad po ng SHED, ay bibigyan din po natin ng exemption sapagkat again, gusto natin po ipahahiwatig sa ating mga kababayan ng inyong COMELEC ay hindi po magiging balakid sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng programa na napakaganda dahil lamang dito sa halalan. Pero syempre, kinakailangan siguraduhin namin na yung mga ganyang klaseng programa ay hindi naman nagagamit sa pamamulitika o sa pagtulong sa mga kandidato dahil yan po ay lalabas na may problema tayo sa access to opportunity. Ibig sabihin, dapat fair naman ang halalan. Hindi porket nakaupo o dahil may sinusuportahan ay magagamit yung pondo't kaba ng bayan.
1: Opo, and on that note, susamantalahin na po namin, Chairman George, ang inyo pong oras sa umagang ito. Makikibalita na rin po kami dito sa fast tracking ng anti-dynasty law. Asan na po tayo at what stage na po tayo dito?
12: Well, kami po si COMELEC ay sumuporta po tayo sa ating kongreso, sa mababang kapulungan at sa Senado doon sa naging panukala niya. In fact, nag-propose din po kami ng mga pagbabago, yung sarili po namin na idea kung paano po maipapatupad na maayos yung ating pong anti-political dynasty law. Tayo naman po yung umaasa na sana mapabilis din ang pagpasa po nito sapagkat alam niyo po kung ito ipapatupad sa 2028 elections, umiiksi na po ang panahon natin upang maging maayos ang pagpapatupad nito kung sakali man. Sapagkat tatandaan po natin na ang filing po ng candidacy para sa 2028 elections ay pwede mangyari sa September 20 to 26 ng 2027. Dapat po yun ay napag-aaralan mabuti kasi yung mga ganyang klaseng mabibigat at napaka-importante na law, na batas, and dapat sabi ko na namin, sana bago matapos ang taon na ito, sana maipasa po ito.
1: Opo, and lastly, Chairman George, sir, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig at of course sa ating mga kababayan po, especially yung ating mga tumatakbo para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
12: Maraming salamat, Sir Al. Una po sa mga kababayan nating planong magtumakbo para sa barangay and SK election on November 2, hanggat walang batas, tuloy po ang filing natin sa darating po na September 28 to October 5. And therefore, available po kahit po sa website ni COMELEC ang ating mga form. Sa mga local COMELEC natin, pwede po kayo makahingi at ma-fill upan po natin, maayos na kaagad natin, mapaghandaan. Sa atin naman po mga kababayan, syempre, Alam natin, November 2 kasi nakaschedule pagkatapos sa pagkatapos ng UNDAS. Pero kung magkatuloy yan, na-expect po namin sana ay tayo po'y makaboto pa rin. Ganun kami po'y may request din na ang November 3 ay ma-declare na wala rin pasok para po kung sakali na uuwi kayo sa mga probinsya o doon sa mga tadalo sa puntod ng ating po mga yumauna, ay pwede pa rin tayo makaboto na hindi na mga nagmamadali.
1: And with that, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Chairman George, sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa COMELEC.
12: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po, mga kababayan, ng ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: At 25 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo mag-break. Na isa sa mga tinutulak ng Commission on Elections. Akong mapopospon, malaman ng atin pong mga kababayan. But ayon nga sa ating panayam kay Attorney George Irwin Garcia, inaantay na lamang po natin ang magiging desisyon ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung ito po ay hahayaan o pipirmahan ng ating Pangulo into a law, kaya naman ay kanyang i-veto. At 36 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo
13: Publico
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab.
16: That's right.
2: World Service Sports Radio.
19: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3
2: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
20: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
19: Collab.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radio Pilipinas.
13: Radio Publiko.
2: Boses. Kasama si Alan Alanige.
1: 40 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ang kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala. Ayusin lamang po natin yung ating linya ng komunikasyon. Tugnay ng ating panayam kanina with COMELEC. Ang inaantay po natin, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa ng Commission on Elections para po sa filing naman ng Certificate of Candidacy na gagawin sa pagitan po ng Setyembre 28 hanggang Nobyembre 5. Nobyembre. Ayan, medyo ano. Okay, if I'm not mistaken, November 2 ano, ang BSKE. Kung sakaling hindi po mapopospona. Halika natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala, LRT Line 2 in full operations na muli matapos na tamaan ng kidlat ng kable nito sa Antipolo City. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: In full operation sa nga muli ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT Line 2. Ito yung linya na bumibiyahe mula recto sa Maynila patungong Antipolo City sa Rizal. Ito ay matapos nga makumpuni na ang nasirang catenary wire na tinamaan ng kidlat kahapon na bunsod nga ng napakalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ayon kay LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera, naisaayos na itong mga nasirang kable kaya nagpasya na ang pamunuan na ibalik na muli sa buo ang kanilang operasyon ngayong araw. Dahil dito ay nagpasalamat itong si Cabrera sa mobilis at pagkilos na kanilang mga engineer at maintenance personnel, gayon din sa pangunawa ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin itong si Cabrera sa mga naperwisyong pasahero nito dulot nga ng nasirang kable sa Antipolo City kahapon. Kahapon nagpatupad ng provisional biyahe itong LRT Line 2 mula lamang sa Recto patungong Cubao at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Linawin natin mga kababayan yung sinasabi natin kanina, ano po ang filing ng Certificate of Candidacy kung sakali pong hindi mapopospona ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa pagitan po ng September 28 hanggang October 5. Pero as early as now, ang panawagan po ng Commission on Elections, malaman na nila kung matutuloy ba o di kaya naman ay mapopospon ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Pangamba po kasi ng ating mga kababayan, kapag ba napopospon ang election, in this case, Barangay at Sangguniang Kabataan elections, may mga bagay ba o may mga pondo ba na nasasayang? Lilinaw po ni Commission on Elections Chairman Attorney George Irwin Garcia. Wala po. Meron po tayong mga ginagawa na mga mekanismo para po hindi masayang yung mga ginugol na natin o yung mga ginastos na po natin. Kanina nga, sabi ni Chairman George, nasa 8 billion pesos na po nagagastos ng COMELEC para po sa barangay at sangguniang kabataan elections. It would make no difference kung sakali pong ma-postpone po ito ulit. Alang, syempre, ang gagawin lamang po ng Commission on Elections kung sakali pong ito ay ma-postpone ulit, filing po ulit nung yung registration po ulit para po sa ating mga botante.

0: Natin ang kalagayan po ng ating panahon dito sa ating bansa. Makakasama po natin mula sa ating mga kasamahan, mula sa DOST Pag-asa, Ms. Grace Castañeda.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
2: Sa ating lahat, sa ngayon po yung tropical depression na minimonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huli namataan sa 1,920 kilometers east of southeastern Luzon. Taglay po nito ay lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at mabugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward yung pagkilos nito sa bilis na 25 kilometers per hour. Papasok po ito sa loob ng ating area of responsibility tomorrow at bibigyan natin ng local name na Queenie. Generally, west-northwestward yung pagkilos nito at intensifying din po ito, possible na mag-reach ng typhoon category by this weekend. But within the next 3 days, wala pa po itong direct effect pero yung trough or extension nito magdadala po ng mga pag-ulan for the area of Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Misamis Oriental at Camiguin. So sa mga areas po na yan, mataas yung chance sa mga pag-ulan, dala ng trough nitong bagyo na po ito na nasa labas ng PAR and magpapatuloy po ito hanggang weekend. And then, posible naman po na first half ng next week, habang mas papalapit pa itong minimonitor natin na bagyo, is possible po, or may scenario tayo, no, mag-cross po ito sa extreme northern Luzon area or lalapit lang dito sa extreme northern Luzon area and may possibility din po tayo na mag-trigger ito ng habagat. So medyo mahaba pa po yung duration, so mataas pa rin yung chance na magbago yung ating scenario, kaya patuloy pa rin magkatabi sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. For dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, may mga isolated pa rin po tayo mga pag-ulan or yung mga biglaan, pero panandali ang pag-ulan lamang po lalo sa hapon at kabidala pa rin ng localized thunderstorms. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, Ms. Grace Castañeda. Mula pa rin sa ating mga kasamahan sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Mga kababayan, yan po ang lagay ng ating panahon. Ito pa rin sa atin pong bansa. Yan ay inihatid sa atin ni Ms. Grace Castañeda. Ang oras po natin, mga kababayan, 48 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Apo, ano, balikan lamang natin. Bukod doon sa postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections, isa sa mga pinag-uusapan din po kanina ay yung may kinalaman po doon sa mga suspensyon ng pagpapatupad ng ilang mga social services para po sa ating mga kababayan. Pinabalansi po kasi ng COMELEC ang interes hindi lamang po ng pakikinabang ng ating mga kababayan sa mga nasabing social services. Ang ba po kasi ng COMELEC, baka ginagamit, no, para sa pangangampanya ng mga kandidato. Hindi naman po tama yon. Tandaan po natin ang mga social services o yung mga paglilingkod sa atin, mapa national government man yan, mapa local government man yan, ay hanggang doon sa level ng sangguniang kabataan, yan po ay binabayaran ng ating buwis. Hindi po yan dapat ginagamit as a condition para iboto nyo ang isang kandidato, kundi kaya naman isang politiko. Kaya po, sa ilalim ng batas sa atin pong Omnibus Election Code, ilamang po yun, ano, pati sa ating konstitusyon, eh bawal po yung ganun. Pagka nahulihan o nahuli, nakita ang isang kandidato na ginagamit o nile-leverage yung mga social services para iboto siya ng mga tao or in exchange o isang election offense, mga kababayan. Yes, harsh as siguro disqualification sa kanyang pagtakbo. Kaya hindi po marapat yon, mga kababayan. Sa rin, sa ating napag-usapan, kasama si Attorney George Erwin Garcia, may kinalaman po dun sa anti-political dynasty law. magbigay rin ng inputs ano ang Commission on Elections patungkol po dito at sa kanilang mga interpretasyon. Ang hiningan po ng Kongreso ng kanilang panig ang Commission on Elections. Hiling lamang po ng Commission on Elections e sana as early as now. Masyado namang ano, mayroon pa tayong palugit ano, na yung filing kasi for the 2028 national elections, banggit kanina ni Attorney George Irwin Garcia is parang September 27, 26? Ano ba? September 22 to 26. Ayan. Yun po pala yung range. For 2027. So, we have a little over a year, no? Para po malaman ng Commission on Elections kung itong mga taong ba ito o yung mga pamilya. Sakaling ito, dinantay naman natin lagi kung magkakaroon po ng batas for the Anti-Political Dynasty Law. Ito po ay mapapasa at mapipirmahan po ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Again, mga kababayan, the President has an option para i-veto po kung sakaling may nakikita siya na parang kulang no sa batas. Still remains at the discretion of the President kung kanyang pipirmahan o i-veto o hayaan mag-lapse into a law ang isa pong batas. Kaya lang parang medyo malaki yata ang sakop for para makonsidera na political dynasty. Hanggang fourth degree of consanguinity, ibig sabihin hanggang mga pinsan mo. Tama nga naman, no? Kaya lang, ang teorya naman, ang kontra naman dito ng mga ilang politiko, paano naman yung ibang mga politiko daw na magaling naman sa kanilang mga distrito at sa kanilang mga nasasakupan, pero kabahagi ng political dynasty. Tatandaan po natin, mga kababayan, sino ba magandang example niyan? Mayor Vico Soto, di ba? Ang dami niyang mga kamag-anak eh, na nasa politika. Si VM, Vice Mayor Gian Soto ng Quezon City. Ang kamag-anak niya yan. Tito niya, si Tito Sen. O, diba? My point here is, mga kababayan, we have to analyze kung talaga nga namang makakatulong po ito sa ating bansa. Kasi mamaya, at the expense doon sa mga magagaling naman nating mga politiko, gaya ng mga Soto na binabanggit natin kanina, masasakripisyo sila, ano? Maput-apat na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. No? Maraming salamat po mga kababayan sa pakikinig dito lamang po sa ating palatuntunan ng boses. Maraming salamat din sa ating pong nakapanayam, Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Of course, sa ating mga kasamahan mula sa ating technical and production side, Madam Jomarie Refarial, Boss Arnel Villamor, si Madam Mary ba yan? Yung nakikita ko nga, si Madam Mary nga ito. Sorry, malabo na yung mata ko. Madam Mary Ann Milo. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Ms. Paula Antolin at Ms. Glorife Bagon. Bagon bayang mahal. Mga kababayan, sa ngalan po ni Ginoong Alan Alyanige, ako muna ang inyong nakasama, Al Corpus. Ito lamang po sa ating palatuntunan ng Boses. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. 98.1 BT Radio.